0: and Penology, mm-hmm. gigunitan kini sa PCINP o Philippine Constabulary Integrated National Police. Mm-hmm. Nilabayang panahon, reorganize ang PCINP, gibahin kini sa katulo
1: yes.
0: ng mga ahensya.
1: Uh-huh.
0: Mao kini ang BFP, BJMP o ang PNP.
1: Mm-hmm.
0: Ang BJMP o Bureau of Jail Management ang and Penology,
1: yes.
0: mao kini ang ahensya sa gobyerno nga magdumala, magatiman sa tanang distrito, city o municipal jail
1: yes.
0: sa Pilipinas.
2: Mm-hmm. Go on. Mm-hmm.
0: Karon ang misyon sa ato ang BJMP,
1: yes.
0: ginasiguro sa ahensya ang tawhanong pagtratar, paghatag og programa alang sa paglambo sa katakos sa mga piniriso.
1: Mm-hmm.
0: Ang among piniriso ginatawag namo persons deprived of liberty.
1: PDL.
0: Oo, PDL. Ang nanguna nga serbisyo lakip na ang paghatag og limpyo, luwas og disente nga pasilidad
1: mm-hmm.
0: nga nagtahod sa katungod sa mga tawo. Og pag-andam sa mga PDL aron mahimong mapuslanon
1: yes.
0: og matinud-anon nga lumulupyo inigawas nila sa bilangguan.
1: Mm-hmm. So in short ma'am this is an effort for rehabilitation and development no
0: yes sir
1: partnered with our jail administration sa BGMP for the inmates welfare pod no lahi naman good karon na kumpara nimo sa una mga batang 80s banda so kumakita nimo to mga pelikula sa una lahi ra gyud no ang imahe nga giportray sa ato mga prisuhan kaniadto o sa aktual nga sitwasyon o pagdumalahan karong panahon na J.O. to Cheryl Estaca, ma'am. Ang atong facility, kining atong Lupon District Jail sa BGMP, pila ba kabuok ang atong naka-house niya karon nga PDLs, ma'am, Sir Dan, ma'am Cheryl?
0: Sa karon na atay 89 ka mga PDL,
1: mm-hmm.
0: upat ni ini ang babae
1: okay.
0: o 85 ka mga lalaki.
1: Alright, and of course, separate ang ilang quarters, no?
0: Yes, ilang, sir. Oo. Naka-separate dyan na sila.
1: Alright. Considering, ma'am, medyo dilikay daghan, no? Kumpara sa uban na itong mga facility counterparts ang naadri sa atong Lupon District Jail. Ang kanabang mga pinirisong ma-commit sa inyo, ha? Unsa pa kasagaran ni ma'am ang proseso, ani? They will have to stay in the local police station jails, di ba? Until nanay commitment order gikan sa korte, and then after that, diya pa lang sila i-transfer or commit sa inyong facility.
0: Yes, sir. Magpaabot jud may commitment order gikan
1: mm-hmm.
0: sa court kung ihatag sa amoa ang PNP na ang magdala ana from police station i-transfer sa amoa with kompleto nga mga papeles.
1: Yes.
0: So kung walay commitment order napadulong sa amoa dili na mo dawaton.
1: Yes.
0: Ana siya nagdepende gyud na sa korte kung asa nila ihatag ang ilahang kliyente kaysa diri sa ato karon
1: mm-hmm.
0: naamantay BJMP o provincial jail.
1: Yes.
0: So si korte na ang magbahin-bahin ana.
1: Unsa ba lang what's the difference between ang atong BGMP jail facility and ang atong provincial jail, Sir Dan?
3: Sir, bayan aning difference sa atong provincial jail o BGMP no? Ang ato ang bureau sa BGMP under niya sa DILG.
1: Okay.
3: Og mo ni siya ang nag-house ato ang mga kliyente PDL sir na 3 years pababa ang ilang
1: kaso. Okay.
3: Kaso. Pero we are under sa DILG, national na siya
1: mm-hmm.
3: under sa directives na siya sa ato ang national government.
1: Yes.
3: While ang provincial government manage siya diri sa province.
1: Yes.
3: So sa ato ang mainly sa ato ang governor sir sila ang manis mm-hmm. sila ang may directives ana pero bahin lang pud ani sa amo ang kuan tungod kay clarification lang pud kay tungod kay ginatawag ang amo ang jail o BGMP Lupon District Jail dili lang kay sa Lupon lang gina siya gikan ang ato ang mga officer
1: mm-hmm.
3: ang mga PDL tungod kay ginatawag district jail but pasabot within sa jurisdiction sa ato ang distrito dili lang kay Lupon apil pud ang ato ang

0: lungsod sa Banay-Banay,
1: San Isidro,
0: San Isidro o Gobjen. In fact, dili lang ang ikaduha na mo diha nga pinakadaghan. Mm-hmm. Ikaduha nga mga PDL na mo na gikan po sa Governor Generoso.
1: Mm-hmm.
0: So,
1: nagbadlong on diha.
0: Naga communicate pod mi sa mga LGU nga mga leader na to diha para i-communicate na mo sa mo ang mga kahimtang sa itong mga PDL na mm-hmm. sa mga needs na ito bahay sa ito ang jail facility.
1: Alright, so you cater to mainly on the second district side of town, no? Lupon, of course, Banay-Banay, San Isidro, and Governor Generoso. Upat ka municipalities. Mo ni ang kuposisyon na ng 89 kabuok, Sir Dan, Ma'am Cheryl.
0: Yes sir, sa pagkakaroon sa amo na siya sa district, sa district 2 na siya mm-hmm. sa BGMP. Napud tay sa district 1 sir. So
1: okay.
0: Napud na siya nga
1: asa ba na imutang ang atong counterpart sa district 1 na Ma'am Shea.
0: Pero active ba na siya ron ma'am?
2: Sa karon sir, wala mi PDL from district 1 pero kaniadto naami PDL from Manay
1: mm-hmm.
2: Sakop sa Lupon district JP
1: yes.
2: Buok yun siya nga Davao Oriental mm-hmm. So sa karon ang ginabuhat sa from MTC ginahatagan mi
1: yes
2: mga kumbaga ang kuan nato karon kay since layo
1: mm-hmm.
2: ang RTC mara ginahatag diri sa provincial
1: okay.
2: jail so kay pero sakop kung sa tinad sa tinuod nga istorya
1: so, na sa sakop yapon sa
2: sakop yapon same pero same ragyod me
1: mm-hmm.
2: o composition sa PDL mo kato ang katong nagpaabot sa final judgment
1: yes.
2: mga PDL nga mubo ang termino nga tulo mm-hmm. katuig paubos o mga katong naghulat sa ilahang court trial pareha ragyod ang provincial jail o ang Lupon district jail
1: mm-hmm.
2: kaya lang mas kung ang PDL nga naa sa Lupon
1: yes.
2: o dool sa Lupon dito ginahatag ni court
1: mm-hmm.
2: ang kaning diri sa ato naman tayo mga korte diri mm-hmm. sa Mati so ginahatag nila sa provincial
1: uh-huh.
2: jail kay kung luoy man po ang mga dalaw nga
1: yes.
2: layo kayo ilang adtuan
1: for humanitarian consideration
2: yes,
1: no o pamilya at least medyo dool lang ang ilang access kung naadri sa City of Mati
2: yes
1: po,
2: sir
1: no?
2: Mga pero sakop gaya po na mo, kanto jud ni siya sa District 1. District
1: right.
2: 1 and District 2.
1: Mm-hmm.
2: Ato na lang humanitarian consideration sa mga dalaw na to na mapaduol sila, diri nila yan.
1: Right, okay. Dagayan ang utana, bisag ako gani, we all know na jail administration magiti, no? Kining mga nasintensyahan, o gapaabot sa ilang mga court hearings diha magid na i-house sa inyo ha. Pero unsa pagyud ang core mission and values sa BGMP Ma'am Shea, Sir Dan kung kinsa man. Mm-hmm. Kay para masabtan gyud sa atong katawhan nga ang BGMP ang atong mga personahe dunay importante nga role sa komunidad o sa atong panggamhanan Sir Dan.
0: So ang number one gud nga mandato gud sa ato ang bureau no nga ang ato ang mga ginahouse dira nga mga PDL
1: mm-hmm.
0: kanang yung main gud sir ba kanang
1: yes.
0: atong pag atiman gud ato sir mura pag atiman no kana ganing pamilya nato sir ba
1: mm-hmm.
0: no so gani no kani ato ang ginatawag nga PDL mao gud na siya nga ato ang term
1: yes
0: term na gud nga ginatawag sa ato ang mga kliyente ron persons deprived of liberty. Dili siya preso, dili siya detainee,
1: mm-hmm.
0: Dili siya prisoner, kundi PDL, persons deprived of liberty. Kay ngano sir, dili pamanggod na sila convicted. So, kani nga to ang ginahouse nga mga persons deprived of liberty ron. Under trial, ongoing pag na ilahang
1: mm-hmm.
0: trial. So,
1: mm-hmm.
0: until such time na ang court mag-decide na
1: yes.
0: convicted na sila, so, diha na nato sugda na po ang process ron sa pag-transfer na po
1: mm-hmm.
0: sa PICAS na to nga penitentiary which is ang Bucor sir no
1: mm-hmm.
0: Lahi po ana as much as possible yun kanang with our available resources sir
1: ganito yes.
0: ang pagmayo nga pagtatar yun galing naghan po tag mga programa yun ano yun sa ato ang mga kliyente, no, in terms of education, livelihood.
1: Yes.
0: Ni ato ang mga programa diri nga ginatawag nga recreation, no? Mm-hmm. Mga kuan, dili lang kay naalang gid sila sa sulod pirmi.
1: Mm-hmm.
0: Ug kaning sa mga kuan apo tay diverse pud ni ato ang mga activities, no, sa in terms, yes, ato ang religious spiritual aspect, no.
1: Mm-hmm.
0: Kaning sa mga skills nila, sir. So mo pud namo gina-offer diha, nagka-communicate pud mi sa uban nato mga ensya nga para unsa lang ang katabang sa tuang mga detail, mm-hmm, nga tinud anay gyud nga rehabilitation,
1: yes,
0: nga para pag makabdawas ta sila puhon, bag-o na ilahang napud sila natun-an pud sa sulod, sir, ba.
1: Mm-hmm. So dili lang ni sila deprived karon kaya wala pa magi final judgment, no. Everyone in the in your facility is still innocent until proven guilty,
0: yes,
1: no?
0: Sir.
1: By any honorable court of law diri sa atong nasod. Pero bisan pa mag-ingunana, doon na tayo mga programa for kining mga rehabilitation programs and kining mga core value initiations, no.
0: Yes,
1: kaya karon sa atong mga PDLs. Unsa ba, sir, ang atong mga na-introduce o kasamtangang ginahimo nga mga programa po para sa atong mga PDLs diya karon sa atong jail facility, no? And we understand that this is of course in relation sa atong inmate welfare support, no? Dili lamang sa ilang physical nga ikayo, emotional nga kuan nga recovery, apan spiritual usab, no? Na upbringing and lifting. Ma'am Cheryl, Sir Dan.
0: Ang pinakauna na mga gina-focus sa programa na mga sir, kaning ilahang livelihood, panginabuhiin nila, miskin na sila sa sulod.
1: Mm-hmm.
0: So, natay, ginatawag nga bonsai making, no?
1: Mm-hmm.
0: Bonsai making, mga wallet, nga gikan sa mga recycled pod nga mga plastics.
1: Yes.
0: Kaya gina, kana ganing mga kape gani, sir, nga paghuman na to, buho sa mag labay na naman ito. So kana ginagamit na ito na, no, at least makatabang po na sa ito ang komunidad, no, dinihugaw at least recycle na ito. Oh. Mahimo na nilang
1: pitaka,
0: sir.
1: Mm-hmm.
0: So kana ginabaligyan na nila, at least makakwarta po sila ng sila pangkwarta o panangitan na yung mudalaw nila nga pamilya, makahatag po sila o kwarta sa ilang mga pamilya. Ganyan, sir, kani ato ang bonsai making o wallet making nila,
1: yes,
0: sir. Nanatay ginakuan dito sa kana ganing sa pintatagan nga welcome niya, sir.
1: Mm-hmm.
0: O kana mga gina, kana ginabaligya diha nga mga memorabilia, mga gamit katay na natay mga
1: so, torch diha sa labas.
0: Natay
1: display ta diha, no?
0: Display ta diha, sir. Gikana produkto na sa ato ang mga PDL, sir.
1: Okay.
0: O naputay kuan kaning mga baligya ato, sir. Sinima na ning kuan. Nagatanong po sila mga pitsay nga ibaligyan lang doon sa merkado nga mapabaligyan na pagting harvest na nila, makuha na nila ang ilang halin, magamit po na nila, sir.
1: Very good, no? Kay siyempre, being deprived of their liberties, huwagin ni sila any means to financially support po sa ilang families, no? Ang usap po daan ni Ma'am Cheryl, gusto natong ipangutana, how is it dealing with the families po, no? Kay lisod magud ni nga kahimtang, wala ang ilang padre di pamilya. You mentioned natay upat ka mga female PDLs po diha. How do we, kuan ma'am, how do we make sure na they get to spend quality time sa ilang pamilya whenever they're being visited sa atong jail facility?
2: Kabahin ana, sir, no, naaman tay every Tuesday to Thursday,
1: yes,
2: naatay dalaw,
1: okay,
2: mataghapon gikan alauna hantud alas 4, og every Saturday and Sunday gikan buntag alas 8 hantud alas 4 sa hapon.
1: Mm-hmm.
2: Kung naa sa duol lamang ang ilang pamilya, pwede sila mobisita.
1: Yes.
2: Apan kung naa sa layo, naatay programa nga idalaw ginat, mm-hmm, through video call, ginatawagan na mo ang pamilya aron magkahinabi ang pineriso, ang PDL o,
1: yes,
2: ilang pamilya. Kung dili mat, kung wala jud sila'y internet, naa pod tay itawag, makatawag pod ang ato ang PDL sa ilang pamilya. Kana isa na sa programa aron dili mingawon ang ato ang PDL sa ilahang pamilya, sir.
1: One of the, kuan, I don't know, correct me if I'm wrong, pero one of the most difficult part of being a PDL is kini daw maburyong, especially kung di na bisitahon o duawon sa iyang pamilya, no? Nayuban diha daw, matun pa, I don't know sa atong jail facility, nga tinuig na, nga di nagig maduaw ang ilang mga mahal sa kinabuhi. That happens a lot in the Davao BJMP facility, no? How do we make sure, sir, nga ang mental welfare and ang emotional support para ning atong mga kliyenteng PDL sa mapabili na to, no?
0: Aside po anang sa dalaw, sir, no, tungod kay katungod man na nila nga madalawan sila sa ilang mga pamilya.
1: Yes.
0: Although natay mga kaakibat diha nga mga conditions, siyempre ang mga dalaw subject for search gid na sila.
1: Dapat lang.
0: Oo, okay. Mm-hmm. Para malikayan po na to ang pagsulod sa ato ang
1: sa Davao, daghay na
0: kontrabando, sir, no?
1: Daghay na kalkal nito.
0: Pero upon entry anak nila, sir, para nga maka-access gidayon sila sa ilahang pamilya, ginapatagaan gid na mo na sila mga number nila. Kisa may pamilya ni mo dere, kisa may mga dalaw ni mo dere, anak, kisa pwede makadalaw ni mo. Para pag matagaan na sila time nga madalawan na sila, yes, or makatawag na sila, sir, naada yun sila access. O kato mga uban, sir, nga ginaingon ni mo nga lagyo, nga dili nyo kayo bihira na nyo kayo sila nga madalawan, naman tayo mga recreational activities po, sir, nga para dili yun sila maburyong, no?
1: Divert.
0: Pinapadulak.
1: Madivert,
0: no? Tayo mga kwanser sa sports na to, bahin sa tong sports. Atay basketball, atay chess, o sa panang ato ang mga
1: kwalya. Nana pa mo'y pickleball diha.
0: Nana sir. Nana ongoing pa itong mga plano diha.
1: Muna nga, asa man to si Katropang Virgil. Pwede na ka dito sa Sulod mag-pickleball. Pero kini, importante ning aspeto, no? Just like as we mentioned earlier, Ma'am Cheryl, Sir Dan, these are still innocent until proven guilty in any court of law, no? So, posible na pa'y dako nga tsansa nga ma-reverse ang kaso nila and mabuhian sila, no? I think they will be given back their the temporarily deprived liberty, Ma'am Shea.
2: Yes, sir. Naagi dako nga tsansa. Mm-hmm. Depende sa ilang kaso o ang ilaha o depende sa korte na kung unsa ang judgment sa court. Okay. Si ang court lang mangyud ang makatubag kung sila mulaya or ma-detain sila. Naara na sa korte gyud, sir.
1: Kami
2: pubantay kami mo secure, pubantay sa ilaha.
1: Unsa ba kadugay ang record breaking ninyo diha nga gibantayan until na panahugan og desisyon kaysa Davao lang god and uban na other BJMP facilities. We understand the holding facility lang ta, no? We don't control or we cannot do anything sa proseso sa atong hukuman o sa atong balaod, no? And that's why bisan pag kumuabot og tag 7-8 ka tuig o napulo ka tuig ang usang kakaso, di agad na sila. Am I right, Sir Dan, Ma'am Shea?
0: Yes, sir. Depende na sa ilahang kaso, sir, no? Sa pagkakaroon sa amo adya, naalang sa amo sa mga 2 katuig pa na adya, sir. Katuig pa na ilahang na sa kaso nila. So, depende rin po na kami man, sir, sa among mga movement diya, sa among mga operations diya. Diligid ni magpataka o lihok nila without kuntay with regard sa among ang mga PDL, mag-agad yun ni sa order sa court, sir. Diligid ni magpalabas diya basta-basta, walay court order.
1: Yes.
0: Okay, mama na gid diya, magnabasihan lang ang mga operations diya, sir. Walay court order, diha gyapon gid na sila sa mo ang custody.
1: All right, and of course these people are being fully represented sa ilang mga legal counsels.
0: Yes, sir. Napod tayo ko, sir, aside po sa ilang pamilya, anytime with sa ilahang availability po sa ilahang mga abogado, anytime pwede na sila makadalaw ilahang abogado kay part na sa ilahang counsel, sa ilang katungod diha.
1: Yes.
0: Madalawan sila sa ilang counsels.
1: And kining atong mga PDL, sir, unsa bay kuan po nato, no? Kay ang uban magyud ani di magid malilong na nakabuhat gyud ni sila di pod mao, no? They know for a fact kung unsa ilang nahimo mo nang naa sila diha. Ang uban also claims innocence and that of course will all be subjected, no, sa trial sa atong mga halangdong hukom dire. Pero kining mga kwanser, kining mga maldito gyud bitaw nga naa diha, how do we prevent Ma'am She, Sir Dan, nga dili sila magpang-abot kay uso kaniadto? Rarely karong mga panahon na kining mga riot sa mga facilities, no, o kining mga kagubot diya sa sulod. Dili ba sa ato sa Lupon na District Jail sa BGMP, ito na ba tayo mga na monitor ng mga ingunana ng mga kagubot o kasamok?
0: Sir, proud yung kay media sa amo ang jail facility mo. Mm-hmm. Wala yun na nahitabo ng mga riot-riot, sir. Pero kanang mga ginaingon ni mo nga sa mga incidente ng mga na, normal raman yun na nga na yun sa diya sa ila sa sulod nga na yung mga dili magkasinabot usahay. Mm-hmm. Maabot gyud na sa amo, sir. Amo gyud na sila dayong ina pag-uli kay part man na, family man na sila diha sa sulod. Mm-hmm. Sir, a part na sila rehabilitation na maayo yung lahang relasyon sa usag-usa.
1: Yes,
0: no, so diha sa Lupon District Jail sa leadership sa amo ang district jail warden ang kamot gyud ni diha nga maayo ang relasyon sa amo ang mga PDL diha, sir.
1: Alright, isa sa nakita po nato nga importanteng aspeto sa atong facility, no, nyaning hapsay o maayong pagdagan sa atong mga programa, ang suporta sa atong mga local government counterparts, no. And kumusta ba ang suporta ang atong nakuha kung doon naman gikan sa atong mga nasakupang municipalities di karon sa lungsod sa Lupon kay Mayor Sunny Alonso, sa Banay-Banay kang Mayor Ayan Larcia, sa San Isidro kang Mayor Go, and of course ang atong amigo sa Gobernador Generoso kay siya man diha man di sa yang area ang pinakadaghan nga kuha, no, ikaduha, no, ang
0: next atong
1: next to Lupon, Gobernador Generoso si Mayor Kuya Mayor Juanito Colot si Inuhales. Kumusta ang suporta, sir, nga nadawat na to sa BGMP Lupon District Jail gikan ani nila?
0: Yes, sir. Wala undang mano ang pag-communicate sa mga district jail warden sa ato ang mga local executives, sir.
1: Yes.
0: Upat na diha, no, local executives na to. Nami mag-courtesy call me from time to time sa mga concerns po diha sa jail facility.
1: Yes.
0: Nagkapasalamat po mi sa ilahang wala undang yun yung suporta, sir. Mm-hmm. Makadawat po mi diha sa amo ang jail o mga bugas, mga kuhan, sa Banay-Banay, sa Lupon, San Isidro o sa Kwanser. Gani dili lang bugas, sir. Nag-receive po media sa lahang support, sir. O krudo, sir, kay siyempre gina-travel mag-inato na ito ang mga PDL sa
1: force.
0: Yes, every time na sila yung mga trial, sir. So part po na sa ilahang mga commitment. So nagkapasalamat yun po din sa mga local executives dyan sa district jail na supportive juga yun sila, sir.
1: Mm-hmm. And that's good to know, no, Ma'am She, please.
2: Mapasalamaton po kami, sir, kay Mayor Alonso kay nag-donate siya karon og worth 2 million nga infirmary.
1: Oy.
2: So by June daw pagasugdan ang amo ang infirmary dito.
1: Mm-hmm. So nanatay area, ma'am, diha lang mismo sa atong within the compound ang atong infirmary.
2: Yes, sir, sulod lang mismo sa compound.
1: Okay.
2: Lahi siya sa katong main nga building, magabuhat og another building for infirmary.
1: Mm-hmm.
2: Then planning pod si Mayor Alonso nga hatagan ni og additional nga pangailabuhian ang amo ang PDL, magtukod kami og kaning bakery sa sulod.
1: Okay.
2: So maghatag siya og ang amo ang proposed is
1: Malunggay Pandesal.
2: Murag ning ana Malung, sir.
1: Malunggay Pandesal.
2: Mao na ang mapasalamaton kami kay Mayor Alonso sa iyang mga ginahatag.
1: Yes.
2: Sa amo.
1: All right, nindot din, no, kay importante ang suporta sa atong local government unit. It's because dili man po siguro kaya guntanan. We understand the budget constraints nga dili lang siguro sa BGMP but other government agencies are experiencing the same. That's why the support and the assistance coming from our local government counterparts is really essential also para sa atong mas epektibo nga pag dumalahan og mga programa, Ma'am Cheryl, Sir Dan, no? Now, ang BGMP, isa sa most sought after karon, no? Nga kining gina aspire sa ato mga kabataan nga kining mga gakuha og criminology and other courses, daghan karon ang sa una paingon sa Armed Forces of the Philippines or kasundaluhan and then sa kapulisan. Pero ang BGMP are getting the attention sa ato mga fresh grads nga isa sa ilang kuan, no? Gusto pod nga sudlan nga ahensya nga makatrabaho sila. Kung sabay Sir Dan, Ma'am Shea, kung kinsa man ang requirement nining para mahimong jail officer. We understand na kumpleto pod sa requirements ang mga personnel nato diha karon sa BGMP, Sir Dan. So, Ma'am Shea, yes please.
2: Yes sir. Ang mga qualification para mag-apply og mahimong jail officer, una niini nga ikaw Filipino citizen.
1: Okay.
2: Ikaduha na ay good moral character. Ikatulo nga kining bachelor's degree holder, dili lang BS criminology ang among ginadawat.
1: Okay.
2: Aside from ana na apay mga other courses basta 4-year course graduate.
1: Okay.
2: Then sa mga giilang nga eskwelahan.
1: Uh-huh.
2: Kanang then ang ikaupat,
1: yes,
2: dapat eligible kita susama sa PRC board exam, dapat
1: yes,
2: passer ka.
1: Uh-huh.
2: Then civil service second level eligibility.
1: Okay.
2: Then penology officer eligibility, dapat
1: yes,
2: naadjud ka ana. Ika-5, dapat pasado sa neuropsychiatric exam o medical exam.
1: Kay, importante ni, no?
2: Yes, sir. Mm-hmm. Kay dapat himsog ang panglawas o panghuna-huna.
1: Yes.
2: Kung andam sa training, kay ang pagiging jail officer,
1: mm-hmm,
2: muagi sa dyan may training, ana, no?
1: Mm-hmm.
2: So, ika-6, walay record nga na-dismiss o natangtang sa trabaho o bisag unsa nga posisyon sa gobyerno,
1: mm-hmm,
2: or ma private man nga kumpanya, dapat wala kay kaso.
1: Okay.
2: Nga krimen nga nabuhat,
1: mm-hmm,
2: nga nahatulan sa korte.
1: Mm-hmm.
2: Ang pwede pud mga apply ang 21 years old up to 30 years old.
1: Okay.
2: Then ang atong isa sa qualification, dapat ang babae naa sa minimum height nga 5, then ang sa lalaki 5'2".
1: Okay.
2: So ang ato ang timbang dili mo sobra sa 5 ka kilo sa ato ang BMI.
1: So body mass
2: index,
1: no?
2: Yes, sir.
1: All right. And every kanusa ang dunay kuan, dunay hiring quota ang atong BGMP.
2: Ang usually ang hiring o ang posting nato sa,
1: yes,
2: ato ang opening sa recruitment is every January.
1: Okay.
2: So depende na kung ang sa based on experiences,
1: mm-hmm,
2: January katapusan na sila ginapapasa ang folder kaysa katungod sa tungod nga taas nga proseso sa application sa ato ang recruitment, kay dili lamang pagpasa sa folder,
1: yes,
2: nakapamanggod tayo mga exam,
1: uh-huh,
2: nga i-take sama sa neuropsychiatric exam,
1: mm-hmm,
2: strength and agility test,
1: yes,
2: then panel, napatay panel interview,
1: mm-hmm,
2: so kana siya ginataga nato og tamang panahon sa proseso. Ana siya nga kasagaran pod ang oath taking mahitabo na siya by July.
1: Okay.
2: Mao na siya gyud ang kaon mo nang taas-taas gyud nga proseso, nga recruitment process, kay dili gyud siya 5, 6, 7 kundi ginatusan 9,000 nga mga aplikante,
1: yes,
2: nga gusto mag-apply, gusto, mm-hmm, mahimong jail officer. So ang tawag dai sa mo sir, no, jail officer.
1: Jail officer.
2: Yes sir.
1: Oo. So timanda nato ha, dili ni sila BGMP. Kaya mo rabag yun din na iba ko. Dahil BGMP, mga jail officers sa BGMP. No?
2: Yes, sir.
1: Alright, and ang atong personal ma'am she, Sir Dan, sa Usaka Jail Facility, just like Lupon District Jail, we understand para po sa security, no, di manatugin ni ma-divulge, pero sufficiente ba ang atong personahe na sa atong ginabantayan?
0: Yes sir, sufficiente na to ang mga personnel diha sir, nga kuan sakto yun na to ang mga personnel diha, wala may kulang diha po. In terms sa atong mga custodial officers, sakto to ang mga custodial officers na magbantay po sa to ang mga personnel sir. Dili lamang kay custodial officers ang mga kuan diha, na po may mga officers ang pang opisina.
1: Which brings me to my next question, no? Aside sa galing atong of course mga jail officers nagabantay gyud sa security, unsa pa may other composition sa atong jail? We understand nga dili maginitanan galing armed personnel, no, na magitay mga for administrative and napatay doctor, na napatay physician, nurses sa atong facility, sir Dan, ma'am she.
0: Yes sir, na may kuanser sa mo sa mo ang jail facility, na may nagamonitor diha in mga nurses na mo diya sir. From time to time po ang amo ang doctor po diya sir, nag-monitor po naman may mga doctor, namin doctor sir na nag-monitor, monitored na ilahang mga health diya sir.
1: Yes.
0: Naga in terms sa ato ang health aspect nga programa diya sir, nag-communicate po media sa mga field health na mo sir, nga ginasigurado na mo nga mo ang mga PDL na sila yung mga insurance po, na sila yung mga account sa PhilHealth. Nag-communicate po niya sa doktor po niya na nasa sa Lupon, na tayo mga consulta package sir, na tinatawag na muadto ang mga doktor, mga nurses na dato niya sir, mag-conduct o check up sa ito ang mga PDL para ma-monitor if unsa na ilahang mga health concerns sir.
1: And that's good to know, no? Kay more pag yun yung isa sa delikado nga posibleng mahitabo sa isa ka enclosed facility. Ginabit ang mga outbreak sa mga sakit and all that. Especially during pandemic, it was really a difficult moment for everybody. I can just imagine sa ato pong mga jail facilities, no? Nga di yun maiwasan katong social distancing. Kay naagyan na sila tanan niya. Nagtapok, no? Pero ang atong facility, Sir Dan, Ma'am She, kada usak ka, ang sumitawag ani, kada usak ka jail room, pila ba ang naka-house ana? Dapat ang kanang kuan, no? Ideal nga para di ikid sila sobra kagood and all that. Medyo komportable ba ang sitwasyon sa itong mga PDLs liya karon sa atong facility?
0: Sa pagkakaroon sir, siyempre naaman tayo 89 kabuok diya sir.
1: Yes.
0: Ma-compare gid pud namo nga dili jud kayo goot-goot gid namo ang mga maayo pud ang kahimtang sa amo ang mga PDL diha. Ina-providean pud namo na sila sa ilang in terms sa ventilation sir. Naana sila ventilation diha. Para nga dili gid pud sila nga especially karon sir nga approaching gid to no, natay balita ron nga sa to ang El Niño.
1: Yes.
0: Nagid may ginsiguro ginamo na well ventilated ginato ang mga PDLs niya. Sa man ilahang mga concerns niya, ang mga gida yun ang gina-address.
1: Alright. Kumusta ba ang atong bagong regional director sa BGMP? Mentioned kayo na ma'am siya, no? Bago ang atong regional director. Unsa ba ang direction karon sa pagdumalahan sa atong bagong director? Unsa ba mga nindot nga kuan pod, no, mga programa nga gibitbit ani atong bag-ong regional director sa BGMP.
0: Yes sir, amo ang regional director Jail Senior Superintendent Ruelito M. Bobadilla. Siyempre wala pa man siya isa ka semana sir. Nagalibot yun sa amo ang mga jail facility. Nagasugod na siya dito sa Davao City area sir. Siyempre naman tayo sa Lupon, murag layo-layo pa. Pero for sure sir, magmadto ginadari sa mo ang facility si kuan, kay magkandak na sir at mga katokto troops. Ana lately lang sir, murag siyempre
1: sabta
0: na to, no? Regard sa to ang nahitabo nga linog sir, siyempre siguraduhon sa gid na to nga to a facility nga intact din sila.
1: Mm-hmm.
0: Pero amo ang regional director sir, for sure sir, maglibot-libot gyud na sir. Maglibot-libot gyud na sa to ang sa area of responsibilities with concern sa BGMP sir.
1: Yes. Ma'am, J01 Cheryl Istaka, ma'am, gawas sa mga aktibidad ninyo diya sa sulod mismo sa facility, no? Doon na ba tayo mga kuan, mga ginahimo po the outside of the facility nga mga programa, mga engagements and the likes na pwede na ito i-bahin karon sa ito katawahan?
2: Yes sir, daghantag programa, okay. Nga mga community outreach programs na mm-hmm. sama sa feeding program.
1: Mm-hmm.
2: Then bag-o lang na hitabo ang kaning brigada eskwela ni mm-hmm. abang mi sa kutob sa ma-invite sa mo ang mga eskwelahan ang
1: yes.
2: ginaadtuan nagkatabang mi og limpyo kauban sa mga estudyante og mga teachers that na ami reading of teaching kids how to read
1: mm-hmm.
2: na ning anak nga programa then mga coastal clean up drive community clean up drive. Then naapo tayo tree planting
1: okay.
2: nga ginabuhat. Nagasa kami dinagsaan or mm-hmm. other nga mga areas nga kailangan butngan og mga kahoy, tapunan mm-hmm. og kahoy. Then naapo ni aning gift giving.
1: Okay.
2: Dili lang sa para sa PDL. Naghatag upo sab kami sa mga bata.
1: Mm-hmm.
2: Then napod mi aning bloodletting programs so naga-donate mi og mga dugo
1: okay so,
2: then sa uguban pa nga mga aktibidades nga panggawas sir so daghan jud mi activity nga dili lang pang sulod sa facility para sa PDL napod mi activities nga gawas sa komunidad.
1: Alright.
0: Ako lang pong iisugang sir no sa recent nga Brigada Eskwela
1: yes.
0: sa best practices na mo dira sa Lupon District Jail
1: mm-hmm.
0: Under the leadership of Jail Inspector Chief Inspector Maborang
1: yes.
0: Kani ato ang ginatawag nga pabalot libreng pabalot o libro siyempre
1: mm-hmm.
0: siyempre na may mga libro gyud no sa ato ang mga sa mga estudyante na to so nag-add to mi mga eskwelahan para i-offer ang mga services namo, services sa tuang mga PDL, na kuhaon nila ang mga libro, nga kami na ang mubalot, cover by cover ang ilahang mm-hmm. Libro, nga para nga magamit ilagtarong during sa ilahang semester, sir.
1: Okay.
0: Mauna mo ang services nga nabuhat karon sa Brigada Eskwela namo na siya gitunong, sir.
1: Alright, very good, no? And that only shows na kuan gyud no it's not all bad kay mo magud ni ang notion sa tao no when it comes to the notion of being inside a jail facility murabag kung from the outside ka and then you're getting into that facility matupad lang murabag na hugno atong kinabuhi ani murabag na putol na gyud ang atong kalipay and all that but there's more positivity.
0: Yes sir.
1: Inside no kung kumpara sa kining uban manggod ang ilang environment nga naa sa gawas mas conducive mas healthy pa yata ang environment sa sulod da Ma'am Shet, Sir Dan kumpara sa ilang mga nakaandan nga environment no sa gawas.
0: Yes sir, mama na gid antumong namo dira sa amo ang jail facility nga Maria babag-o gid ang panglantaw sa ato mga PDL no kung lumon man sila sa labas dapat nga pagsulod nila mausab yun ang ilahang una-una ilahang behavior sir ba nga nakatabang man sila diri sa sulod mm-hmm. na nasa sa sulod how much more makalabas na so isa po na sa mo ang goal nila nga mausab yun ang panglantaw ang perspective yun sa ito ang mga PDL
1: most of the time na ako'y mga kailang ikan po sa looban nga it really helped them become better citizens no become better individuals not only for themselves but for their families also
0: yes,
1: na kabalo na sila kung sa magpaabot sa ilaha they were given that hard realization inside no and so that kuan that they brought that outside to be to be the reason to become better sa ilang pamilya sa ilang personal nga aspiration sa ilang kinabuhi o maging successful sila bisan pa man sa ilang pagkadapa sa kinabuhi, Ma'am Shen, no? Sir Dan. Do we have that stories nga na kagawas na, nibalik diyan, nagpasalamat kay tungod sa iyang kasinatian sa atong sulod sa pasilidad, nabagong iyang kinabuhi sa gawas?
0: Yes, sir. Kaniya mong programa gani, sir, nga sa in terms sa education, naman ni, siyempre, naman ni, kaniya mong ginatawag na ALSER, Alternative Learning, sir.
1: Yeah, oh.
0: Daghan na po ming mga PDL diha nga, siyempre, wala ka skwela sa labas.
1: Yes.
0: Na katungan na sila sa sulod, naka-experience gud silang tinuod ng edukasyon.
1: Mm-hmm.
0: Ano yung sir, daghan na kayo ming PDL diha nga nakagraduate.
1: Yes.
0: Junior high school o senior high school. Pito kabuok. 42 kabuok.
1: 42 kabuok.
0: Graduate, sir. Oh, proud kayo ni diha sa Lupon District Jail nga amuang mga PDL diha sa programa nga ALS. Nagabisit ang mga ALS educators sa to diha nga nag-graduate po ang 42 kabuok PDL, sir. Wala man sila kaskwila sa labas. Pag abot nila sa sulod, naa sila diploma na paggawas nila, sir.
1: Nakong tabang.
0: Yes, sir.
1: Oo.
0: Ang term nga, kung gusto sila makatrabaho sa labas, naa sila ipapilis nga ikapakita nga nakahuman gin sila ng level.
1: Oo, and that's an essential kuan siguro thing for their kuan, no? For their success in their future endeavors, no? Ma'am Shea, kini pong ato mga babaeng PDLs natay upat diha na magiging sila special needs, ma'am, no? And more ang ila pong gikinahanglan ng emotional support siguro, no? How do we manage, ma'am, sa ingon ani?
2: Ang ato ang mga PDL nga kababaihan, sir, dili gina nato ginapabiyaan. Naana sila yung mga activities,
1: yes,
2: na makahatag sa ilaha o kabisi para dili sila makahuna-huna o kaboryong sa sulod.
1: Oh.
2: Yan ang mga katong Zumba.
1: Katong, nice Zumba.
2: Yes, sir. Ginapajoin na namo og Zumba. Mm-hmm. Ginapadula na namo sila og chess. Katong sa mga recreation namo. At the same time, naagyod na sila'y dalaw. Kung dili man sila madalawan, amog yun ang ginatawagan ang ilang pamilya.
1: So, kita mismo ang ga-initiate mo. Ito
2: yes,
1: ang pangutana kagayina. No? Just in case, yun nga, wala na yun mo coordinate or mo bisita, do the initiative of contacting or getting in touch with the family. Sumaw ni Karo?
2: Yes, sir. Pangitaan dyan na magpaagi na kuha mi og contact sa amo,
1: yes,
2: sa ilahang pamilya aron matawagan nila, may istorya, mahinabi nila ang ilahang pamilya, sir. So dili nato na ginapabayaan ang ato ang mga PDL in terms pod sa ilahang mga ubang pangailangan,
1: yes,
2: like medical, naa pod ang atong nurses,
1: yes,
2: and then sa ilahang mga daily needs naa man tay mga support from ato ang regional BJMP National Headquarters, ginahatag po na nato sa ilaha. Then like
0: mga kits,
2: hygiene kits na anak sila.
1: Yes, importante na, no? Para sa ato mga kababaihan nga PDLs.
2: Yes, dili na sila mamalit kay amuan ang ginaprovide, sir. So ni ana, sir, nga wala gyud ni nagapabaya sa amo ang mga PDL nga mga babae.
1: Talking about daily needs, feeding 89, kini pagpakaon nato sa ato mga PDLs, no, gawas pa sa ato mga personahe. How do we manage this, Ma'am JO2 Istaka, Ma'am Sir J1 Gonzales? Kini atong pagpakaon diha 3 times a day and the other essential needs for our PDLs, do na ba'y kagalingong budget internally ang atong ahensya para anak?
0: Yes, sir. Ginasiguro gid na mo na diya, sir, nga as we said, sir, yung main gid kayo mong pagtrato diya sa mga PDL. Kung kompleto na sila, sir, makakaon na sila katulo sa isa kaadlaw.
1: Yes.
0: Napagina sila snack, sir. Ginapabaydan pag gina mo na sila snacks. O niya, aside po doon na, kanang mudalaw sila, mudalaw ilang mga pamilya, ginaalaw po na mo na ang ilang mga pamilya nga magpasulod og mga pagkaon nga luto. Mga usay gusto pa nila pagkaon subject nga gina-search gyapon na muna ilang mga
1: dapat
0: pagkaon,
1: lang, so okay, no? There had been instances nga gipalaban sa kuan, no, sa sundan, yes, ang mga kontrabando
0: subject for search po niya po na sila, sir. Kung gusto sila nga makadilaw po pagkaon sa labas, ng lami nga pagkaon
1: dahil magintong putahe ni Mrs.
0: Yes, sir,
1: no, nga katong iyag yung specialty nga pagkaluto,
0: yes,
1: katong timpla ni Mrs.
0: Yes,
1: no, na higit to. Pero kini sir nga kuan na sufficient no, wala gid nagakulang.
0: Yes, sir. Okay,
1: medyo dako ang panginahanglan na. Imagine feeding 100 more than 100 heads a day including our personnel.
0: Yes, sir.
1: Oo. Ang supay sistema ni sir natay kagwalihon sila ra mismo ang natay nakadelegate diha nga magluto sa ila o kita mismo ang galuto para ani nila.
0: Mess namin mga gina-designate nga mga mess officers sir sila, although siyempre na kana daghan man jud kayo nato mga PDL no? Natay mess officer nga naga-supervise gyud sa ilahang mga pagkaon no,
1: pagluto ani no, ang bugas yes, ani pertin daghan sa kadlaw no, isa kasako siguro
0: naka-budget na gid ta sila kung sa kaonan anak nilang adlaw na pud sila yung mga meal plan.
1: Mm-hmm.
0: Of course under the supervision pud na sa among mess officer sir.
1: Na mapud goy mga priso nga napoy mga diet restrictions no, kadto nay mga diabetic, yes, high blood pero makatabang ang atong mga santol na products ni sa ila no. Anyway sir, kadto mga ingon ato napud sila special diet nga para sa ila.
0: Yes sir, of course po kanang in terms of kanang kuan sa mga bawal po sila sir, na ginaconsider po sa ilahang religion po nila na bawal
1: yes,
0: sila.
1: Yes, oh, tinod. Oh, at so, mga brother Muslims no.
0: Oh. Sila po hindi mo ka magbaboy ana kanang ginaconsider gid naman na sir para nga maangay gid tanan sir.
1: All right. And Ma'am Shea, what we're hearing right now, at least napasabot na ito no, sa atong mga tigpaminaw, katanaw karon sa atong Facebook Live, no? Nga, dili lang presuhan gyud ang pasilidad sa BGMP. Daghan pa ang naadiha nga at least nahibawhan karon sa atong katawhan. And wala man ato gina-encourage, no? Nga hala, sige, panulod mo diha. Kay tungod kay nagpait mo sa gawas. As much as possible, kaya na ito. Pero kining atong mga kuan, kining atong paningkamot sa BGMP, mandated ba kini sa tibuok ahensya as a mission of our agency, kining rehabilitation and all that? Tungod kay ang bisan pa kung sa kamandato ni siya, kung walay personal nga kanabitang personal nga kagustuhan sa atong mga personal, di magin ni siya mahimong malampuson. Bupasabutan ni nga it has to be executed with the heart, no, and passion sa ato mga BGMP jail officers.
0: Yes, sir.
1: Dan.
0: Yes, sir. Sa amo nga part sir no, mga BGMP personnel no, proud pud kay mi nga makatabang pud sa ato ang mga higala no, sa ato ang mga kliyente PDLs. Mm-hmm. Nga makita gid nato nga miski na sila ginatubang sa ato ang kuan nga mangitay due process no, nga gina need jud pod nila atubangon while under sila sa among
1: yes,
0: custody. At the same time dili masayang ang ilang oras sir ba nga kung unsay may mga plano nila nga ilang buhaton unta sa labas nga syempre nasulod man sila
1: yes,
0: sa among custody. At least nga dili masayang ilang oras, matabangan na mo sila nga kana makaingon gyud sila ba nga miski na ami sa sulod agid mi napahimos lang gyud na mo pa pagmaayo among oras nga wala na sayang na ami nag-gain nga skills, nakagain mi og pamilya sa sulod no. So mao na mo ang mandato gyud sir, amo ang tumong nga ma-maintain pod ang tawhanong katungod sa ato ang mga persons deprived of liberty.
1: Mao ni siguro nakaangkla sa inyong core value nga PTEX no. Correct me if I'm wrong, professionalism, teamwork, efficiency, competence, commitment, and self-discipline no, sa atong panarbaho sa jail officers sulod sa atong facility.
0: Yes, sir.
1: Alright, kining kuan po, no? Ma'am Shea, kining atong facility karon, masig naminaw ang atong mga local government unit counterparts, no? Sa babay kinahanglan sa BGMP Lupon District Jail, we already have in the pipeline kining atong infirmary. Basig naminaw sila karon ug basig wa pa sila masayod. Sa babay kinahanglan kung duna pa man sa atong district jail facility nga matabang sa atong local government unit counterparts. Kung duna pa.
0: So far sir, mapasalamaton yun mi kung sa may na-offer gid sa amo ang mga local executives no. Kana palandaan sa amo ang infirmary. Dako nagikinang tabang no kay
1: yes,
0: dili maginamalik kayon na nay mga gipambati ang ato ang mga PDL, no?
1: Mm-hmm.
0: So at least nga kung unsa man nila ang mga gibati diha, matagaan gid sila full attention, no? Nga kung tahay need nila i-isolate, mm-hmm, need nila i-kuan, itagaan gid sila o kanang pag-atiman gid in terms sa ilang health, maatiman gid dayon sila, sir, no? Kay provided mo na naman adaan na mo ang mga medisina, tambal, na ready man na permi ang mga jail nurse.
1: Mm-hmm.
0: And of course, sir, kanang mga in terms sa need po sa mga jail facility, natakil na po na po sa sir during sa mga corticicals na ipa among conduct sa mga local executives, natakil na po na sa mga district jail warden nga, mm-hmm, si jail chief inspector Jeron Pinaborang, sir, sa among mga kwan. So ana na, sir, hopefully sa pay mga need na mo diha matuman, ma kwan, God willing, sir.
1: Mm-hmm. Kumusta ang ato mga jail officers? Sige lang tag istorya sa facility nato. How are you, the jail officers of BGMP Lupon District Jail? Sa inyo pong mga professional o personal nga panginahanglan, Ma'am Cheryl Istaka, ma'am.
2: Kami nga mga jail officers, no, malipayon kami nga nagaservisyo matag-adlaw sa among mga kliyente. So kami ang sa kami mapasalamaton pod kami nga na aming trabaho. Then ikaduha nga mapasalamaton kami nga ang amo apo mga kliyente karon sa Lupon District Jail dili man mga badlungon. So okay, healthy amo ang environment, healthy amo ang pagpanarbaho.
1: Yes.
2: O ang matag-uli na mo sa among pamilya, dili kami toxic, so healthy kami sa matag-uli na mo sa among pamilya, sir. So overall healthy ang among pagpanarbaho gyud sa amo ang sa BJMP, sir.
1: Ang mura bitaw mas relax mo kaysa sa ato mga kapulisan, no? Kada ka pag-uli sa kuan, no? Pero we also manage, no? Ang duty schedule ba ninyo, ma'am? Dili ba kanang lahos gyud nga pinatyanay nga duty na patay sabay duty status ninyo sa mga jail officers nato?
2: Ang amo ang duty, sir, kay manageable siya, so mandated ni siya nationwide nga dili gyud maglagpas sa oras.
1: Mm-hmm.
2: At amo ang duty nga ang ma naatay mga health concerns mo.
1: Yes.
2: So dili jud siya dapat nga malagpas sa oras, sir. So naatay 8 hours duty every day, sir.
0: Under directive na siya sa Civil Service Commission,
2: yes,
0: sir.
2: Okay.
0: Nakahalo po niya
1: sa CSC, no?
2: Yes,
1: at
2: sir.
1: At least ang welfare sa atong pagpanarbaho, dili siya kuan, no? Dili siya lisod para po sa inyo, ha?
2: Yes, sir.
1: Okay, importante magodbod. Magsige na lang tag welfare sa atong mga PDLs para sa atong facility, pero welfare sa importante kayo na, no, sa atong internal nga workforce, no, sa atong mga jail officers dapat matagaan gyud po og igong kabugaton og prioridad. JO1 Dan Gonzalez and JO2 Cheryl Istaka, ma'am. All right, anyway, I think we have tackled halos tanan, no, kasi doon pa koy wala na pangutana nabuot nato idugang sa atong diskusyon karon na JO1 Dan Gonzalez, sir, JO2 Cheryl Istaka, ma'am. You have the mics, please.
0: Sir, dugang po namo, no, bahinan niya atong recruitment. Amo gyung gina encourage gitong mga gusto gyud mag-apply.
1: Yes.
0: I-consider gyud po ninyo ang pag-apply sa among bureau BJMP, no, nga dili lang kani para gid sa mga criminology students, no.
1: Mm.
0: Gani, sir, amo gitong gina encourage gid po tong mga interesado.
1: Mm.
0: Interesado gyud nga willing niya dili lang ni para sa mga criminology students. Gani, sir, amo gid po tong i-welcome gitong uban nga usay ilang kurso.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sa ko nga part dili po ko criminology student, pero kaloyan naka-apply jud ko, naka-sulod jud ko diri sa BJMP. Usa ko ka education graduate, education, nga ning sulod jud ko jud diri sa BJMP, kay dili lang kay kana ilahang ginadawat.
1: Mm-hmm.
0: Gamit po kay na siya ang mga educators, ang sa mga nga sa ilang mga skills nga ma-offer po sa Bureau. In terms sa mga compensation, sir, ama pong gina-encourage po no, itong mga gusto mag-apply nga ang gross nga madawat yun po sa BJMP personnel, Jail Officer 1 nga ilang madawat monthly is 43 na, ma'am, no?
2: Na 43 na, sir.
0: So, last year, 37 man to. So, tayo mga kuhandron, mga programa, mga additional compensation para sa mga officers na to. Abot na 43, sir. So, unta nga, mainganyo na ito ang mga applicants na budusok yun sa i-consider gini na ang BJMP.
1: Guwapo yun, ganon ang kuhan bitaw, ang kining sunduhan ay, no? Dili lamang sa atong kapulisan, pero at least now they know na ingon ani ka decent, no? Very decent ang sweldo. It's not yet lucrative, pero makabuhi na ni og usa usahay duha ka pamilya. Jewan Dan Gonzales, yes, no? Tama si Ma'am Sherin. Anyway, sir, ma'am, ang atong mensahe karon sa tanang tan-aw in behalf kaya Jail Chief Superintendent Maburang, no?
0: And Jail Chief Inspector.
1: Jail Chief Inspector Maburang, atong hepe niya, no? Sa atong jail facility sa Lupon District Jail. Atong mensahe sa tanang nagtanaw o naminaw karong buntaga, Jail to Cheryl Estaca, ma'am, J1 Dan Gonzales, sir.
0: So, mauna to, sir, no? Ang in behalf sa Lupon District Jail, BJMP Lupon District Jail, padayon yung kami nag-servisyo, housing, atong mga kliyente, persons deprived of liberty. Ginatungman yun na mo ang among mandatong humane o maayo yun among pagpangga diya sa mga PDL.
1: Yes.
0: O bahin po datong sa mga koan, sa mga pamilya, sa among mga PDL diya. Continue yung yapon minag-communicate sa inyo, ha, in terms sa dalaw, in terms sa mga concerns niyo diha sa inyong mga pamilya sa sulod. O kung gusto mo sa inyo nahibalaan ninyo, pwede lang mo contact po atong, pwede naman mo reach sa mga through Facebook page, ginatawag ka BJMP Lupon District Jail, na pwede sa Idalaw, sir. Pwede po na ninyo i-message diha kung sa inyong mga concerns ninyo sa inyong sa mga PDL, no? Sa ilahang sitwasyon diha, in terms sa legal ba na, legal ba, or in terms sa pagdalaw?
1: Yes. All right, Ma'am Shet, your kwan, no? Your parting message karong butaga.
2: Sir, daghang salamat kaayo sa imuhang time nga gihatag ka na mo diri sa inyohang stasyon nga amo ang ipadayag,
1: yes,
2: amo ang mga programa sa BJMP o ipahibalo sa mga katawhan kung unsa gyud ang role sa BJMP.
1: Yes.
2: So daghang salamat, sir,
1: o
2: daghang salamat kaayo sa mga tigpaminaw o kanang daghang salamat pod sa mga personnel sa BJMP Region 11, labaw na sa Lupon District Jail, o ang sa amo ang warden nga si Jail Chief Inspector Jerome P. Maburang sa okay o maayong pag-servisyo sa Lupon District Jail.
1: Alright.
2: Salamat sa dami.
0: Thank you, sir.
1: Alright, very well said. Dali lang ito. Nilalang sa buha. Very well said. Thank you so much sa atong mga representante, mga higala, bisita, gikan sa BJMP Lupon District Jail, mga higala. Nagtunggan o nakita na to, mga katropa, si Jail Officer 2, Cheryl Estaca, and Jail Officer 1, Dan Gonzales, mga Iksons. Pagkatot, hiling mga mayinong danon, mga higala, nga impormasyon ay tungod sa BJMP nga mga programa o hisgutanan, mga katropa. Patayin kong oras, mga higala, din ka nun sa atong pagpangalagad sa programang Bullseye. Dagang salamat sa inyong pagkuyog, pagduyog, pagsalig o pagpaminaw. Kanunay nga magsuporta, mga higala, sa atong tuluman. Kinumdumi, kanunay mga katropa. Ha? Nga kung mabugngan ang kamatuoran, ang inhustisya mao'y maghari. Sa pangalan, mga katropa, sa atong President and CEO nga si Dr. Emilito, sa atong Vice President Ma'am Olivia Nui, sa atong General Manager Sir Edwin Garin, sa atong Station Manager Katropang Arnel Cortez. Inabagan mga katropa sa atong mga technical partner engineers karubuntaga kauban nato sa technical side. Engineer Kenneth

0: pwede. Master Kanag, nakadaog man ko nung kag-usa ka sa akong bugas.
1: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
2: Exciting!
3: Sa Front Plus Gold User, atong paminawon.
4: San Milano iba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ko, sa una na pandugay na to, na ko'y pian ha, nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro, isa kong likot. Matanungog ako kay Sir Indon, matistingan daw. Itry na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tekuana. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ko'y sisba. Una, gamay ka yun, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ko sila sa likod, iwan na ko sa akong lagay na ko. Kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako mga dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata. Mga napahanap. Higir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika.

0: tawag nila Tejom.
1: Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule.
0: Saka itong mga
1: kapwa na ko, habal-habal driver diha.
0: Na nag-antos po sa ilang sakit silang mata.
1: So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay
0: kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
3: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, mamtan paggabi. Iyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadla. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
4: Oh, yes.
5: Turbo Supplement Pome. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan si Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
6: Seven Plus Herbal Soap.
8: Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis.
6: Seven Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
9: Ko si Ricky. And I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko. Wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain. Reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
10: Kung mamino ka sa XFM.
11: Par-par. Akurante na mo ni mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
12: Mga katrupa, exciting!

0: Kiss FM.
1: Par, par, alipang on, par. Pakuratiro ko na yung kumpare nga. Nasay mo hayang asawa?

0: information na sa pag-file na to o kaso. Mm. No? Kay bisan pa man, gihimo man niya ang kana nga buta. Mm.
1: Yes, no? So, kana, no? Tama kita mo gingon, sir, no? Sa itong mga kaisunan din na kung makainom-inom ta, kung kabalo na ta nga, kuhan, sir, nga mo transform ta. Yes, ayaw na lang, no? Ayaw na lang. Pagtanong nga, uy, murag lahi na matagibo. Ayaw na, kay basing musangpot pa kagpariha ni Anto, no? Masamaran pa ta. Napagigay kaso ka ito bangon.
2: Yes,
1: no? Sir. Maitang imong pamilya yung tao, no? Nauna imong pamilya, no? So, tama kita mo gingon, sir. Dako kayo utapang, sir, ang itong pag-implementa ni ining atong Safer Cities Initiative.
2: Oh, labi na sa atong kakanang panahon sa kagabihon, no?
1: Yes, sir.
2: Kaning ato po niya ginapa sa bangod sa ang appeal sa ato ang implementation sa Safer Cities Initiative ang curfew on minors.
1: Yes, no? Kanipo
2: so,
1: kanang sa minors.
2: No? Dako kayo na nga problema. So, ato wala tay, wala na to luagay, no? Ang ato ang pag-implementar yun sa mga local ordinances, no? Kay daghan magod nga mga kabatanon, mga minors, no? Mm-hmm. Na ma-involve yun sa mga krimen, no? Sama sa mga pagpangawat, pagpanglungkap,
1: yes,
2: no? So,
1: bulgi pag, na bulgi na mga
2: yes, kay namugod sa ilang nahuna. Kay namugod silang nahuna nung dili sila ma-priso. Namugod silang nahuna. So, ang ato ang tubag na ana is ato silang hipuson. Hipuson pag-abot sa rescue. Hipuson na to.
1: Ma-rescue
2: na to sila. Mahatod na to sila sa ilang mga ginikanan. Or mahataga na to. O kanang tama nga kanang
1: intervention.
2: Yes, ana siya atong ma-prevent ta sa mga mas mulala pa bitaw ma-prevent ta sila. So
1: nindot pud sir Jod no nga dunay mga best practice sa atong ubang mga police stations nga before i-release nga to sa mga ginikanan unang-una
0: pahimangnuan
1: ang ginikanan may ipakuha din ni atong bisitahon ang ginikanan or tawagan ang ginikanan nga kuhaan ni mong anak din eh, tungod kay na rescue na mo sa curfew on minors nga ni supak siya sa curfew on minors o
0: yes.
1: Dito before kuan atong i-counsel sir so inana ang yes. Mga best practice sa atong mga police station susab.
2: Yes, so sa kinatibukan ang ato ang lungsod sa Carmen sa ang munisipyo sa Carmen Capolis yes. Nakakuha kita og atong tungod kay wamantay putol no hugot ang atong pag-implementar sa atong local ordinances so adto na lang kita sa sulod sa duha ka semana no naptay 95 ka accomplishment no
1: wow.
2: Na katulang yes, medyo lesson na siya kay hugot man ato ang pag-implementar so na naedukar na to ang
1: yes,
2: katawan
1: sir.
2: So ana usap na siya sa kuan nga misunod, no? Madisiplina.
1: Yes,
2: na-disiplina po na ito itong mga katawan.
1: Yes, sir. Exactly, sir. Yes. Disiplina.
2: Yes.
1: Ang ang atong gikuan nga. Muabot ang panahon nga wala na tayo madakpan tungkol kay disiplinado na
2: ito. Yes, tama na siya. Tama. Tama.
1: Sir, salamat kay niya na, sir. Nindot ito nga may isgutan pa na ito ang kining atong topic sa atong amplification sa
0: five focus
1: agenda sa atong PNP apan medyo wala na kita igong oras no nilampas kita gamay siguro susunod si mana ma'am atong isgutan
0: yes,
1: ka na ma'am atong isgutan ka na no para masayod po na itong katauhan especially kining atong topic diha sa kuan community kuan partnership nato sa community sa kapulisan sa community so ato na lang na sa sunod na nato ng
0: yes,
1: isgutan ma'am ugma ma'am no

0: Independence Day, doon na ba'y binsaya atong provincial director, ma'am?
1: Yes, ma'am.
0: Alang sa atong katawahan sa Davao del Norte, sa tanang, sa Karato, sa kapulisan, usap.
1: Yes, no? So, samala no sa ato ang provincial director, ginapaabot niya no sa pagsaulog na to sa ikaw 127
0: yes,
1: anibersaryo sa adlaw sa kagawasan sa Pilipinas. Atong pasidungga no ang kaisug ug sakripisyo sa atong mga bayani nga naghatag ka na to sa kagawasan sa atong gipahimuslan karon, no? Kini mahinungdanong adlaw nagpahinungdong ka na to nga ang kalawas, ang kagawasan dili lamang usa ka kadaug sa kagahapon, kundili usa ka padayon nga katungdanan nga kinahanglan natong ampingan ug pagligunon pinaagi sa paghiusa, disiplina ug responsableng pagkamamumuo. So hinaot na ugma no sa ato ang anibersaryo no, mapaligun sa ato ang gugma sa Pilipinas ug magdasig ka nato no nga sa pagpadayon sa pagbuhat na mapatunhay nato no ang kalinaw, ang hustisya ug akauswagan alon sa umaabot nato no nga mga henerasyon no. So malipayon ug makahuluganon kayo ang pagsaulog nato ugma sa adlaw sa kagawasan kay ngon pagay sa atong provincial director no, mabuhay ang Pilipinas ug mabuhay ang Davao del Norte.
0: Yes, happy Independence Day advance no, alang kanatong tanan no ang atong kagawasan ato kanang ampingan sa kanunay no isip mga Pilipino. Ma'am, wala tay igong oras sir.
1: Yes.
0: Masigdo na pa kamoy dugang mga impormasyon ngay padangar.
1: Ug ila mensahe partner no, yes, sa ilang makatauhan sa ilang kadaiyang lungsod.
0: Yes, mga mensahe na lang po ninyo sir alang sa katauhan ninyo diha sa inyong area of responsibility sir. Inyong korelya sir.
2: Si Usbon ako, dagang salamat sa tanang tigpaminaw sa ato ang istasyon, labi na kang Chief Renanti sa pag-guide sa ato ano, kang ma'am, dagang salamat,
1: yes,
2: sa ato ang provincial director sir, dagang salamat sa pag-imbita kanamo diri ug aron pud mapaabot namo ang mga aktibidades ug mga accomplishments sa kapulisan sa New Corilla. Og sa tanang mga katawhan sa New Corilla, ang kapulisan anaalang andam ug moserbisyo ug moprotekta kaninyo. Advance happy Independence Day, daghang salamat og maayong buntag.
0: Yes sir, daghang kaayong salamat sir. Dako kayong kalipay sir nga makauban usab kadinhi sa atong programa ug kapulisan sa New Corilla. Sir, sakat na sir.
3: Yeah.
0: Misahe, sir.
3: Okay, ma.
0: Una pa kay mga dugang impormasyon sir.
3: Yes, ako lang i ko no. Ako ang mensahe sa katawhan sa Carmen no. Ang inyohang kapulisan no, sa Carmen Municipal Police Station, hugtanon jud kayo ang pag-implementar sa balaod. So kami kanunay naghangyo no. Og nagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta, pagkooperar no sa inyohang kapulisan no sa Carmen. Og aduna kamoy mga kaduda-duda nga mga tao, laing mga nilihukan sa inyong palibot, mga impormasyon nga impormasyon no mahatag sa amo. So ayaw kayo pagpagkaulaw, pagpangyuko so paghatag sa mga impormasyon no. Usab ako lang ipahibalo usab no nga ang lungsod sa Carmen mag-celebrar sa iyang ika 59 ka tuig ng anibersaryo araw ng Carmen no. So adun na kita yung mga nagkadai ang mga activities no. Yes, so invite mo na mo no nga mo suroy no karong June 18 no.
1: Ano na partner,
3: hapit na sabay ni sa kuan New Corilla.
4: Sabay na siya.
3: So adunay kita yung mga malingaw yun mo, malingaw mo sa mga activities nga at ipahigayon sa lungsod sa Carmen. So daghan kyo salamat sa tanan no nga nagsubaybay ni atong programa ang yes, pulis katropa mo og diri sa nagpaminaw no sa ato ang sibyahanan sa radyo no sa ang XFM 107.1. So good morning tata.
1: Thank you sir. Thank you sir no sa inyong paghatag sa among higayon sa pag tubag sa among invitation. Partner sa
0: yes, usa
1: ra tapusin itong programa ato sang pamin tagaan no attention ni ato ang duha ka mga commenter sa ato ang live. From It's Me, Tak-Tak Versas. Good morning, Mom and Sir. Suking, thanks ko bye-bye sa inyong programa. Watching from Barangay Apoko, no?
0: Yes.
1: Thank you, Kayo. Oh, kani si Sarge Versas. Siya na da pahimu sa nagahimog mga tukar, no? Nga pang PNP na pasok kayo, partner, sa ato ang mga programa, no? Sa PNP. Gikan kay Emily J. Manito, watching from Yokorelia. Good morning, sir. Yes, daghang salamat, no, sa tanang nagsubaybay sa ato, adri asa 107.1 XFM, Police Dagnor, katropa mo. Ako ang inyong lubos alagad, Police Lieutenant Vanessa H. Kebel, nagapahimang no, no, na bisan pa man, no, sa mga pagsulay nga ato ang na bati karon, no, panahon na sa atong Pilipinas, no, dili na to walaon ang gugma sa atong Pilipinas, kay kinino at gipaglaban ni sa atong mga bayani, ug usab dapat kita pod ipaglaban nato ni hantud sa karon ang kagawasan nga ato ang gibati o ginakasinati sa ato ang komunidad.
0: Yes, ma'am, exactly. Daghang kayong salamat, no, atong pagpasalamat usab, no, sa atong mga personahe dinhi, yes, sa 107.1 XFM, no, sa of course sa atong station manager, no, si Sir Arnel Cortez,
1: Arnel, no, Cortez. Sir Arnel Cortez. Thank you kayo,
0: natong,
1: sir.
0: Salamat kayo sa tanang natong mga kauban din, no, mga abtik, mga pugi nga mga reporters, ug sa atong kuan, atong piloto din, ha, sir. Salamat kayo, sir, no, sa inyong paghatag og higayon nga makahatag kami og impormasyon sa atong katawhan sa Davao del Norte, sa tanang maabot sa pagsibya nining atong istasyon. Daghang kayong salamat sa ngalan sa atong sa tibuok pwersa sa kapulisan sa Davao Norte Police Provincial Office, no, pinangluhan sa atong Provincial Director Police Colonel Glenn Z. Cristines, mangigalan kinyong ubos nga alagad Police Chief Master Sergeant Renante S. Balakwit, mingon nga daghan kayong salamat og sa kanunay, no, diha sa inyong mga pagpaningkamot alang sa kapsa og kalinaw kalambuan sa inyong panimalay sa inyong komunidad. Hinumdumi kanunay nga kami inyong kapulisan, inyong kauban, o hinumdumi kanunay, no, nga para kanamo dini sa Davao Norte Police Provincial Office,
1: your security is our priority. Tungod kay sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas,
0: serbisyong mabilis, tapat at na

0: Wah, gak ada babayahan ah.
1: Ma, pasang din nalang gud-gugud. Kalipay mo na ako ni.
0: Ay, abot rin ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus ko. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, saka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos bagyod, dagan akong tambal na pistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan ng pamabig sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo pag-imo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kung pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik takog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Let ako.

0: sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o kahatag o kuso o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.

0: salamat mga higala sa iyong pagpamati at yung oras. Sa dota tayo, alas 10:44 ng takna sa habuntag. Ayong buntag, welcome sa tuang tulumanuon. Kung ako ikaw,
1: exciting!

0: Secretary. Hala, ayang tikongkong, tikangkang kaumanan nyo karoon ang mga membro sa PMA.
1: Asa na PMA?
0: Philippine Maritime Academy.
1: Oy, karoon kay tingklas din na ang mga bayot. Imbitahin siguro sila, magpa-enroll sa ito ang ato ang kwan mo, amo avail sa ito ang scholarship.
0: Oo, dapat lang yun.
1: Well, mga maring, welcome sa tuang panag-uban alas 11 sa 5 ng atong oras, mga igana. Live ka dali sa studio sa XFM Studio. Sa XFM Tagum.
0: Aba?
1: Ako ni mga maring ang gikaintapan sa mga lalaki dali sa Dakbayan. Gihapapan sa Kanto Bisaya.
0: Aba?
1: Madalain ako si Maring Inday Erika.
0: Yes, ni Alambot, ang inyong ubos nga igala sa kranginan, ang inyong lingkod nga sige lang pirming gabarok. Wala lang masay na itanini.
1: Mga maring nga, alahala, lahat na karamakitaan sa ito ang Facebook page. Paki-search lang, paki-paliho mga maring ang XFM 107.1, paki-follow, paki-like and share sa ito ang programa today. Ang taon-taon mga ikilat ang mga kaubansap ang mag-iitan kanang mag-iitan Marites Drian Sab sa Bisayan. Lion City Adaria niya taon-taon yung mga kauban mga maring ha. Apa sa pa mga ikilat kini ato ang programa hato ni kini ato sa produktong gigamang sa Yes to Health kini ang
0: yes wala lang ino ang ato ang Sandon Gold Coffee Mix. Oga siyempre kung gusto kanyo ka food supplement ng power kayo. As in power good, no?
1: Marang networking.
0: Marang networking. Bisa gabiing na kumingon ka po good morning, no? So, ang ato ang Santon Santon Plus Gold o siyempre ang ato ang Santon Vitamin C. Ana.
1: Mga katropa live, takaroon makitaan sa Dirian sa XFM Mati City ng Facebook page.
0: Ah, basa dyan sa Facebook page. Ah, siyempre, kaya humok mga itong dila. Mga sa taong halang kayo nga, Sally. Ana.
1: Yatag ni.
0: Ni Linlin. Kana, mukha ko siyang Sally.
1: Ana. At siyempre mga maring labs, ito ka na mabati diri ako madungog sab sa XFM General Santos City.
0: Yes! Okay, siyempre din sa Mati City.
1: Balik.
0: Oh, sa General Santos City. Sorry.
1: General Santos City, balik-balik niya po.
0: Okay, din sa Bukid Noon. Yan. Sa Malay-Malay City, og sa Balinja City.
1: Og sab mga maring, makit amadungog sa tadiriya sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
0: Oo.
1: Sa lugar ni Connie Loy.
0: Ni Connie Loy, og syempre, og ni Katrupang Ri, o Katrupang Ray.
1: Kasi may Ri sa inaadin.
0: Si Ri Surabaskis.
1: Okay.
0: Si Ray Alintoni.
1: So, humok ang iyang Ray.
0: Yes. Kamu
2: lahir tong isa ka Ray.
0: Ay, ada yung gandiri. Ay, ada yung isa ka bayo.
2: Hindi ko lang kwentawan tong isa ka Ray. Ngayon ako ibungot.
0: Ah, si kama to. Lahir tong si Ray. Si Ray Ferrarin.
1: Ano naman na siya dyan? Ako mantay.
0: Ay! Ako di mo guwan, ay makapadunlo lagi kawatan ng imong yutots.
2: Silos gi ka sa kuha.
0: Ang imong yutots kay makapadunlo kawatan.
2: Mga gani, wala man kay ingon ana kay imo, kwan man kay imo ako.
0: Che, pantay bitaw mo maibog mo.
2: Gipangita na po ay maring. Ano man sa puso dapit?
1: Oy na.
0: Boy,
1: lose control.
0: Sabi, niubos ang akong bra.
2: Ay! Wala na kay bra, karon niubos.
0: So mag-away na tadiran sa kwatan. Friendship over na tani.
1: Ay! Huh. So in fairness, mga maring, akong tanong kang tiyan Daria, kaya mura siya garantin wheelers.
2: Lain na hindi ka maring. Ay, aminan ko ang bigot na maring.
0: Ay,
1: ako kayang kargada.
2: Saan na niya?

0: ang joya kay Jolene Samrag 10 Millers. Takar mga ko, bro, like a grader.
1: Lain ka prito, right? Kaya yung ipa-expand ang akong kamera.
2: Ay, ako. Kaya na rin, ha? At ang
0: ganyan. Ay, alas, si Marikirin ka, oh. Kala nga. Maurag yung ka, kala nga, bag-ura na himugso nga ko.
1: Sapsing man kahit lawas?
0: Murag buntog.
1: Murag man ka nang wapay harina, gana ka nang himuunon o gana torta.
2: Murag po ano, murag ka nang kapan sa Gasmin. Ay nako mga maring. Hoy, text me po sa tuon text line mga maring mga bayuta diha oy sa
0: tuon
2: text line sa 0966-306-9569. Mm-hmm. Paki-comment po sa tuon ang inyohang mga greetings kay Lamin at ngiti lang ay.
0: Ah, tama na nuka.
2: Anong kaab na
0: panok balay sa oras sa microphone manok ab kang bayuta ka.
1: Ano ka pati ay?
2: Oh, di mo siya wa sa kanong tiyantong ka.
0: Ay, kinuungo. Lain na rin diliman doon. Lain na diliman doon. Ano niya, Day?
2: Sabay na. Ato sa itibaya, mga maring, kay medyo gamay. Atong oras kay ipit na kay mm-hmm. Pang surisuruyan ganoon, mga maring, ha? Ato itibaya ko sa kamayang buntag ang tanang na mati ka ron sa XFM Dibok Mindanao.
0: Aba, gikan dya sa may...
2: No, diha, diha.
0: Diha o diri?
2: Mga katropa, mga maring, atangi ato ang mga tila greetings. So, syempre, ato ang mga hungihong o sa mga mga init karon ng mga isyo sa gutanan sa ito ang programa, mga maring, ha?
0: Kana? Ato ang dabdaban o niya?
2: Ato ang public appears.
0: Oo, kana.
2: Public appears nga kuha
1: na
2: ito.
1: Usap niya nga appear na?
0: Kana nga, appear. Ano ba? Ay, nakakao lang ikang dinugo nila ni Lito.
1: Kami is good niya, ha? Why is?
0: Abot ang is, maring, para din kita maglalis diri.
1: Appear is.
2: Na is kay tuluman ta.
0: Ano?
2: So, ikan ta mga igala. Ano ka ba kayo mo balik, be? Mga maring, human lang aning gantahan nga masunod. Siyempre, mga maring, ito na ipahinungod sa ito. Mga damati, mga higala, labi pa yun sa ito ang mga kaigsuunan nga karon sa mga pagsuway sa kinabuhi.
0: Yes!
2: Unta ang mga pagsuway, pulihan ka na siya o mga...
0: Kadasig?
2: Kadasig.
0: Kalipay?
2: Mm-hmm. Sa pati at darya.
0: O, kaysa pa.
1: O, ang kwan, kadasig.
0: Lakoy, paib nung talib ka sa Santon Vitamin C, oy.
2: O, Santon Plus.
1: Yako lang gripe. Kadasig, kalipay.
0: Ah, okay.
2: XFL!
0: XFL! Exciting!

0: naman ang mga musika. Uy, di naman na basa-basal ang mga musika. Maring Erika o Maring Daria.
1: Well, mga maring, balik tayo sa ito ang... asa ba ito kung headset din yung isa? Uy, nawala.
0: Narag yun, o.
1: Narag yun, mga maring. Welcome sa ito ang pinakanggi paabot ng mga panglibak sa kangin. And kanyang the Menendez
0: and Friends!
1: Siyempre mga maring, pinatuan Maritis and Friends. Kung ano siya ka ng... although nga, dila kayo na siya bago pa nadungo, pero nadungo gani atong Dosmel 22.
0: Ang mga... siyempre, yeah. Atong unang hugna.
1: Unang hugna, mga maring. O, siyempre, mga igalang, kinato ang The Maritis and Friends. Hatod ni ka na ito sa pampalantip sa panghuna-huna nga kape, kinian!
0: Zaman.
2: Ang Sandal Plus Coffee Mix.
0: Yeah. Aba.
1: Nakuha mo rin ha.
0: Kuya, okay, ang Sandal Plus Coffee Mix. Aba, ang dami mong elf. Yes.
1: O si sangkap sa Sandal Plus Coffee Mix.
2: Naatay suya.
0: Uh-huh.
2: Naay malunggay.
0: O sa pa.
2: O gang, walay lain. Mangosteen.
0: Aba. Aba. Aba. Bright na kinin siya, Dairika.
2: Sa mga kinaon.
0: Sige, nakakao lang ikag bula-bula ni Lito, ha? Sige, usap pa.
1: Usap pa, kung ano mga produkto nga.
2: Mamay, ibayaran din nga. Ako yun yung pagkuhanan.
0: Ay, oh, sa daini siya.
2: Pilbiga na sa bayad yun. Kung buhok, katulang kayo.
1: Ang pasal naman ito ay mga hairstyle.
0: Ay, mga hairstyle.
2: Thank you for my stylist, Miss Gabby. Gabby Barsinan.
1: Naka-promote ito ang company ba nga Gabby Group of Company. Ang hapon siguro ito sila. Uy, ganang managhandap ka. Uy.
2: Kamusta ka ito ang mga CEO sa laing lugar?
1: Oo. Ito ang itimaya na mga maring. Ito ang mga membro karon sa Gabby Group of Company.
0: Sila si?
1: Elrin.
0: Si Samati.
1: Si
2: Inday Tato.
0: Inday Tato. Si Bipo Pichon. Oo.
2: Si Pichon.
1: Sa picture.
0: Natatang ko din yung...
1: Si... Kena?
0: Nakakaon magugugunan lang kayo.
2: Si Bipa?
1: Sab sa San Fran. Sa nga to ang membro sab niya. Wala yung si...
0: Si... Katrupang Ray.
2: Kung mo na ikuan niya ang head?
0: Ang founder.
2: Head lang.
0: Head lang.
1: Department. Asa na siya ka ng area manager siya?
2: Area manager.
1: Sa Gabby Group of Company.
0: Yes.
1: Magdria sab sa Jensan, mga Marie.
2: Napundaya ang area manager?
1: Si.
2: Sige sa kanin to?
0: Sa maniling wala.
2: Si Oligar Philip, si Philip!
0: Si Philip. Baga, siyempre, apila naman si Ivan.
1: Ayun na, sarang-sarang nga si Philip. Kaya pag-uura pa na nalinugan si Philip.
0: Aga, si...
1: Atong yampo ang mga...
0: Oo,
2: taga-Jensan.
1: Mga taga-Jensan, ang tanga makabango na mo diya, oy, kay... gihapdan naman mo diyan ganang kuan
0: ayuda ganang,
1: ayuda
0: ay ni at yung akong amigo dito no para sa mo ka sa para bisyo ko man ng utana kuan daw dapat to si kuan dito si Baby M
2: ay mong baby dito
0: si Baby M
1: so, ato na sa pagkutan ang iyang gato dito nga tabang
2: sige na sige kaya intro
0: BBM, Mr. President, kung sama lang inyong pagkwalit na Mr. President, pag-duaw ni mo sa nalilugan na dito sa atong mga katropa sa General Santos City.
2: We... Di ka lang sila masikaran dito, kung nabaya siya dito.
0: Tama, Mr. President. So, kwan nyo na, Mr. President, no? Kanang...
1: Uspon pa ko na kayo, mawag niya madungog kayo daw.
0: Mr. President, uspon ako, ang imo ang pag-addo dito, kanang kinasing-kasing ba? Sa may mong nahatag dito, Mr. President?
3: I talk to my where the...
0: Ama pa. So, Mr. President, niyang wala po na kwan mo. Hindi, wala po ka na kwan, Mr. President, kanang pag-abot nyo dito, okay, secure mga area, wala mga problema, nahatagan mga tanan o galang mga hinabang ang mga tao dito.
3: We
0: how
2: about that? Oi. Ay, pakapil lang eh, Mari.
0: Sige na. Ay, sirado ta.
2: Ang pakapil. Ay, okay, basta padlakan na ato ang kwarto. Di na ta kakawas ani.
1: Pwede mga Mari, welcome sa to ang The Maritis and Friends.
0: Sige. Oi, is ka muna ba, chika, be?
1: Siya kay...
0: Ikaw lang po, chika,
2: wala ko yung chika, kaya hindi, kayo kuha ko, pakinti.
0: Kasi, anong empty man yung utok? Di ba nga, wala mo takay love life. Wala mali love life, ganong empty man.
2: Empty kaya kung utok, puro dugo.
1: Nakoy kay Ila Maring.
0: Gana, gana.
1: Lalaki na siya, giga, nag-tunnel siya.
0: Anya?
1: Nag-tunnel siya diri sa Diwal 1.
2: Apo? So, abantiro siya, Maring.
1: Kababa ka na, Maring, kanawailingaw ang mga kurpo.
2: Ah.
1: E nagulit nilalabi pag ganawa sila duty sa Sabado, baka Domingo. Mamuta na sila mga bulita sila, mga tabadidoy, Maring.
2: Uy! Uy! Muta ka lang, bulitas?
1: Kato kaning...
2: Nagbay, bulitas?
1: Katong hulin-hulin, ganin sa Basyo Sabino.
0: Ah, kanang sa kanang punador, kanang sa punador.
2: Yes. Uh-huh. Kanang puti.
1: Sakto.
2: Oy, kanang mamamords kayo.
0: Correct. Ay, hindi mo na sakmay, mo na siya. Kanang mo na isa.
2: Plastic, manguna, makanaot, manguna.
1: Ano na siya, Marie?
2: Fiver.
1: Anya ka? Anya ka, wala yung duty, Marie. Mawain ko mo na silang turok.
0: Ang ana.
1: Turok, oh, ganyan, Marie.
2: Kuya, wala ng turok. Kasi nung ako ng turok, Marie.
1: Ay, sa kalalaki, Marie. Minyo siya, Marie. Napaturok man siya, Marie.
0: Hindi, may istorya mag-in nato, ni.
1: Nagpaturokan niya, Marie. O ganang napulok, abok yung tabadidoy, Marie.
0: Uy! Anya.
1: Jesus, lain na lang i-forma siya ang tabadidoy, Marie. Mura na ganang...
0: Ragaswag. Mura na...
2: Mura na kabog.
1: Mura ganang...
0: Mura na Rottweiler? O murag pang?
2: Ano sa muna? Murag dat?
1: Mura na ganyan, kadang karlang ang itibag mo, gani?
2: Uy!
1: Ana na yung
2: isusa. Dagguno kayo parang mumuisgi na mumuisgi.
1: Pag uli niya maring, kinapughok man sila maring. Ni uli siya maring sa iyang asawa.
2: Aba?
0: Pero yan tabanin doon, kaya naman lang Japon.
1: Ayaw na kayo, puro ma, uy!
0: Murag na yung guard.
2: Ay, murag na si Hook.
0: Murag na naga guard.
1: Murag na, ana,
2: murag na si Hook.
1: Murag na, kay kana mo. Mura na kanaganing na yung mga gawat gani.
2: Uy! Ay! Mura na kamot ni Willy.
0: Paragin aling kamot.
2: Wala, wala man.
0: Paragin.
2: Bale, mana.
1: Excited kayo siya, Marina.
2: Wala man, ha?
1: Mulit silang balay. Kaya asawa, lagi niya lagi. Kaya gusto niya na malipay ba? Kanang, kaya kayo, kanang kaniado, kanang magkuhan sa siyang asawa, kaya mag... Tatanawan na mag-tiktok siya ng asawa. Wala man, di man ma-happy ka ayo.
0: Kaya mura na guwala.
2: TikTokers? TikTokers sa asawa na ay?
1: Mura guwala.
0: Mura guwala ni Tabo. Kaya lang, for example, i-guwala, i-duot ang alho, ana.
1: Bisa, ganyang asawa, gakilis o bugas, mura yan tiradahan. Mura guwala, may hitabo.
0: Bisa naghugas o plato, bisa naglungag, bisa nagluto, ana.
1: May mo na yung asawa nga, unsa man, humana ka niya.
2: Uy! Gipasag na nandiyan ito?
1: Jesus, Marie, mura raman na iyahang alindanaw, Marie, nga subay-subay sa pispan.
0: Mura raman siya ka lang bahing-bahing. Ay, boy, lain makay na ina.
1: Jesus, karon pag uli niya, Marie, excited din sa kagimingaw po niya sa awag ka ng ano, kay mga tulo kabuhan sa siya wala makuan ni iba. Kuyos na kayong pitals.
0: Pana ka lang, pana kayo, ka lang, lain na kayong naong, mura na ka lang gipasuhan nga, Karni. Kena nana.
1: Kita makan dengan kawan.
2: Kusahos.
0: Kusahos.
2: Kusahos.
1: Nakakita ang guru mo ano.
2: Wala eh. Ang kusahos ako nakita, Maring. Pero ka na imong ginaingon. Ikaw rin nakakitaan na.
1: First, karuan, Maring. Naligo na yung asawa niya dito sa... Naligo na sa tabay. Ni pagkahuman karon man ning kay yan ang gidutan dito.
0: Oy, yan ang gidutan.
2: Ang unsa ang usay ang gidutan?
0: Gitiunan gid niya.
1: Gitiunan niya maring og sa iyang asuhaso uray.
0: Asuhaso uray kulo niya.
1: So is pagawa sa iya petis ko as asawa oy.
0: Ano man?
1: Usa man unsa na man imo amo na man kanang kuan kanang bupalo.
0: Usa man ko di mo sa kuang ako payuyi kanang kuan kanang buha. Ano nga buta ka manig. Sino na manig ulit isprak.
1: Ni hangyo
0: buha sa bike ba niya.
1: Di kid pa ana ang asawa maring. So juga hadlok siya maringa si magusbat daw ng iyaha pa. Siya ang iyong amang nga ito na kung isan-san.
2: Ayaw ba?
0: Ana!
2: Uy, hadlok ka na maring. Uy,
1: maring, wag agad madala ang asawa.
0: Ano man?
1: Wala ka ron, di ba hadlok siya ikaw ko na yung mga gusbat ang imuha ko
2: ang iya. Magusbat, nasubraan ka na ako niya. Wapa, nahibat pag ito.
1: Marag, pabutag lang, taka ng imuha.
2: Uy,
1: sus, karon tungod sa katuko sa asawa maring, gipartidahan siya kung di dyan na mo ipatanggal, di na dyan ka makahilabot sa kuwa.
0: Ay, sa? Tinoon ang imong giingon, Maring?
1: Sakto, correct.
0: Matuti ko na una. Pagkutan ko na nabi.
1: Karon, Maring, ang bana kay mahadlok naman siya mo pa-opera.
2: Uy!
1: Kay sakit mo kuno kay pangwaon to napulo kabulitan sa iya.
2: So, kuwaon na po siya?
1: Kuwaon ganito siya.
2: Di ka matitanos na to yang kuwaon.
0: Sa bulitas yun siya ka kanang bakal?
1: Dili ka talaga yung kuwaon na gito.
2: Sa punador?
0: Sa punador nga katong kuwaon sa
2: imo. Katong hulit. Katong nga ako siya.
0: Bato ba na julin-julin?
2: Julin gani.
1: Ningo nang asawa nga mayra. Untag, usar ito ka buk imong gibutang. Ya, katong murag Jackstone.
2: Ay, pa iyang, dapat iyang ibutang atong bala?
1: Muna yung problema, Ron. gani na padasa og suwat atong damahon og ma. Padasa suwat kay kuan man siya. Nakalima sa usaw niya ni kaysa dai mga lehitimo nga mga mobira dito pa kuno si ato si Titi Queen.
0: Oo, si Titi Queen siguro yung pagkuno na.
2: Ato sa Cagayan. Sa Cagayan man ko siya.
1: Ayan dai sa ito.
0: Dito sa Labaw.
2: Ano si ito man kang ano si schedule man ta ko niya na ko man na kulibok.
0: Ayun na ba? Ayun na pa schedule kay sa mo tagagamay.
2: Dili man pagamian.
0: Kaman.
2: Dunga kag isa schedule. Extension.
1: Una maringa di gid ay mapataka og butang-butang na mga accessories.
0: Oh, mga accessories.
2: Accessories.
0: Mga accessories makay. Utingog maguda siya ini sulod sa airport.
1: Na ambo gani. Basta kay maring inaga pagawas lagi daw sa gabay, murala ina lagi reformasi ang.
0: Ay, hala ina no.
2: Sa kay reforma de kan mo. Oo.
0: Wala ka tong irong ang kalaban ni Taman Jerry kato. Ada kang kayo ba tulok don? Ala, kalain ana oi. Wala si Spike.
2: Pitbull?
0: Pero si Spike, kalabalit sa man Jerry. Kalain na naman rin, uy.
1: Muna yung ikaproblemahan ka doon sa kunay maayon niyang buhaton.
0: Hmm.
1: Hangyo siya maring nga, basing ko nun sa tuang tulon, ako na yung pasampol.
0: Ha?
1: Ay, ikaw okay na ka maring.
2: Kursap
0: ka na ng Zuya. Mupasa sa siguro ko ano, uy. Sakit ka ng tuliyon.
2: Mupasa na muna yung instant hormone ng buhat. Bangang das buhaya.
1: Okay, Sam. Unsa na Ken? Ito si Kenneth, patakara jug sige niya spam.
0: Sa problema ni Kenneth di ay.
1: Tapo ka lang din kaya pa-dalaw Ken. Ang bata mga maring ato ang Demeritus and Friends.
0: Ala sige.
1: Siyempre mga igala alang ato sa mga gusto diha nga mag-donar. Basta kay kamay na dool dool.
0: So, sa tanan, no? Sa tanang gusto mo donate para sa Jensen, okay? Natay mga pwedita mo donate o rice, mga clothes, water, medicine, mga canned goods, and noodles. Ah, noodles. So, mga katropa na to diyan, no? Visit lang din sa ito station sa XFM Tagum City para sa cash donation na nasa ubos sa screen, sa camera, ang mga account diyan, no? Kung makita ninyo. So, paki-kualami diyan, paki-screenshot lang. Kung as of now, nalatay mail o titinto at 11,260 pesos and cash on hand. Okay?
1: Ayan, saka na doon ay mga humo kayo kasing-kasing diyan nga, dali na kayo mainlove.
0: Ay, wala niningon nga, char ha, kailangan ito, ano yung tabangan na ito? Tabangan na ito, ito ang mga isuon nga na biktima sa linog dito sa General Santos City.
2: Yes.
0: Para ito ang mga pakita na ito at na ito nila, ito ang pagmahal, ito ang, kung sa itabangan na ito ang concern.
2: Yes.
0: Dito, kasi may gusto ko may tabungin na ano, uy.
1: Kasi lang kayo magtinabang ngayon, kita lang kayo
0: mga dalo.
1: Kita lang kayo mga Pilipino.
0: Yes.
1: Kasi lang kayo, si Bako kita may igaan nila.
0: Uy, di lang, si Bako ka, uy.
2: O, ikaw may igaan mo rin.
0: Oh, mag-ampo lang lang sige, mag-ampo lang.
2: Lahit mo na naigo yung pasampo.
0: Naig-an ni.
2: Naig-an gani.
1: Ansa naman po, Ken?
0: Ansa naman po? Gusto niya ni siya guwan, oi? Ansa? Angay, ang atong J-Cash, atong J-Cash, ha? 0915-378-509. Okay, wala ko, ha? Ang itong BPI sorry ha, BPI na sa yot. Okay, so ang itong account sa itong BPI pwede nyo i-holog ng 692-628-7544.
2: Ang ito ang
0: go time na. Okay. And I thank you.
1: Ay kamo gawa mga maling, masunod ang ato ang

0: Cuidado con el 7, por ahí por el 7, cuando
1: Ronald Sigwan, Ron, Navarro, Ron Navarro.
2: ¿Qué se llama Ron?
1: Sigwan, gato con Nagan Rio Gan, gato con
2: Laguna. Bueno, mga marik, alas 11.40 ng atong oras, mga higala. Welcome sa ito ang pinaka-kuyaw nga segment nga makapagod sa mga dila, mga marik. Kini ang
0: Tila Greetings.
1: Tila! Aba, mga Tila Greetings.
0: Tila Greetings.
1: Sige, Ben.
2: Gusto mapatila, mga marik.
0: Nagkana kayo sila. Naglombay na dire ang mga tilaunon.
1: Aba, baby, isa man ang mga tilaunon niya.
0: Number one na si Alvin Buok. Ang sa buhay, padayin mo mga bayuta mo. Dugay mo mo duty ba? Oy!
1: Aba,
2: ako ano ni Mare, maranihina yung ako ang internet dere, di ko makakita sa to ang live.
0: Hindi, para ganihan kasi sinuplog di ang Mare.
2: Pabor-pabor siguro niya ang internet din naman. But anyway,
0: pero na tapos si Kuan Maring oh,
2: nung ingon
0: si Remotigi nga Maricel.
2: Ang sa ingon ni Remotigi.
0: Ano siya sa Maring iri ka lang ako ah.
1: Oh. Ayaw talaga ko kalimti pagtila.
0: Oh, wow. Ada po si Mata Mitch, shout out mga Maring Marites.
1: Tilay-tilay si Mata, si
0: Mata ni.
1: Matanggal ay yung mouthpiece,
0: matanggal. Ako lang yung akumpog ng brapas.
1: Sabi ni kani si Carlo Jose James Torreblanca. Pas lang sa ka, di sa ka na mo tilaan Carlo Jose.
0: Ay, hubog man din, hubog doon siya.
1: Hubog doon siya. Mamalig yatag binting bugas. Aba.
2: Si Kuan na lang si Mata Mitch na lang kay shout out mga Maring Marites.
1: Kani si Lota Estrada kay gusto pa rin siya magpatila.
0: Napare din si Totski Guangco.
2: Masayin mo ni Totski.
0: Baka, kayong kinsay bakante ninyong tulo. Alaos arep lang ko.
2: Aba.
0: Uy, gusto niyo maglibre ha?
1: Gusto niyo kang libre. Libre ka. Mabayad ka karne ron, mahal naman. Alay bayan.
2: Gusto niyo kang makalibre ka.
1: Basi, kutukutuhon ka na mong tulo.
0: Basi, mood nga ka.
2: Kisama na diya mga maring, ala, i-plus star na.
1: Padilay si Lota Sagad Estra, tilay, tilay. Kaya paspas magagwapatila.
2: Napadri ang tawagan ako sa website ng Senado na hack. Si Rambo.
0: Ano ba sa
2: si Senado din ha? Rambo, baka ano nangyari sa Senado John Rambo ba? Nahak ba yun sila din? Anyway, para yun ta mga maris ito ang
1: sige. Tila-titi. Uy, patila lagi si Lota Estrada. Tilae
0: si Lota, si Lota.
2: Kasi ang giyon, matila siya.
1: Eh, kakamundo, kamundo kami.
0: Ah, sige, sige.
1: Isa, magbanggain yung mga ulo. Isa, magbanggain yung ulo.
0: Iyan to, kulo rin. Pahit-pahit, man.
2: Ayaw, iya, dariya. Atilaan ba na ko yung mga api, abod sa...
0: Pabalas yun ka. Pabalas ka.
1: Sige. Tagbaw lang yung lutahak ka.
2: Ano di makuha niya mga
1: lutahak? Ay, patila po na sa ide. Tanin ni...
0: Kaya pa pa rin si Lota kasi si Terini niya gusto. Bura po rin ikaw, si Rebutigi Maricel.
2: Kini si Maricel gid ba rin? Ayaw kipag-ana Maricel ka, hindi gibiya ka paana ha?
0: Ay? Mapanat, saan na din, mapanat siya.
2: Si Maricel? Ako ka ba o?
1: Abot lamang.
0: Awe.
2: Kisa pa yung naaliya, Bi, kay lari pa kayong itila o pa ko matagbaut sin, Di.
1: Daga kayong tilaonon. Daga kayong mga tilaonon, Di.
2: Oo. Nakabawa ba ka, mga bayot, kaya na din ato ang words nga tila alang sa kasayuran, mga mari. Dili na siya, basto.
1: Hoy, dili na siya, kwa na, greetings na siya.
0: Nag-aero ko na siya, kwa na, maring, ihatag ang special ta ng tila. Ang o kung sa'yo pasabot nila, Anna.
1: Hapag tapangunta na si Jiri, na si Jiri dia.
2: Isa nga Jiri, Jiri Asag.
0: Tawa si Jiri, tawa ka si Jiri.
1: Tawa ka si Jiri.
0: Jiri!
2: Jer! Jer, come in.
3: Boss. Mga bossy.
2: Jer, na yung mga nangutaan na, Jer, mga bastos na itong word nga tila, Jer.
3: Ay, di mo ko na, bastos good. British man na siya, mga boss.
2: Asagikan ang word nga tila, Jerry.
3: Boss?
2: Bungulon mo. Pakunta ka. Asagikan ang word nga tila.
3: At, boss, dito man lang ako nagisan sa akong kaila, boss. Kinsa? Patong gisugo ko, boss, ba?
2: Ano niya?
3: Pag-abri na ko sa portahan, boss, basa man kayo sila, boss.
2: Ay, mo, aba.
3: Dito na nagsugo.
0: Pataka naman na nag-istorya siguro.
2: Ay, nakay mga ako na, kay mga screenshot.
3: Sorry, kaayo, boss.
2: Wakay link, wakay screenshot.
3: Wala lagi, boss.
2: Uy, kababa ka po di kayo mapriso na mga tumutumo.
0: Ah, basi buhat-buhat lang ka.
3: Napasaylo pa ba kunin nyo, ano?
0: Ano po si Elren de Guinio, no? Naman si Tia Daria nga wala may hearing sa Senado.
2: Ayan.
0: Ay. Butira po kay Elren, ha?
1: Habi ninyo, mga ma...
0: Ikaw, Elren, ha?
1: Ay, alam si yung idol ni mga Kuan Maring Erika. Habi ninyo, mga Maring, wala akong kagutom nga natilaan ko ni Maring Erika.
0: Ay, mahali yan. Ang pati katawa ni Luta po.
1: Gani. Oy, nasi Kuan niya. Naman lagi ni si... Ang kaoban lagi niya ni Kuan lagi.
2: Sana?
1: Ni kaoban ni Jerry lagi.
2: Isang nasi.
1: Si Mr. Pogs.
0: Ay, pasundan niya po, Mr. Pogs.
2: Mr. Pogs.
1: Ay, Mr. Pogs, hello.
4: Ay, umaga po sa iyo lahat dito. Ako po si Mr. Pogs. Jerry, pati ka malis.
1: Mr. Pogs.
0: Pabalik ka, Jerry. Balik. Istrahan yan, sinasabi mo ni Pogs, Jerry. Oy.
2: Jerry, balik si Jerry.
4: Jerry, nandito ka lang pala. Hinahanap kita.
3: Boss, naguna ko sa gawas, boss. Gipaandar na kong sakyanan, boss.
4: Bakit mo ginawa ito? Hindi ba nag-o otos, ha?
3: Boss, sorry, boss.
4: Sisansi ka na.
0: Lain na kaya si Kuan ay si Pogs.
1: Si Mr. Pogs.
0: Tanggalan mo na rin yung driver.
1: Ayaw ka na, Mr. Pogs. Tanggalan mo rin mo si Jerry.
0: Loy ba yan si Jerry po? Rin mo tanggalan.
4: Ganyan ko sa katilingan. Ku, high blood ako. Alis na ako. Come on.
1: Kuya.
4: Ako sa mama ko. Ayaw ba?
0: Kaya mo ba ito rin si Pogs, Loy?
1: Oh, grabe nga.
0: Loy, kayo si Jerry ba?
2: Loy, kay Jerry? Okay na ka, Jerry?
1: Ano ito, nilakaw na si Jerry? Nilakaw na kayo, nagunan, nagpandar sa sakyanan.
0: Ano pa si Jojo, si Dro, ano siya?
2: Ingon.
0: Kusog yun mo matila ba?
2: Alo, okay na. Mahilingan tanila maring. Sa mga mga tirada.
1: Ano ba si Elrin?
0: Diginyon.
1: Ano siya? Remonte Maricel, impas yun ng... Aba!
0: Ay, nakatali din na?
1: Oo.
0: Kasi impas yun ang hinigtan din na ba?
1: Impas yun.
0: Ayaw ko natali eh.
1: Ay, Captain Babsil. Yun yan na Captain Babsil. Akin ang Adrian Pamiri, Captain Babsil. Nanawag si Captain Babsil ay...
0: Basta naminaw po siya.
1: Ay, mga tangang kuhan na dabaw no? Si Captain Babsil diya nga. Iyara ko nun, tiwaso na si... Tiwasa sana si Milda diya.
2: Ay, good morning na mga mare. Maayang papamati sa kuhan. Ito po rin tilaan ng tanang staff diri sa DMs Rent a Car.
1: Aba!
0: Yes, shout out to sa mga DMs do. Salamat kayo sa inyo ang cars din ha.
1: Mm-hmm.
0: Sa kakusog mo dagan, ang nasa likod nagsuka-suka.
1: Yes.
0: Grabe
1: kayo magpadagan ka, marakag, wakay tinain.
0: Hindi lang gusto sa dagan ako, sa ilaha mong gusto ang kasada.
1: Sila kasada nga, wati-wati.
2: Wati-wati. Guys, sa mga taga-barangay Luban sa Mati City, mga
1: yung si Kapitan Linlin.
2: Hi,
1: Lin. Si Linlin.
2: Si Linlin.
1: Si Linlin, si Kapitan Linlin.
2: Linlin Basas.
0: May ni comment mo amigo, basta ha.
2: Kinsa.
1: Kinsa na.
0: Basta basa po, tsaka dahang katapusan.
1: Bebe.
0: Ang konsyon mo siguro na.
2: Si Kinsa ni Karo.
1: Mabi man, mapamanin ko Andres ako.
2: Si Nod Jampon.
1: John. Ay, happy birthday.
2: Ay, John Enrique.
0: Siguro ang kanta ang mga nag-birthday ka ng adlawa.
1: Kantahan, B.
0: Happy birthday sa ito ang amigo.

0: happy birthday.
1: Ah, last na yung birthday raw to yung kakay. Sino to? Ikwerte naman sa ninyo.
0: Last na natin nyo.
2: Ako dili akang kisa pa rin na dili mga maring. Oh, ay, nabasa naman siguro ni ganina. But anyway, mga igal, ay mukalimot ya ha. Sa init nga panahon, dapat kita mga maring ay inam kita o daghang tubig niya. Gawa sa daghang tubig, inam ta og Santon Plus Gold Herbal Cups.
1: Tama niyo, tama niyo.
2: Yes. Alam nga, malikayan ang pagkahiwi sa apin.
1: Ang mga dagadayaing, ang mga dagadayaing mga sakit. Sao na lang.
2: Sige na, sige.
3: Infection.
1: Wala ba lang yung katusig ko alas?
2: Pagkata si Mr. President, kasi masulti niya sa iyong
1: kaumano. Mr. President, doon saan naman yung hiwi naman yung kaumano mo, Mr. President?
3: Nawi-wi-gidaw
1: siya ang maning rikang.
3: Last din na natin.
1: Sige!
2: Ayan mo, sige, kuhan niya kay
3: Basima. Wala na, katapusan na natin duty.
2: Masilip, anip ba? Kaya naging mo ay...
3: Masarap ang nagitan eh.
2: I love my job.
1: Yes, me too.
2: How about you?
1: Yes,
3: job.
2: What? Spell job.
1: Job. Ay, sa abable. Nag-insultin mo ba?
2: Ay, sana.
1: Kalibuguan gini siya. Siya nga, pagkabayot. Kalibuguan.
3: Lahin mo na akong job.
2: Masaya mo ang job?
3: Karang i-blow.
1: Hoy! Wakon na siro tabi!
2: Alas mga maring,
1: alasan mo.
2: Sa una, mag alas 11 sa buntag, mga igala. Hoy, nakagay, salamat sa inyong pagtanawang niya. Pasensya kay kawa tayo, naipita ka rin sa oras, wala tayo drama, pero o mapon, ato ang paningamutan, nga doon na tayo live, nga drama, gikan sa ato ang mga binati, nga mga swat tampo, mga
1: yan. Hoy, happy birthday kay Ricky, dong jampon, ay, soon, bani, John.
3: Si Brotherhood, bani niya,
1: sige.
2: Sa mga namati karon sa pani mga maring ay kayo kalimot mga maring ay kamay na dai kasi mungloy basahan na.
1: Asa?
2: Ay,
1: ay so na dai diri dai. So once again no sa ato ang mga suki ato tig paminaw dato diri sa Davao region no sa mga na adre nagtalos tong live. Mm-hmm. Na minaw sa to ang programa karon mga oras no katong gusto mo donate para sa Jensen no la pwede ta mo donate og rice, mga sanina, water, medicine og mga canned goods og mga o siyempre noodles, no? So, visit lang din sa station sa XFM Tago, mga katropa, para sa cash donation, nasa ubos ang screen, no? Nasa screen ang ato ang mga account, pakibasa na lang. O ang ato ang kwan karon, no? As of now, grabe kayo, lansang yapuntan sa 11,260 pesos ang atong cash on hand. Mm-hmm.
2: Ora may oras mga igalan mga maning hantud og mapong kita magkaobang sa kanan naman si Booker sa XFM Network Philippines. Ako si Maring Indere kadalig ba pa dali mesa sa pandi makompensa antong mga mga unay usilingan. Bye bye.
3: Kini lang iya pa yung iyaan sa kanan panabang kini si Tia Darya.
1: Yes, ang inyo ang lingkod nga permi lang gabarok wala lain master dai tanini.
2: Nagasalamat og
1: thank you for watching.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo.

0: mapawaling headlines, katropa atin po sa atin ng Santon Gold Copy Mix. Petrol sa Lindol sa Mindanao, makyat na sa 45.
1: Suspensyon ng klase sa Lindol Heat Area sa Mindanao, posibleng tumagal ng ilang buwan.
0: Bayan po ng Alabel sa Sarangani at Jose Abad Santos. Sa Davao Occidental, isinilalim na rin sa State of Calamity dahil sa Lindol.
1: Gulo sa Senado, sumasalamin sa pamumuno ng administrasyon ayon kay VP Sara Duterte. House Deputy Speaker Paulo Ortega V, binatikos ang pahayag.
0: Website ng Senado, katropa na hack na nagpakilalang grupo na NALSEC PH. Mga sensitibo at confidential informasyon hindi na damay.
1: Pamilya ng lumawang Ateneo player na si Rene Paterbonya humiling ng lookout bulletin laban kay Ateneo head coach Stab Baldwin.
0: 9 sa 10 Pinoy, pabor sa paipagtulungan ng Pilipinas. Para po sa mga bansang kalyado nito sa West Philippine Sea.
1: Sa balitang regional, malawakang protesta ng Food Panda Riders para sa beneficyo at insurance isinagawa sa Tuguegarao City.
0: Balita international, mga katropa, Bill Gates tinangging may kinalaman sa krimen ni Jeffrey Epstein.
1: Sa balitang showbiz, Michael V. at Manilyn Reynes may tuturing na longest running love team sa Philippine o Philippine Television.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
0: Mga katropa, Webes, June 11, 2026. Live po tayo muna sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na ang XFM News Nationwide.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Natuwang po ang lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePare.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin sa Lindol update mga katropa. Maganda po sa 47 ang bilang na nasawi habang 31 katao pa nawawala. Matapos ang magnitude 7.8 na Lindol sa Mindanao. Ito ay ayon sa Office of Civil

0: aftershocks ang naramdaman din ng mga residente sa Mindanao mula pa noong Lunes. Posibleng tumagal ng ilang buwan ang suspensyon ng klase sa mga lugar sa Mindanao na matinding naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol ay kay Department of Education Secretary Sani Angara. Sinabi ni Angara na patuloy pa ang damage assessment sa mga paaralan kaya mahirap matukoy kung kailan muling makakabalik sa normal na klase ang mga estudyante. Ayon sa huling tala ng kagawaran, nasa 1,129 eskwelahan ang napinsala habang 150 na classrooms ang tuluyang nawasak dahil sa lindol. Tinatayang 8,000 na paaralan naman ang nananatiling walang klase habang isinasagawa ang safety inspection ng mga lokal na pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim, marami ring guro at pamilya ang nananatili sa evacuation centers matapos masira ang kanilang bahay dahil sa kalamidad.
1: Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mahagi ng tablets at educational materials dyan sa mga mag-aaral sa San Juan. Ito pa natin sa balita, Daddy Guzman, XFM Mega Manila.
2: Namahagi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tablets at educational materials sa mga mag-aaral ng Piniglabanan Elementary School sa Samaran City kanina. Sa kanyang tanumpati, binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagpapawitis sa education system ng bansa para sa mga kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga rin ang suporta sa mga guro dahil nasa kanilang mga kamay ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang teacher's allowance at promotion ng mga guro. Pinuri din ang Pangulo ang koordinasyon ng national government at local government units sa pagtugon sa pangangailangan ng mga estudyante. Hinimok din naman ni Pangulo Marcos ang mga mag-aaral na gamitin ng maayos ang mga natanggap na kagamitan at pagbutihin ang kanilang pag-aaral. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Daniel D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide. Senator Amy Marcos na nawagang isang tabi ang politika at tumutok sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Narito ang report. Nawagan si Senator Amy Marcos sa mga opisyal at mamamayan na unahin ang pagtulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao at pansamantalang isang tabi ang politika upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga biktima. Ayon kay Marcos, mahalagang maihatid agad ang pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Bukod dito, magpapadala rin na niya ng mga yero o GI sheets para makatulong sa pagkukumpuni ng mga nasirang tahanan. Higit din ang senador na hindi dapat maantala ang mga ayuda sa mga nangangailangan at dapat matugunan ang lahat upang mapabilis ang pagbango ng mga komunidad na sinalanta ng malakas na lindol. Hinibok din ni Senador Amy Marcos sa mga kinaukulan na pagtuunan ng pansin ang kapakanan ng mga apektadong residente at sama-samang tugunan ang mga hamong kinakaharap ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM News
1: Nationwide. Samantala, iginit naman katropa ni Vice President Sara Duterte na ang nagpapatuloy po na gulo sa Senado ay refleksyon umano ng liderato at direksyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita dyan sa General Santos City, sinabi ni Duterte na ang sigalot sa Senado ay nagpapakita ng kakulangan umano sa malinaw na direksyon ng pamahalaan. Nanawagan din ang Vice Presidente sa lahat ng 24 senators na isa-isang tabi ang kanilang hindi pagkakaunawaan at pagtuunan ang mandato ng Senado alinsunod sa saligang batas. Ayon pa kay VP Duterte, dapat umanong magkaisa ang buong institusyon, kabilang na mga senador na nakakulong at nagtatago para pag-usapan ang direksyon at prioridad ng Senado sa mamamayang Pilipino.
0: Ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V si Vice President Sara Duterte matapos nitong iugnay ang kaguluhan sa Senado sa umano'y pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Ortega, hindi umano makatuwirang isisi sa Malacañang ang tensyon sa Senado dahil ilan sa mga sangkot sa leadership dispute ay kilalang malalapit at political allies din ng Vice Presidente. Bagamat hindi nito pinangalanan ang tinutukoy ng mga kalyado, kabilang sa mga kilalang pro-Duterte senators na sumusuporta kay Senator Alan Peter Cayetano sa usapin ng Senate leadership ay sina Senator Amy Marcos.

0: ni Ortega, mas mainam mo manong tingnan muna kung sino-sino ang mga nasa panig ng Vice Presidente bago magbintang laban sa administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaabangan na ng House Prosecution Panel ang posible pong paglalantad ni Vice President Sara Duterte ng mga testigo at ebidensya para sa kanya impeachment trial. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, ito umano ang unang pagkakataon na maaaring ilabas ng kampo ng Vice Presidente ang kanilang mga ebidensya laban sa mga aligasyong inihain sa Senado. Sinabi din ni Luistro na mula pa nung pagdinig sa Kamara hanggang sa pagsusumite ng sagot ni Duterte sa impeachment court ay wala pa manong naipakikitang testigo o kay dokumento ang depensa. Nakatakdang isubmit sa June 15 ang pre-trial briefing habang gaganapin naman ang pre-trial conference sa June 18. Gate 4 ng prosecution panel, mahalagang mailatag agad ang lahat ng ebidensya at testigo para maiwasan din ang anumang surprise sa mismong paglilitis.
0: Nagpahayag, naglabas ng pahayag ang Electronic Data Processing and Management Information System ng Senado kaugnay ng iniulat na cyber attack na inako ng isang grupo nagpakilalang NullSec PH. Ayon sa Senado, agad nilang sinuri at tinugunan ang insidente upang matiyak ang seguridad at integridad ng kanilang mga sistema at datos. Patuloy na minomonitor ng mga kinaukulang opisina ang sitwasyon habang isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang digital infrastructure ng Senado. Inikayat din ng Senado ang publiko na maging maingat sa pagpapakalat ng hindi pa beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang pagsusuri sa naturang insidente.
2: Kakatropa, sa iba pang malaking balita, hihilingin po ng pamilya ng yumaong Ateneo player na si Rene Baterbonya sa Department of Justice na maglabas na Immigration Lookout Bulletin laban sa Ateneo head coach na si Tab Baldwin kaugnay sa investigasyon sa pagkamatay ng atleta. Ayon sa abogado ng pamilya na si attorney Israelito Torion, hindi nila sinasabi na may pananagutan si Coach Baldwin pero nais lamang nila na madyak na magtutuloy-tuloy ang investigasyon. Nasawi si na Baterbonya at teammate itong si Divine Adili matapos malunod sa isang team building activity sa Dipakulaw Aurora noong Lunes. Samantala, inatasa na rin ang DOJ ang National Bureau of Investigation na bumuo ng task force para magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Batay sa mga paunang investigasyon ng pulisya katropa, wala umanong indikasyon naman ng foul play sa pagkamatay ng dalawang manlalaro.
1: XFM News Nationwide.
0: Ched, nagsagawa ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes sa Aurora. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Pahayag ang Commission on Higher Education o CHED na magsasagawa ito ng fact-finding review kongres sa pagkamatay ng dalawang student athletes mula sa Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ang residente ay naganap sa isang team training camp sa Dipakulaw Aurora. Ayon sa CHED, malamang masiguro na ang investigasyon ay masusi, patas at ang dalawang may sagawa upang matukoy ang buong katotohanan sa nangyari. Binigyan din ng ahensya na ang kaligtasan ng mga estudyante ay dapat laging pangunahing konsiderasyon sa

0: Falls. Ang residente ay nagbulat ng matinding kalungkutan sa pamilya, mga kaibigan at buong komunidad ng Ateneo na ngayon ay nangangawagan ng justisya at malinaw na paniwalag mula sa pamunuan. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kapropang Earth Solidar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, katropa, damistan sa Malacanang sosopin. Kagnay naman ito ng floating structure na namataan dyan sa Bao de Masinloc na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro ng Department of Foreign Affairs o DFA ang dapat magsalita sa issue dahil may kinalaman ito sa foreign policy at ibang bansa at hindi daw siya ang authorized na magbigay detalye kaugnay sa usapin. Kasabay niyan, kinumpirma rin ni Castro na nagkaroon ng pag-uusap sina Senate o sina President Ferdinand Marcos Jr. at DFA Sec. Teresa Lazaro, pero hindi niya alam ang laman ng pinag-usapan. Matatandang sinabi na ng National Task Force for the West Philippine Sea na hinihinala nila na pag-aari po ng China ang floating structure na namataan sa Bajo de Masinloc.
1: XFM News Nationwide.
3: Lumabas sa isang Pulse Asia survey na halos siyam sa bawat sampung Pilipino ang nais na makipagtulungan sa Pilipinas sa mga bansang kaalyado nito para ipagtanggol ang West Philippine Sea. Isinagawang survey sa 1,500 respondents mula May 3 hanggang 7 ngayong taon kung saan tinanong sila kung sang-ayon silang makipagtulungan ang Pilipinas sa like-minded countries alinsunod sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Batay sa resulta, 86% ang mga respondent ang sumang-ayon habang 3% lamang ang hindi pabor. Nang tanungin kung aling bansa ang dapat maging pangunahing katuwang ng Pilipinas, nanguna ang United States na may 84% support, sinundan ng Japan, Australia, Canada at South Korea. Ayon sa Strat-Based Institute, ipinapakita ng survey na naniniwala ang maraming Pilipino na mahalaga ang pakikipagkaisa sa mga kaalyadong bansa upang maprotektahan ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
1: XFM

0: Καλά σας δώσε, this is Shen Tenka Tropas, XFM News, Nationwide, σα πάει νύπου τα είναι ένα πάπα ιγκάν, σα πάμε γίτα ένα 88.3, XFM Cebu. XFM Bacolod sa 103.9 at XFM Iloilo sa 100.7.
1: Balitang, balitang regional.
0: Patrolman na assigned sa Region 6, naharap sa kasong attempted rape. Katropa natin sa Bayuta Air Espinosa, XFM Iloilo.
2: Arestado ang 29 anyos na police patrolman na assigned sa Regional Mobile Force Battalion ng Region 6 matapos na inireklamo ng helper ng isang pension house at dormitory sa Iloilo City proper ng attempted rape. Base sa investigasyon ng kapulisan, ang nasabing police ang nag-check-in dahil ito ay may scheduled appearance sa Police Regional Office 6. Dahil hindi pa gaanong naayos ang kwarto, pumasok ang helper ng pension house upang ayusin ito. Ngunit, bigla na lang inilak ng nasabing pulis ang pinto. Dito na ginawa ng nasabing pulis ang mga maselang gawain. Sa investigasyon, na niyakap ng pulis ang helper at may iba pang hindi kaaya-ayang ginawa ang suspect sa iba't ibang parte ng katawan nito. Nakiusap ang helper na bababa ito at nang nakababa, agad siyang nag-report sa pulis. Agad namang responde ang mga kapulisan at na-aresto ang patrolman sa kwarto mismo ang nirentahan nito. Detain ngayon sa Iloilo City Police Station 1 ang suspect Sado. Samantala, desidido naman ang biktima na mag-file ng kaso laban sa police. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
3: Malawak ang protesta ng Food Panda Riders para sa benepisyo at insurance, isinagawa rin sa Tugigaraw City. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
4: Puro ang trabaho, kulang ang benepisyo. Ganito kung ilarawan ng mga Food Panda Riders ang kanilang hinaing matapos sumunoy hindi nakakatanggap ng dapat na benepisyo at insurance. Katulad na lamang ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Kaya naman, nagsagwama ito ng protesta nitong Hunyo Diyos sa 2026 kasabay ng paglulunsad ng National Union of Food Delivery Riders o Riders Centro. Para sa kanilang 26 na chapter, isinagawa ng daan-daang riders naman ng Unity Ride papuntang Dole Regional Office 2. Pagdating naman sa Dole, dito na inilatang kanilang mga issue at hinaing katulad na lamang ng kawalan ng benepisyo o aksyon ng kumpanya. Problema din umano ng food riders sa kanilang kumpanya ang pagsususpindin sa rider ng 2 araw na walang abiso na nila'y paglabag sa karapatan nila bilang magagawa. Madalas nila itong nararanasan lalo na kung may kinakan silang orders, kaya naman nawawalan ang

0: 7 XFM Pilipinas at para sa kapaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saki, XFM
1: Ito naman, gulo po naman ang iinuman dyan sa El Nido, Palawan. Nauwi, Sus Mar Yosef sa Tagaan at Saksakan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.

0: Umuwi sa saksaka na Tagaan ang nangyaring gulo sa pagitan ng mga kapwa construction worker sa Barangay Villa Libertad sa munisipyo ng El Nido, Parawan. Sa dalawang grupong nagkasagupan, pareho ring may sugat na tinamo. Sa anim na magkakampi, tatlo ang may tama. Isa dito ay malalim na taga sa ulo, sa tagiliran na tumagos at natulan pa ng bituka. At ang isa naman ay may malalim din na saksak sa likod. Sa kabilang grupo naman, mag-ama ang magkakampi. Ang tatay may sugat sa paa. Ang anak naman, tinaga ang braso, damay hanggang buto, na hindi maiangat ang kamay. May taga rito sa mukha, kyan at liig. Nagugat ang gulo dahil sa pagtatalo tungkol sa tato at pagiging miyembro ng komando hanggang sa nagkasakitan na nauwi sa tagaan at saksakan. Parehong magsasampa ng kaso ang magkabila ang panik at wala pa sa isip nila ang mausap para magkaayos. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: 74 anyos na lola, posibleng nalunod habang namumulot ng kabibe. Pitos na tagpuan naman sa pampublikong CR sa Cebu. Katropa natin sa balita, Alvi Mata ng XFM Cebu.
2: Isang 74 na taong gulang na lula ang nasawi matapos umanong malunod habang namumulot ng kabebe sa baybay ng barangay Labugon, Mandawi City, Cebu. Kinilala ang biktima na si Emilita Manatan Piscador, residente ng Purok 5 Sityo, Kanumay sa nasabing barangay. Sa investigasyon ng Mandawi City Police Office, huling nakitang buhay ang biktima bandang alas 5 ng hapon noong Hunyo 8 na mag-isa itong nagtungo sa dalampasigan upang manguha ng kabebe at manguhuli ng alimango, isang gawaing nakasanayan na nito araw-araw. Naniniwala ang pamilya na posibleng na lulod ang biktima. Isa sa ilalim pa sa otopsiya ang labi upang matukoy eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Samantalang isang fetus naman na natagpuan sa loob ng basurahan sa isang pampublikong comfort room sa Carbon Market Cebu Interim Building kahapon. Ayon sa Carbon Police Station, agad nilang kinumpirma ang insidente at humingi ng tulong sa scene of the crime operative para sa masusing forensic investigation. Batay sa paunang investigasyon, isang babaeng umano'y buntis ang pumasok sa isang cubicle bago natuklasan ang fetus sa basurahan. Gayunman, hindi pa ito kumpirmado at patuloy pang beribikasyon ng mga otoridad. Nagpapatuloy rin ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at kung sino ang responsable sa insidente. Mga katropa, ugali na pag-iwan ng Sanfon o Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Alvi Mata, XFM News.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay

0: Ryan, ang umiepekto sa atin habagat southeast monsoon ng western section ng northern Luzon today. Asahan po makalimlim na kalangitan, may kalat-kalat din ang pag-ulan at pagkidlak. Partikular sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands.
1: Kapabadi, habang sa localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa.
0: At sumigat po araw, 5:26 kanina katropa. Nasaan ilulubog yan, pwede kayo manood. 6:25 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin yan, katropa, ang Balita International. Santon Gold, ikasubok at epektibo, maring itinanggi ni Microsoft co-founder Bill Gates na may kinalaman siya sa mga krimeng iniugnay sa convicted sex offender na si Jeffrey Epstein habang humaharap sa closed-door hearing ng U.S. House Oversight Committee. Sa kanya pong testimonya, sinabi ni Gates na wala pa muna siyang nasaksihang illegal na aktibidad ni Epstein at hindi rin siya nakapunta sa mga pribadong ari-arian nito, kabilang ang kilalang isla at rancho ng financier. Inamin ni Gates na nakilala niya ito noong 2011 sa pamamagitan po ng mga taong konektado rin sa kanyang philanthropic work. At naniniwala siya noon na matutulong ito sa paglikom ng pondo para sa mga global health projects. Ayon pa kay Gates, nagsisi siya sa paipag-ugnayan kay Epstein at aminadong nagkulang siya sa pagbusisi sa nakaraan nito. Patuloy namang iniimbestigahan ng US Congress ang koneksyon ng kilalang o ng ilang kilalang personalidad kay Epstein kaugnay ng sex trafficking case sa Amerika.
3: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Maituturing na ngayong longest-running love team sa Philippine Television ang tambalan nila Michael B. at Manilyn Reynes matapos umabot sa 16 na taon ang kanilang pagsasama sa sitcom na Pepito Manaloto. Ayon kay Michael B., mas mahaba na umano ang tuloy-tuloy nilang pagsasama kumpara sa classic sitcom na John and Marcia na pinag bidahan nila Dolphy at Nida Blanca. Sinabi naman ni Manilina na pagmamahalan, respeto at pagiging totoo sa isa't isa ang sekreto ng matagal nilang samahan kasama ang buong cast at production team. Ayon pa sa dalawa, marami sa mga kwento sa kanilang programa ay hango mismo sa tunay na karanasan ng mga artista, writers at staff kaya madaling makarelate ang mga manonood. Patuloy naman tinatangkilik ng publiko ang Pepito Manaloto matapos ang halos 2 dekada nito sa pag-ere. Balita.

serie kontra Barangay Ginebra San Miguel matapos pa 106-98 na panalo sa Game 4 ng PBA Commissioner's Cup. Finals na ito katropa sa Smart Araneta Coliseum. Pinaunahan ni Jordan Heading ang laro matapos kumamada ng 29 points. Mula sa kabilang kabilang din po dyan yung limang 3-point shot niya na nagpalayo sa guwat ng TNT sa 4th quarter. Nabigo naman ang Ginebra matapos tanghaling best import si Justin Brownlee. Habang nakuha naman ni RJ Abarientos ang best player of the conference award. Tabla na po ngayon sa 2-2 ang best of 7 final series. At muli mag-aarap naman ang dalawang koponan bukas

0: Alas 12:29. Ang tamang oras para sa lahat ng sumusubaybay sa XFM News Nationwide ngayon pong June 11, Webes, at 5 mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang ating balitaan, mga katropa.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating wag na balita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Badio Vera.
1: Ako si Brian Tepa.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.

0: loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santong Plus Gold, nawala ang pamamaga sa akin at maraming salamat sa Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalamang.

0: bayag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Damang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghaling mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang maghahatid sa inyo ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santone Plus Gold, ang powerful supplement na may bilhin niyo po sa mga butika dyan sa inyo pong lugar. Ha? At siyempre, hatid din sa atin to ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at ng ating pong partner dito sa kahanginan, Doc Algie Bakla. Ito po yung linggo, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Kasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. Welcome po muli sa The Secret of Health. Sa inyong mga katanungan, pwede kayo mag-check sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po masailan yung mga katanungan, lagi po ng pangalan po niya at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? Sa mga nais pong sumubok ng ating pong produkto, hanapin po ito sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa lahat ng branches ng Old ARX at All Green Pharmacy. Sa mga local drug stores and pharmacy sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo rin ang ating pong mga produkto. At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyo pong gagamitin, iinumin ng mga produkto ay legit, ha? At makaiwas po tayo sa mga peke o mga counterfeit na mga produkto, mga katropa. Ha? Mahirap na isakripisyo yung kalusugan natin dahil hindi natin alam yung mga composition ng mga ano, mga counterfeit na mga products. Ha? Yung sasabihin nila, ito, Santone din ito. Ay, may Santone din ito. O, parehas lang ito dun sa ano, hinahanap mo. Maging mapanuri po, mga katropa. Napin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga blisters, mga boxes, bottles ng ating mga produkto dahil nandyan po iyan, mga kaibigan. Ha? Pwede rin maka-order sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search lang Yes to Health at 2011. At syempre, ang lahat ng mga produkto ng Yes to Health ay pwede rin po ma-avail sa ating po mga Yes to Health Wellness Clinic. Meron po tayong mga wellness clinic, Calduson, Visayas at Mindanao. Pwede nyo pong puntahan. Pwede nyo pabilihan ang mga produkto natin. And of course, meron tayong mga services din na ino-offer pag bumisita kayo sa ating po mga clinic. Ano? Meron tayong iba't ibang klaseng mga program na pwede nyo subukan. Ha? Meron tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, yung acupuncture therapy natin. Meron tayong mugok buyang Korean therapy. Sa mga gusto sumubok niya, napakaganda to for managing stress, pain, at imbalance sa ating pong pangangatawan. Biosupper therapy, terahertz therapy, at yung isa sa mga paborito natin, Natchotrad therapy. And dito sa Quezon City branch natin, Batangas branch natin, at ngayong araw, Thursday, you know, dyan po sa Balibago branch natin, nandyan po si Doc Wendell Pedroso. Ha? Pwede kayong bumisita po dyan kung gusto yung masubukan yung atin pong Natchotrad therapy para sa mga kababayan natin na nakakaranas ng paranakit ng mga kalamnan, paranakit ng mga kasukasuan, hindi na nagiging maganda yung mobilization po ninyo, yung range of motion nyo parang robot na, ano, pag kumilos po kayo halos hindi na makalingon, hindi na maipaling yung inyo pong katawan dahil sa compression, dahil sa tension ng mga muscles po ninyo dyan. Ay, subukan nyo yung Natchotrad therapy po natin. Ha? Hindi lang kasi yan basta hilot, massage. Meron po yan silang mga combination, ano, ng alignment, bone alignment, yung itong deep tissue massage, ayan, at iba't iba pang mga assessment na gagawin po sa inyo. Depende pa rin sa condition nyo. Kaya i-assess po nila kayo kung po pwede kayo dun sa iba pang mga treatment na gagawin po nila. Ano? So, napaganda yan kasi kompleto po yan, mga kaibigan. Ano? Yung Natchotrad therapy po natin na yan. Ha? Kaya bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Ha? Sa mga gusto pong bumisita, pumunta sa iba pang mga wellness center po natin. Eh, narito ang ating pong mga branches.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner.

0: Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwede tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwede tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwede tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwede tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jetos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwede tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwede tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Cabo del Norte. Pwede tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Phone Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shop Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santone Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santone Vitamin C. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ay headed sa atin ng Premium D3 Soft Gel at Santone Vitamin C. Ang katuwang po natin sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan. Ha? Itong fit and health. Ayan. Yung pagiging fit at yung pagiging healthy, mga katropa, ha. Meron kasing kasabihan na being fit doesn't mean you are healthy. But you can't be healthy without being fit, mga katropa. So how can we synchronize itong kataga po na ito, ha? Ibig sabihin kasi ng pagiging fit, yung physically fit kung tawagin, no? Marami kasi yung sabi na, ano naman ako, slim naman ako, I'm healthy than other people na they are overweight and obese, ano? So, we need to balance this, mga kaibigan, yung thinking na ito na hindi porke ikaw ay slim or hindi ko porke fit ka, ikaw ay totally healthy na, ano? At hindi rin pwedeng sabihin mo na, healthy ako. Eh, pero yung timbang mo naman, sobra-sobra. Ayan. Overweight ka naman or ikaw naman ay obese. So, paano natin i-harmonize po ito, ha? So, unahin natin. Ano ba yung ibig sabihin ng pagiging fit? What is fitness, ha? According to experts, fitness refers to your body's ability to perform physical activities efficiently. Ayan. Kasama na po dyan, ano? Yung cardiovascular endurance, yung sa heart and lungs mo, kung gano'n siya ka-efficient gumawa, ano, during activities or during exercise. muscular sizes. Muscular strength mo, kung gaano ba kaganda yung kondisyon ng inyo po mga kalamnan. Muscular endurance, kung gaano siya tumatagal, ano? Flexibility ng ating pong pangatawan, ano? O, flexible ba yung katawan natin? O baka halos hindi natin ma-bend. Halos hindi mo na may, ano? May, yun nga, may paling yung inyo pong mga kalamnan. Ayan. Balance and coordination sa ating pangatawan. And of course, yung body composition. Yan yung ibig sabihin ng ano, fitness, ano? Or bodily fit, kung tawagin. A fit person can walk long distance without getting exhausted, ano, compared to others. They can carry groceries upstairs. Pagka hindi ka pa nahihirapan magbuhat ng mga pinamili mo, paakyat pa ba ng iyong hagdanan? Ayan. Eh, masasabing you are physically fit, ano? Makakapagbuhat ka ng mga ano, mga bagay-bagay, ano, na hindi sumasakit yung iyong balakang, hindi sumasakit yung iyong ano, likod pagka ikaw ay yumuyuko para magbuhat ng mga medyo mabigat na bagay, ano? Nakakapaglaro ka ng mga sports, kung ano yung mga hobby mo na iyong nalalaro, ano? At mabilis kang makarecover after physical effort, ano? O yan yung fit. At ang mga practical example niyan, ano? Yun nga, you can carry heavy loads, work under the sun for hours, ano? At iba pa, katulad ng mga ano, katulad ng mga construction workers, ano? Yung mga heavy workers na mga katropa natin dyan. O masasabi natin na sila ay physically fit, ano? Kasi kaya nila na mahabang oras sa initan. Kaya nila magbuhat ng mga mabibigat na bagay. Kaya nilang mag-akyat panaog sa mga ano, mga hagdanan na normal lang, ano? They can they are physically fit. However, they cannot be healthy at all, ano? Bakit? O, kasi yung iba, bagaman ganun yung ano nila, profession nila, or bagaman ganun yung kanilang gawain, they smoke heavily, ano? Mapapansin naman natin yan sa mga kababayan natin. They have uncontrolled high blood pressure over time, ano? They eat mostly processed foods, ayan. And sadly, ano, they sleep only 4 hours a night, ha? Lalo na yung masyado masisipag ng mga katropa natin na mas ginugugol nila yung oras sa pagkatrabaho, ano? O yun, lalo na yung mga nag-OT na yan, ako. Hindi naman natin sinasabi na itigil niyo yung pag-OT niyo. Kasi yan ay ano, lalo na kung kinakailangan talaga natin. But always think, ano yung naisasacrifice natin dun sa ganun pong mga gawain, mga katropa, no? Possible na for now, hindi natin na karamdaman yung mga resulta. But over time, ano, 10 years, 5 years from now, ano yung magiging result niyan sa ating pong pangangatawa, no? So yung mga tao na yun, they are fit in terms of performance, no? But they may not be healthy because of their doings, because of their habits, ano, at kung ano pa yung nagagawa nila sa kanila pong pangangatawan. So ano yung health? What is health naman, ano? According to World Health Organization, a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease. Yan yung ibig sabihin ng health, mga katropa, ha? Ano yan, balance yan siya. Iba't iba yung kanyang iba't iba yung sangay niya, pero dapat lahat yun sila ay balance. Yung physical natin, yung mentalidad, at yung social well-being natin ay dapat makikita doon yung pagiging healthy natin. No? Hindi lang porque wala kang sakit, ay masasabi mo na ikaw ay healthy person. Ano? Health is much broader, ano, than being fit, mga kaibigan. Ano? So, physical health, kasama na dyan yung healthy blood pressure mo, normal yung blood sugar level na iyong pangangatawan, healthy yung level ng cholesterol mo, yung immune system mo nag-work ng normal, ano, at yung mga internal organs sa iyong pangangatawan ay normal din yung kanilang gawain. Sa mental health naman, so makikita mo dyan yung emotional stability ng isang tao, ano, o hindi moody, sabi ba? Yung pagiging moody pala ay hindi ano, no? Healthy mentally, ano? Emotional stability, napakahalaga yon. Para masabi na healthy yung emotional natin or healthy yung mental natin. Stress management, yung isa sa pinaka-importante. Ang stress, hindi natin maiiwasan. Kahit sinong tao ay nakakaranas ng stress. But if you can manage your stress well, then you can achieve a mental health mga kaibigan. Or pwede mong makamtan yung pagiging healthy mentally, ano? And of course, meron kang good coping skills. Ito yung isa sa pinakamahalaga, ano? Kasi syempre, alam natin sa buhay natin ngayon, napakahalaga ng coping. Kung paano nakaka-cope up yung katawan natin kapag sobrang busy yung atin pong kalagayan, kung tayo naman nagpapahinga or kung ano paman, dapat makakope up yung atin pong pangatawan. At of course, yung mental health natin, ano? And nakakope up kung ano may situation na kinalalagyan po natin, ano? How about social health? Ano naman yung basis noon, ano? Ang ibig sabihin ng social health naman, healthy yung relationship natin sa ating pong partners. For example, sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga kapitbahay, sa mga katrabaho natin at sa sosyalidad. Ayan. Dapat makikita yung healthy relationships natin sa kanila. Kasi malaki ang impact nun, ha, sa atin pong kalusugan, sa ating overall health. Ano? Sabihin mo na healthy yung diet mo, healthy yung yung mga hobby mo, yung ginagawa mo ay pampalusog ng pangangatawan mo. Pero yung relasyon mo sa asawa mo, relasyon mo sa pamilya mo, relasyon mo sa kapitbahay mo ay hindi healthy, I think na hindi ka rin magiging totally healthy. No, kasi stress talaga ang aabutin mo niyan. No, sabi pa nga eh, mas okay na magkaroon ka ng yung term nila na mas okay pa na magkaroon ka ng hindi kasundo na kapamilya mo na malayo kesa yung hindi mo kasundo yung kapitbahay mo. Ayan. Kasi lagi mo nakikita yung kapitbahay mo, lagi mo nakakasalubong, lagi mo nakakasalamuha, ano? Maliban na pag hindi lumalabas ng bahay. Pero yun nga, ano? Ay napakapangit sa inyo pong overall health. Kapag ka meron kang hindi kasundo, lalo na yung lagi mong nakikita, lagi napapansin. Kasi malaking impact nun sa overall health natin. Community support, positive interactions to people. Yan yung ibig sabihin ng social health, mga kaibigan. Ano? A healthy person functions well physically, mentally, and socially. So, very broad ang health compared to fitness, ano? Why being fit doesn't always mean being healthy. Oh, ito, bigyan natin ng example, ano? You can look fit but have hidden diseases. Kasi masabi na ano ka, physically fit ka, pero meron kang itinatago o meron nakatago ng mga sakit sa inyong pangangatawan. Ang tawag doon, the skinny fat individual, ano? Pwedeng ang itsura Muslim, normal yung BMI mo, nag-exercise ka occasionally, pero mataas yung visceral fat mo. Meron mga tao, di ba, na slim naman yung ibang parte ng katawan nila, pero mapapansin mo, may nakalobo sa tiyan. Ayan. Mas mataas yung mataas yung visceral fat. Yung iba, pag nagpa-check ng kanila pong SGPT, SGOT, nako, mataas. Na yun ay nag-signify ng fatty liver, no? Either alcoholic or not alcoholic fatty liver. Basta tumataas yung SGPT and SGOT mo, ay magpa-check ka na, ano? Sa mga physicians. Kasi maaaring yun po ay sign ng pagtaas ng fatty liver conditions. Pwede kang magkaroon ng insulin resistance, di ba? Meron mga tao na payat sila, pero meron silang diabetes mellitus type 2. Ano? Pwede rin tataas yung cholesterol level or mataas yung cholesterol level mo despite na you are physically fit, ano? Itong phenomenon na ito, tinatawag po ito na TOFI. Ayan. Ibig sabihin yung TOFI. Thin outside, fat inside. Ayun, ano? At sabi sa mga studies, approximately, ha, 10 to 20% of normal weight adults ay mayroong itinatago na mga metabolic abnormalities. Ayan. Sa kanilang pangangatawan. Layo ba yung mga athlete, ha? Kahit yung mga elite na athletes, they also have health problems, ano? Katulad ng arrhythmias, overtraining syndrome. Naalala ko tuloy yung nasawi, ano? Na basketball player, si Boss Rene. Ayan. Nakikiramay tayo sa pamilya nila, ano? So, na-overtraining, mga katropa, ano? At nag-result ng hindi maganda na kondisyon sa pangangatawan ng isang tao, ano? Maraming mga athlete ang bumibigay, bumabagsak yung katawan because of overtraining syndrome, ano? Kumbaga yung katawan nila naabuso ng husto dahil dun sa training po nila, ano? And other athletes also. Even though alam naman natin na lalo na yung mga ano, mga inaasahan talaga ng mga atleta, talaga strict yung kanilang diet, but others athlete, ano, ay meron tinatawag din ng mga eating disorders po yan sila, mga kaibigan, ano. They even also have depression, ano. Makikita mo isang tao, even yung mga athlete na physically fit nga sila, but they suffer from depressions, anxiety, stress, ano. So ibig sabihin, hindi talaga healthy overall ang kanila pong pangangatawan, mga kaibigan. They also suffer joint degeneration and sleep disturbances. Ang isang marathon runner ay maaari yan siya magkaroon ng atrial fibrillation, which is he is extremely fit, ha? But not completely healthy. Yun yung pagkakaiba po nun, mga katropa, mga kaibigan, ano? Yung fitness, minimeasures niyan yung performance ng isang tao or yung performance mo. Pero yung health, minimeasures niyan yung overall well-being mo, ano? Pwedeng mataas yung score mo sa bench press mo, sa VO2 max mo, ano? O yung mga, ano, mga nag-cycling dyan, o yung mga running, nagra-running dyan, ano? Mataas yung VO2 max mo, nakakapag-sprint ka ng mabilis, ano? Pero nakakaranas ka naman ng anxiety, hypertension, poor nutrition, chronic inflammation, so on and so forth, ano? Sabihin, maganda yung performance mo, pero how about your overall well-being? Eh, kumusta naman, mga katropa, mga kaibigan, ano? So yun yung differentiation, ano, ng being fit and being healthy, mga kababayan, ha? Okay na, kailangan mahalaga yan, ma-differentiate po natin yan, mga kaibigan, ano? Kasi hindi pwedeng maging kampante ka na physically fit ka, eh okay na yun, ano? Kumbaga sapat na yun na matawag mo or masabi mo na ikaw ay healthy, ano? So kinakailangan merong pagbabalanse po yan, ha? Okay, mamaya ipagpapatuloy po natin ng patungkol dito sa ating pinag-uusapan, kung ano pa yung ibig sabihin ng being fit and being healthy, mga kaibigan, ano? Kasi doon naman tayo pupunta sa isang faction niya, doon sa isang part niya. Kasi ito ay merong ano, eh, merong apat na portion, ano? Itong ano na to? Itong fitness and the health, ano? Merong four combinations, I mean, ano? Merong fit na healthy, meron ding fit na unhealthy, merong unfit na healthy, at merong unfit na unhealthy. Yeah. So, ano yung ibig sabihin niya nila, ha? Mamaya, ipagpapatuloy po natin yan, mga kababayan, ha? Kung kayo may mga katanungan, huwag mo pong mahiyang magtanong. Text na yan sa atin po numero. At po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po gawin kamasala yung po mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po niyo at address.

106 in the afternoon, mga ketropa. Welcome sa programang X-Rated ang oras. Ito din yung sa mga produkto sa Yes to Health, Santone, Vitamin C, The Alkaline, Vitamin C, mga ketropa, pampahimsog, pampabasko, proteksyon sa nakalain-laing sakit na nasa palibot. Viruses and diseases, protect yourself, ketropa. Kay health is wealth, prevention is better than cure. Ang produkto natong Santone, Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide, ilabi na sa to ang physical store nga nadiri ubos sa to ang istasyon sa Z Plaza building, open daily except Saturday from 9 to 5. Nagapahigayon po tag free consultation and general check up every Sunday. Apan karong umaabot nga Domingo katropa, wala tay consultation og free consultation og check up mga katropa. So ibutang sa inyong mga kalendaryo, wala dito available anang mga adlaw kay pasimuan himo dinhi. Sayang ang pamasahe. Punta sa yung kalendaryo din ha, nga wala tay kan, wala tay doktor karong umaabot nga Domingo katropa. Santone, Vitamin C, The Alkaline, Vitamin C produkto sa Yes to Health mga katropa. Katropa, lingkuri na kay X-Rated na.

Visayas, Mindanao. Ayan na naman po. Nagbabalik at mag-iingay hanggang alas 3 ng hapon. Uban-uban ta mga katropa sa programang X-Rated. Kung diin ang atong programa, ang atong hisgutan, ang kinabuhi sa uban. Kahit itang tanan, diri ra man maayo. Diri ra biya tahawod kanang hilabtan ang kinabuhi sa uban. Apan dili mag-uol kay manghilabot with responsibility. Ay naman ta. Oh, hilabot responsibility. Hello, it's me, Nat. Saw you there. Uy, atang hindi ay media sa umaabot ng charter day sa Lapu-Lapu. Sa Lapu-Lapu this coming June 19. Ang among, basta naami din ha, kauban sila Kaplodi o Tita Dewan. Sa charter day. Laag mi din ha, puhoy. Kisa may taga Lapu-Lapu, shout out sa inyo, habi. At tangi mi din ha, kay wala lang, magpaatang lang mi. At tangi mi, kauban ang Lihok Films o ang Bisaya Flix para sa ilahang Celebrity Basketball o Bisaya Fest. Ayay, nakado sila Jigoloy Saga. Actually, nagka-fling give me ni Jago. Walang kinadayon kay medyo na distract man ko. Na-distract ko kay Aldjur Abrinica niya. Kasi Aldjur niya, atuman siya kay Kuan, kay Kylie niya. Huma na, abupin siya kay AJ niya. Mata, give up na lang na ako. At ang imin niya, kaoban ako sila ka-plody si Tita Dewata para sa among promotion sa among upcoming Father's Day special movie, Pickleball. Diba? Wala, manghatag mi diag something. At ang imin niyo, manghatag mi something. Excited ko kay bisag dili ako, dili pang gitugikan sa kuwano, pero namin ihatag ninyo din na. Sige, pagod din niyo, God. Kaban ako sila, akong director. Oo, ako yung Futog? Ayun ang paminaw ng Futog. It's me, Matt, oy. Oo, basta naami din ha. It's me, Matt. Tingnan mga silingan niya. It's me, Matt. Diyan sa Lapu-Lapu City. Maglaglaag mi din ha. Excited ko sa umaabot nga. Celebrity Basketball and Bisaya Fest. So, nami ganap din ha. Sila Kiko Solon o si Derek L. Cid Camacho. Actually, sa ilahan ng event, sila ko maabot nga kuan dia sa shorter day. Yeah, mo ato mi kay mag-promote mi sa mong film. Ito DJ 4 PM. Mag-start na din ito sa my Hope's Dome Lapu-Lapu. Ayan. Sa mga taga Lapu-Lapu, daghan kabalo kung daghang listener na mo dire sa XFM sa Lapu-Lapu. Kay ni anak magkukudya naga nag area ko ba. Ay nakita din ako nga ang dami na palang tagapakinig namin dyan. Ayan, nasakpan ako akong uyab nga kauban niya akaron akong gisilosa niya. Unsaon ta man na? Unsa man ta ato man ang misahan? Bulagan nimo na. Saman imbong, dili na gyud nimo gamiton na imong utok ha. Maganda ang tanghali po sa mga family makuha. Ayaw po, makuha family. Mura to kong chika, guys. Balikon ako. I'm inviting you, guys. Mura na kong correct diri. Hello, Cedric. Sorry, wala ko nakita dahil. Sa mga taga Lapu-Lapu din, hello sa inyo ha. Karo umaabot nga charter day sa Lapu-Lapu. Sa my Hope's Dome, Lapu-Lapu. Sa ipahigayon nga charter day, anadya ang basketball celebrity o celebrity basketball ang Bisaya Fest. Nag-uluhan, pangunahan sa Bisaya Flix. Bisaya Flix, kauban nila katropa nga. Kanong katropa ko itawag? Ni Kuan. Tawagan ni Akiko Solon o ni Derek L. Cid Camacho. Anami ana sa Lihok Films team para mag-promote sa mong upcoming movie nga Pickleball. Sa
ang Father's Day special movie. Kauban sila Kaplodi o Tita Diwata. Sa ipangita na ako ni Tita Diwata, makabaw na mo o nganong wala sila kaya naghimo may movie. O ano? Mauro na ako, chika. Usapang X-rated drama ta. Oh, paunsa man nimo mahibaw-an kung ang gugma sa lalaki or bisan sa babae, o paunsa nimo mahibaw-an nga nahigugma gid nimo ang imong karelasyon? Sa Tagalog, paano mo ba malalaman kung mahal ka niya talaga? Paano nga ba? Paano nga ba yun? Muna mga pangunta na nga, bisan ako, di na ko siya dayon matubag. Kay it takes a man in a woman. Kamo na may mga idea sa mga tigpaminawan natin. O puro lang tadudaan eh. Feeling na ko love ko niya. Feeling na ko anak beta. Paano nyo malaman kung totoong mahal kayo ng mga karelasyon nyo? Ganon. Treating, watching and listening from Samal, Davao del Norte. Hello po sa inyo. Shoutout sa taga Samal. May pagpaminaw. Kapitan Kiloy, good afternoon DJ. Watching from Barile. Roland Lascona, shoutout sa imuha din na. Rexel Makuha, gikan kay Rexter Makuha. Roland Mas Lascona ta, Uncle Tata na nalabay pagbasura, salamat. Mainit na kahaponon, Wapa Reyna, gikan kay Anya Vesa Nunoy. Shoutout from Taiwan. Hindi ako nabasa yung pangalan. Uy, kamabantaan na. Usapan ng mga pangita po yung patingaw ko ka ng mga pati yung mga username ba? Makahunaw na ako bagong sa kanisa nga klase sa kanang in real life. Nabanis sila yung trabaho. Kung na sila yung trabaho, dili siguro na sila mga mindset. Poor mindset lang din sila. Or wala lang din sila yung mga human decency. Shoutout ni Bondoy na asa talisa. Gikan kay Jonalyn Imia. Hello, Adi. Galing sa Kalapan. Salamat po. St. Bernard, gikan kay Boss RC. Charlene, Jonalyn Imia, Randy Antiaga, Artiaga Santisas. Hello sa inyo ha. May pagpaminaw. May pagpaminaw sa mga katropa sa Lingling. Dapit, diri lang sa Visayas, apan sa Mindanao. Tibayahan na ito mga katropa sa Canlaon. Hello po sa inyo. May pagpaminaw. Shoutout din ako ng 101.7X of M Canlaon. 101.7X of M Bukidnon. Malungan ta sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan. Shoutout kay Mar from Quezon City. And of course, shoutout to 92.9 Giholngan X of M. And ako tagag, special nga pagtimbayan nga itong mga katropa diya sa X of M General Santos. Labi na sa nakita mong kusog, galinog. Nakapatay og yun sa itong mga katropa din ha, ginaot ko nga. Dili na unta madugagan pa ang mga casualties. Kinsa man ang naunta ron sa sitwasyon nga kinahanglan ma-save, ma-rescue. Unsa man galing ginaot ko nga masalba ra gyud. I know, dili gyud okay ang kahimtang sa uban karon na sa itong mga katropa diya sa General Santos City. Kaya doon naging mga katropa nitong biktima ni ining pagkusog nga tayog sa Mindanao nga bahin. Kaya dili lang sa General Santos, doon na pa yung mga kasipit nga mga lugar nga nakasinati yung dili maayong kahimtang. Ang pagampo na mo para ninyo katropa. 107.1 Tagomax FM ang pagpaminaw. Labi na kayo maabot at pagtimbaya sa Davao de Oro. Sa Davao de Oro, Davao del Norte, sa Samal Island. Ayan, may pagpaminaw sa itong mga katropa nga naminaw karon sa Tagom XFM. Hello sa inyo ha. Naliliapo ko nyo sa live. Ay, dabi ato ng ikuan bi. Wala ko naka-makeup today. Pero sige lang, ipakita na ko kung nawong kaya para makita ninyo nga gwapag-yapong ko bisag may makeup. Ano? Sa magmahay, ragod. Ano daw sa day title, ano yung ako ang bed? Ang puto sa day title, ano yung tamangutana, oy?
ako po tibay ako ng ato mga katropa sa 97.9 Davao Katropa Digital. Please, akong master tanini. Si Kuya Cardo. And of course, shoutout sa XFM Pagadian 89.5. Norwell. Hello, Simo Norwell. May pagpinapamay na sa imo din, ha? And of course, 99.1 XFM Mati. Isa sa mga kong gusto aduan, kanino silang dagan. And 102.1 XFM Cotabato. 99.5 XFM. Ah, wala natin Cotabato, sorry. 99.5 XFM Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Ito rin sa Lupo. From Lipata. Tropa, launa 35 naman ako sa katagang oras o panahon at pipila ka mga pahinom dumabalik tataod-taod sa itong programang X-Rated. At tingin ninyo nga ito ang X-Rated drama kung diin ato ning masaysay o masaksihan. Higo, ano na? Sana? Para po sa tropa ko, ambot, kisa ba niyong tropa? Bakit hindi mo nilagay kung sino ang tropa mo? Oo. Balik ko na ako mga katropa sa mga namino pinagi sa itong radyo karon. Gahinig oras nga lili ako sa Facebook Live. Kay basing musamot kaguba inyong adlaw. Ano, depende na magunin ko sa epekto sa inyo, ha? At tangin na ninyo, ha? Kay pipila na lang kami noto. Ako na ning basahon. Ako na ning tagaag oras at itong X-rated drama. Kaya murag nang inahanglan, good me. O mga bulawanong pagtambag. Watching from Prosperidad, Agusan del Sur, DJ. Ayan, nadungan po ta sa Agusan del Sur, pero sa San Francisco, na atong istasyon din ha, ang nga to ang 91.3 XFM. Ayan, mo lang, chika ko lang sa inyo ha. Mga katropa, mubalik na taod-taod sa karoon. Ani asang isa kasunata nga akong ibili ninyo niya, mubalik na po ko kaya kung kwaon siya. Nagbalik na ito, katropa. Nga basahon ang ato ang X-rated drama. Munang ayaw lisuan yung mga radyo, pabilin lang sa pagpaminaw kay hangtod alas tres ta mag-uban-uban sa programang X-rated.

Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
1: Check.
0: Regular exercise?
1: Check.
0: Vision X Plus?
1: Check.
0: Check the check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3, usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil, adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na kini adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil, mapalit na sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: O si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food.

0: From ehimo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababaihan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika. Sanson Plus

Sa FM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:48 in the afternoon. Kedrop ang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na guna niya itong produktong Santon Plus Coffee Mix. Kedropa, if you're someone who is a coffee lover and at the same time very health conscious. I know some of you guys, what do you call this one? Some of you very, very, ano, sa ilahang mga health. Well, I guess you really need to choose the right partner. With the product nga akong ginaingong pirmi din, someone nga, hyper acidity is one of my challenges. Kamusta, likayan sa din nyo ang mga wrong intake. Dahil lang sa food, but at the same time, with the liquid intake nyo, katropa, ka maka-apekto gid na. And isa din nga itong ginainom na ito, nga, kape katropa. Ang Santon Plus Coffee Mix, adunay mangustin, soya powder og malunggay. Tulo ka content, lain-laing binitisyo nga makuha. And I know for sure, some of you would ask kung ako personally ginainom na ako. Personally, yes, kay dili manggod sa tanang higayon. Sa kabisi na ako, sa kahektik sa akong schedule, at the same time, ay panahon nga, dili po gud ko kakaon og tarong. And I would really make sure nga, even though wala ko'y food intake, masudlan na nga akong tiyan og anything sama sa kape. Well, the thing is, dili ko mag-uol kung ang kape nga akong imnon kay ang Santon Plus Coffee Mix. Kay tungod og alang, ang Santon Plus Coffee Mix, adunay soya powder, mga katropa. Ang soya powder, katropa, adunay nagkalaing-laing binipisyo nga makuha. Labi na sa mga katropa, itong gabantay sa ilahang timbang, ang soya powder, makatabang ka na sa pag-monitor sa inyohang kuan. Kay tungod high-end protein, katropa, sa wakahibaw, ha? Oo, wala, nagtuon din, ha? Una, pag isagisin nyo tunan ninyo, mga panglawas, katropa, sabto ninyo ang inyohang lawas. Santon, ang atong Santon Plus Coffee Mix, aduna na ay soya powder. Asa na to, kung kundigo din, hikay, para basahon na ako ang kuan. Naadili ang matabang sa soya powder, katropa. Ang soya powder, high in fiber, high in protein, low in saturated fat, cholesterol free, lactose free, good source of omega 3 fatty acid, source of antioxidant, high in phytoestrogens, mga katropa. Alauna, 50 na sa programang X-Rated, at ang itaon-taon ay nga itong X-Rated drama, kaya ato na ng sugdan. Lingkuri na, katropa, kay kung maulay ka, di nagita mo balik, ana, ha? Kay kaisa ragita mo drama. Ayan. If you ask me to, by Selena Dion. May hapon, mga katropa, at ang X-Rated drama, taon-taon.

Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

tuwing hapon. Sa itong mga katropang naminaw karong orasa. Grabe na sa padong ang mga magpahuway. Matulog. Maghinoktok. Nagunahon na kung mag-absent ba sila ugma. Ayaw lang sa. Ayaw sa mag-absent, hanan ako yung maingon. Ayaw sa mag-absent kay isa na lang kaadla weekend na. Pero di mag-uol kayo, banan mo sa programa ang X-Rated. Tungod kay Cabao ko, Luzon, Visayas, ang naari na minaw karon. Di ko gusto nga mag-uol na ito ang XFM Pagadian, Canlaon, Bukidnon, Gihulngan, General Santos, Tagum, XFM Davao, Pagadian, Mati, Zamboanga, sa kadagang istasyon nga naka-on-air ta karon. Dili mo biguon. Dili mo biguon kay dili lalim ang maghulat. Girequest ra bagid ni nga mo on air ta og ko tibuok istasyon sa XFM nya di nato ni tumanon ona ani ana po ng laing sugilanon sa tong X-rated drama. Suwatan po nga tong hatagan sa pagtagad karon nga gipada wa man lang gitunol gipadara di ko. O gihapit diri sa atong istasyon sa XFM Cebu. Kaning lalaki nga taga diri ra sa Cebu. Lalaki nga puyo diri sa my capital side. Kuya kinsa ni. Ato na siyang itago sa pangalan nga Dennis. Dennis nga taga capital side. Ano ni Dong? 23 anyos. Ulitaw. Kining yang sugilanon mga katropa nga ipaambit niya. May tungod niya sa iyang sitwasyon karon. Gugma na sad. Gugma na po. May tungod niya sa iyang sitwasyon karon sa iyang uya. Aron inyong masabtan, tagaan kini. O kaning iyang tampo, ato ning giuluhan. O gitago ng relasyon.

mo ili. Unsa ka ba yami? Ay ko pagbinata. Mawala ni Timan.

0: sana. Masa na akong gisulti ni mo. Makahalata na lagi nas ili nga kuwang ka kayo glad niya. Unya, usa na manon. Gisultihan ka na yun. Tungod ka nakabantay siya nga luag ang imong gugma niya.
1: Oh, nga bitaw.
0: Oh, unya, bebe. Ya, usa na manon.
1: Mabot ba? Bisa na sa akong sabi na akong tudlo na akong kagalingon niya yung gugma akong din sa puro. Dili, mag-
0: Dinis.
1: Pero... Sa, kung may ba? Di sabi sa ingon ha nga

0: diha. Sige mo lang ang kaungod. Saan ay resulta? Mitambukag samot. Pag-diet sa panagsa. Uy, nausa ka biya.
1: Dennis, mahim ka. Di lang mo dako ng impingon. Nauna kay ko. Huwag ka magkakita. Liyerta din eh. Ay, nagtanaw na mga tao na to.
0: Nauwaw ka? Gusto magpadaot ka.
1: Dennis!
0: Sa pindautan, gisulti ganina ba? Ilak-hilak pag yun na siya. Ay, ang sama ka.
1: Nauwaw lagi ko, Dennis.
0: Eh, ganong mauwaw ka? Tinuod man.
1: Tinuod lagi. Pero dili lang unta nimo ingnon ato nga halos isabag na nimo sa tibuok kalibutan nga tambok ko.
0: Ay sus, wag kay angay ikauaw dito tungod kay tinuod man.

0: Og wala sab kayo kay feelings nga to niya, TJ. Sa tinood lang, napasakitan gid ako siya atong ako siyang gisutihan sa kamatuoran. Nakahibaw kong nasakitan gid siya og maayo. Og tungod ana, mao kini ang nahitabo.
1: Ano ra kayo ni mo paghimo ato sa ingon ni Ellie, ha?
2: Ma.
1: Huwag ka ba makonsensya sa imong gibuhat? Nga dunay nasakitan tungod sa imong gipanorte.
2: Saan ba na ikaw mo parang ka, ma?
3: Uy, saan na rin tanan imong gisorte? Ugwa na akong tanin mo siya panguyab eh.
2: Pa, sa sinugdan na nagtuo ko nga okay ang among relasyon, pero wa man! Why development ka nakita?

0: anak kita. Sakit man niya kong buhaton. Pero kinahanglan nga mapalayo na lang ko. Tungod kay sakitan kay ko sa atong sitwasyon karon. Mulag ako paingon sa Manila sa sunod semana. O dito, kalimtan ako ang sakit na kong kagahapon din eh.
1: Billy?

कूलर गर्म देसी इले सा ओ नन नन नन आना मंका हा

0: Ti, karoon na munong ko na yung una ni?
1: Ah. Di pa uhi siguro ang tanan bahin. Ang tungas na sila ha! Pag-isarok ti!

0: Alex ko, Nobby. Hindi ko gusto magwagas kung pinanong.
1: Oh, Dennis! Dennis! Oh, Dennis!
0: Manuro ito. Ato to sa plaza.
1: Sige. What time ito panglakaw? Ay, kanang Dennis, mag-snap ko na. Gutom na kahit ko.
0: Oo, sige.
1: Ah, Dennis, na yung mangga, oh. Palitin ko pa. Lami, tsaka ayaw ang mangga. Sige na.
0: Oo, sige, sige, sige.
1: Dennis, sige na, mangga. Aksyon naman kong gutom, oy.
0: Aha. Katong muna biya ka nagsigi kaon. Una, katong mangga. Dayon, itong atong nagian, baligya o shake. May kaon siya ka pa, parisan o saging, rito. Unya, katong nakaagitaw pa po, kaon siya ka. Diyan ka, gutom na siya.
1: Ambutan ni, oy. Sige na pa. Mga ko

Ingon ang ako ang dakong problema. Na-fall na ko ni Ellie. Apan mo ni ang gisulti. Sayang inahan din hina ko. Og maong galibog og maayo ang akong utok kay unsaon. Unsaon na lang. Nga naigo na gid ko dito kay Ellie. Magbuwag mi DJRC. Matod pa siyang mama. Wala daw ko'y ikahatag ng kaayuhan ng dunia. Wala makalarga og dayon si Ali, pero supak yun ang iyang manginiganan sa among relasyon. Ipalabas, gani namong buwag nami, pero sikreto rami nga nagkita. Sa magidang akong anging buhaton ani. Si Ali, mitambok na noon og samot, kay hingaon lagi. Sa may inyong matambag aron madaot-daot usab sa madaot-daot sab taon siya uy. Bahin siyang mama DJRC mi bahad nga oras nga may bawaan niya nga siya po mi og kita ni Ali. Dayon nang gud niya og pagpalarga. Ako hinigog mga si Ali. Sabangi in taon ko DJ nga masulbad nga problema. Kahit kung sa tinood lang, tinood-anay kaning gibati ko nga to kay Ali. Dili na ko kayang mawala sa DJRC. O lang, hinaot ko nga doon ako'y makuha nga pagtulunan gikan sa mga suking tigpaminaw o kanimo sa DJRC. Palihog kong play sa ko ang favorite song Ken Capatis Smith again Don Henley. Sometimes love just ain't enough. Kini ang akong X-rated drama. Ako si Dennis. Udagang salamat.

0: Mead, Don Henley, Paris Mead, and Don Henley. Sometimes love just ain't enough. Basta poeta, basta ay dili good enough kung maingong kagugma lang. Dapat mahal na mahal. Ang pangunta na, unsa man gid ay sukdanan kung nahigugma gid ka sa tao. Ato na ba'y sukdanan? Pinakos o gikilo? Depende na DGRC kung ano talaga ang dapat. But anyway, sa imuha, Dennis. Di ko yung kagusto iingon sa imuha, Dennis, kay grabe ang twist sa inyong relasyon, no? Actually, you don't deserve her. Oo, nahigugma ka niya, but I think you don't deserve her. Too bad. Pati kong batasan din nga po. Pero anyway, kanaman tayong mga caller nga muhatag o mga ilang mga bulawan ng tambag para ni mo, Dennis. Basin, aduna sila yung mahatag ni mo. Well, nanatay caller sa Pikes Linya. Kinsa ni, taga-asa ni, maayong hapon.
1: Hi, ma'am. Baby, natinitag ko.
0: Kaya na. Ayan, ha. Basin, palungan na po kunig mo, ha. Mura na magkag-correct.
1: Ayan.
0: Dito na kang kanag... Ano na ka, Lijen? Ayan, muna kay Wal, sa hangover to ni mo, ay. Sa hangover to ni mo.
1: Isa na tubag ba?
0: Ha?
1: Isa na tubag.
0: Kita kang Jairo nga si Jobin ro.
1: Ayan! Si Jobin na saan? Dagana sa ni mo.
0: Nako, kompleto ko diri kundi si Rafael, si Jobin, si Jairo. Oo. Ano ba? Naman yun na?
1: Ganaan sa buses ay...
0: Ni Kinsa? Ni?
1: Ito na tubag na po gani.
0: Okay. Dungdungog.
1: Only type na ako ng mga buses.
0: Why? Makadungog na ba siya kay tapad niya ang radyo?
1: Yes.
0: Mga gini yung mga type good boy. Mga inanagtingong. O na, namula in town diri si katropang Doc JJ. Namula, amot, nalibo ko, namula na skilig. Wala may kanya, basig katuo ko na ni. Anyway, Miss M. Okay na, karon, nahuwasa na ka?
1: Huwasa na, ay, hindi.
0: Ah, sige ka na, ikaligo
1: na town.
0: Nainom, ugdahang bugnang tubig. Anyway, unsa may machika ni mo kay Dennis? Bahin sa iyang X-rated drama.
1: Para na ko, mas may pasiguro mulayo. Isa ka diyo talaga ng babae. Magsigil matagsiyag panaway na tambok-tambok. Pero ako nung lang imong kasing-kasing kung gugma ba kita.
0: Ito, tama-tama.
1: Makuyo mo, kupyakit ka kung mga yusinin mo ka. Hindi mo na, hindi mo na. Imo siguro. Ay, nagkalain ha, basig batik ka na. Anong?
0: Ay,
1: Oh,
0: bitaw, no? Basig ka nang ang ending rani ni Kuan ba? Ang tumong ragid diri ni Dennis, no? Kaya wala ilaing mo punit niya mo. Nang balikan na lang.
1: Na-ashade ka, baby. Ina nung... Sige siya, panaway niya. Gusto siyang mudaot.
0: Tinood? Mao.
1: Mas may siguro nga mula yung babae para mausisa niya yan kagalingon. Kung lang, pagkita yung gibati.
0: Tinood. Araw masairan, kung unsag yun ang iyang gibati, oo.
1: Okay. Kung kamugid ang gilapid sa kapalaran na magayon, kamugid.
0: Huwag makapugog.
1: Isang unang ang paling, digid mo ka kamo.
0: Correct.
1: Pero kamo sa ibabay, nandintan ko kaon at isapoy na sa karay.
0: Ito, ako bisag ako. Kung ako babae niya, didaan kong kaon sa laki. Niya ingong pagigong tambok, pusilon. Ay, pusilon. Diday, oy. Joke ra, oy.
1: Man siya mabiyaan, kaya ba si Gwailain mo subot niya?
0: Oh, basig hadlok siya ba nga, mura ning babae nga mo antos niya. Ang ayon ni mo, Dennis, no? Ani neon, Dennis, ay?
1: Ay,
0: Kapoy kaya si Dennis, ay? Feeling ni mo, Miss M, feeling ni mo, posibleng wala siya gugbagid kay Ellie? Napusilan. Duwa si Miss M. Ako lang didagan na sa tusia. Miss M? Miss M? Duwa. Sinang over pa. Plus 2.23 na sa kahaponon katropa. Sa mga gusto i-share ang ilahang mga suwisyon o violent reaction sa ato ang letter sender na si Dennis. O, sa mga wala kaapas no ang storya ni Dennis, bahin kini sa iyang karelasyon nga si Kuan. Tawag ani, karelasyon nga si Ali. Mo-absent yung dugma kay Holiday Man, gikan kay Cedric Javier. Hello po, may hapon. Kinsa ni?
2: Hello, may hapon.
0: Kinsa ni?
2: Kada na, kung kinsa.
0: Aw, kung taga-samal ni, wala naman tayo lang choice ani.
2: Aw, ay nalag palagi ha.
0: May hapon. Sa taga-samal, gauyog pa mo din ha?
2: Ha?
0: Gauyog pa mo din ha?
2: Oh, ulusin na New Jersey kaya lang yung mga aftershocks gano'y mga nagdagan lang yung mga aftershocks yung natin karoon sa pillbox karoon.
0: Ay! So, bantayan ang gapon ng mga building na natayog atong ni Agi kay
2: bantayan na lang gapon.
0: Kaya balugyog ko nga listo yung kaining linog kay ako personally ni trending magito akong video tong laing linog din na hitabo sa Cebu. Hindi na ako tumakalimtan. Hindi na ako tumalimtan nga nakita gano'n ako kung kaugalingon live pa ko ato on air. Kusog kayo.
2: Problema gani po ko. Alin na si kay Tumbis. Makoy outing sa dintan. Huwag na lang may na yun tapos sa linog.
0: Ay, delikado man sa pod ka ron.
2: Ha?
0: Delikado pa dito ka ron.
2: Huwag yun, huwag yun.
0: Anyway, lain pa'y ato. Off topic. About kay Dennis. So may maingon ni mo kay Dennis? So may anging buhato na ning tawhanan?
2: Ako may mag-uda ni Jersey. Sa kaunahian, di ba, iyan na mag-isulti dito?
0: Oo.
2: Oh. Napapainding na ang istorya nga na-pull na ganyan ni Eli.
0: Mm-mm.
2: O niya, siguro, ang mama pa siguro ni Eli, nakamatikon pa siguro sa primero nga si Dennis nagpakita o dili mayong taras ng tutun ni Eli.
0: Mm-hmm.
2: Mo siguro na nga, gikontrahan pa siguro na si Dennis.
0: Yes, oo, oh, okay. Lain man to yung mga pagtratar, oy, di man to maayo, lain oy.
2: Bisan ako dito, kasi naula ko, kasi siyempre na nalalaki ko.
0: Manigingon niya ka ng, ano ko, dili deserve ni ni Ali nga tratuhon ni Dennis og ing ato.
2: Dennis. Bumang gani nga sinugdanan pa lang nakakita naman ni Monta kung sa managayang physical na appearance. Ganun na
0: siya. Deserve ni.
2: Inoon, sa laing bahay, nalipay na lang po ko kay sa ako naging kay Ngon sa ending na na-pull na lagi siya ni Ine. Yan na karoon problema ang mama ni Ine mismo. Kaya gibahara na siya nga once na magsige sila og kita niya maibawan sa mama ni Ine para yun ang ginutalarga si Ine.
0: Yes.
2: Okay. Kung ako, kaya ilan namang ipalabas nga bulan sila. Ako, padayan lang yapon mo kung sa manangin niya nasugdan. Basta kay siguro alang yun part na inoodyod na may gugma ka nang ganyan to ni Eli.
0: Mm-hmm.
2: Ayaw nang ganyan buhata pa ang pagpasakit niya.
0: Pinuod.
2: Ayaw nang ganyan buhata.
0: Yes.
2: Kung tinuod ka nga na igugma, ipahit niyo. O sa pa, para yun po na makatuo po ng mama ni Eli na responsable kang pagkalalaki. Ipakita ni mo nga to nila nga ikaw mismo nangitang panginadulian aron pagkabot sa panahon nga kamungduhan si Eli ang magkadayon, makabarog na mo sa inyong kabalingong mga tiil.
0: Mm-hmm.
2: Wala nga hindi lang kayo sa bugma ka lang nakatutok pero ni Lulong Dines kung hindi mismo sa pagpaningkamot mo aron lang ikaw mabuhi o kang iyong pamilya sa maabot.
0: Mm-hmm.
2: Ipakita niyo mo hindi lang kayo sa mama ni Eli kung hindi sa kanang nga mga nagkailan ninyo sa ikaw tinunan na yun ng pagkalalaki yun kaya ang tinunan na lalaki ng Good Jersey anda mo barog kung saan ang angay niyan ipabarog.
0: Kadang mga bisa kung saan pwedeng ibarog. Tinuan.
2: Muna nga, pangita sa buog, kanang panginabuhian po, interest nito, nga imuninigro ng inyong sitwasyon, pero huwag ko magingon ha, nga magbulag mo ito. Ipahit niyo po ninyo kung saan manangay ka na sumbat, kaya siyempre, napuro ka naman kakangili. Niya, sa parte po sa paglawas po ni Ili, at sa tambang po na ko ni Ili po, dahil sa nang, mintras nili pa ulay ang tanan. Nagkinang lang ikaw disiplina sa imong kaugalingon.
0: Okay, sabi yan, sobra po di ko na ayaw.
2: Sa imong kaugalingon, o, dito di Jersey. Kaya kung walang ikaw disiplina, balikon ko sa imong kaugalingon, magbungag yun o dili, maayo. Muna nga, nining panahon na karon kay trending na kay karon ang mga ngilngig ang mga sakit ng butak mo na to na ginasa atong ipagkaon karon ng dunay ang mga chemicals so dapat tunaan na to pagdisiplina tunaan na to pagamping ang atong pagbalingon mintras dili pa ulahi ang karan wala balik ko na ko badinis kung nasa dungog ka dili lang kay magfocus ka lang sa gugma kung dili lang lang yun nga ipakita ni mo nila kung unsa ka kung tinutanay ka badin ba pagkalalaki. Kaya gani ang mga babae mga gani na kung buti sipon mas huyan pa na nato nangita ko mga nagmaga pamagi at kung ba nangamatay na lang gani sa abroad kay ilang di pa rin kamutan na mabuhi ilang ilang pamilya kita pa ka ang mga nanaki di ba?
0: Mm-hmm.
2: Wala na kung ba nahayagan ka wala lang kung nakasaba ni mga isulti lang ako dapat ako
0: actually nakasaba agad siya ayag to Dennis nakasaba siya Dennis oo ani ikate ka nga siya nakasaba good na siya good salamat kayo katropang James
2: pwede ko mag-report
0: of course go ahead then go ahead James
2: paminaw ka ron nagkita sa mga amigo sa kahanginan. Nanginawad ko nga namina mo karon sabi na nila ni Joe siya sa Mandawi nila ni Miss M ni Mrs. M ugat pumuban pa nga mga color sama nila ni Martin diya ako silingan diya sa Davao City may ko paminaw diya o sa tanantang nalang yun gawa na ko nabanggit o and most especially sa mapinanggaon kong asawa diya si Judith
0: ay nga maayong pagpaminaw sa itong mga katropa din ha.
2: Kumuta na mga tasantun ko pinisay nga kung ako nasimuta na ako kaya yung itimpla.
0: I-try ninyo ang kuan. I-try nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Isa na sa kong paborito.
2: Okay, mag-try ko rin yun si Matuman.
0: Ayan. Thank you, kaayo katropang James, all the way from Samal Island sa Davao City. Katropa mo!
2: Yes. I'm natural. Exciting!
0: Ayan. Grabe makahatag og mga kuan si katropang James. Oy. Mga 15 minutes, sag po to, buyag. Oo, sag basta-basta. Hello, may hapon! May shout out sa mga tipaminawan diha di ay. Nga, naghuwat nga mapansin ilang kuwain. Hello, may hapon!
3: Magandang
0: Magandang hapon. Alam ko na kung sino to eh.
3: Alam mo ang boses ko
0: eh. Ayan. At dahil dyan, sabihin mo na ano ang chika mo.
3: Wala ba tayo sa atas na yung
0: bigay? Oh, sige. Eto na.
3: Ako na ako sa mga kuan na ya ano lang sa kuplo na daw ang ilang kumisyon din sa iya sa iyang anak.
0: Wait lang, putol. Balika.
3: Okay na.
0: Sige daw.
3: Ako na abda na po ang bigay sa kuplo na naman na nagawin sila sa mga mas ba. Wala ako na abda.
0: Ang story niya din ni katropang Marvin, ang nahitabo niya manggod. Kani si Dennis, adun na siya ay karelasyon nga si Ellie. Apan si Ellie, mas dako ang gugma ni Ellie ngadto niya kay Dennis. Atong letter sender si Dennis mismo. Apan si Dennis, wala kayo siya gugma kay Ellie. Kay isa diha, tambukon daw si Ellie. Usay ang pakauwawan, ina niya tambok sa dahang tao, niya badlungon niya pagmukaon. Masakitan si Ellie tungod kay syempre di man niya kinahanglan isinggit na. Apan, niabot ang panahon nga mibali ang panahon og siya ang nahigugma og siya na pud ang na-in love ngadto kang Ellie. Apan ang ginikanan ni Ellie mutugot na siguro tungod pud posible aware ang ginikanan ni Ellie nga wala ginatarong og pagtagad ni Dennis kani adto kay iyar mangung matud pa niya si ang letter manggod. Lisod daw nga tunan niya og gugma si Ellie. Pero dili doon niya nahigugmag-ayo, pero nasa'y pagbati. Di lang ginaw inanakatanto. Mao na sigurong lahi yung pagtangad ka ni Adto tungod kay dili inanakakusog ang iyang gugma. Karo, napangutana niya, kay nahigugma naman siya, pero mura magyapon, maglungon niya bukaon. Pungatana niya din niya, o sabay buhato niya, nga iyang ginikana ni Ellie, di naman yun musugot kay kung mahibawaan sa ginikanan ni Ellie nga nakita pa silang duha, posibleng idayon og pagpalarga sa laing dapit si Ellie o ipalayo nga to niya. Pero siya, dili siya gusto kay nahigugma na gidaw siya kay Ellie. Para ni mo, gugma ba nang gibati karo ni Dennis, gato kay Ellie?
3: Apo na sa kuwa, Jessie. Ito mga good food. Alain mo sa ito mo sa talagay pagkuhan kay pagpuli kay sa ikat ni Ike-Igi. Siyempre, ito mo nito na balay. Ano nga ganao mo? Na, ay, gugma. Ano nga ganao? At dili po mga patawagan.
0: Yes.
3: Sige rin niya, bungo. Na-inlove na ino.
0: Kay mabuwag, maglagyo naman ang taas ilang duha. Motong, dito ra niya gibati, murag ka ng... Di ra niya gibati ang gugma nga, magpalayo na ang tao sa iyaha. Kana bang ginaingon nila nga, nakita na niya mo ang importansya sa tao kung nilayo na.
3: Oo. Nangyari lang ba? Ay, kung masaksan mo na sa iyang kinikanan, kung nagkakasak pa niya sa kinikanan, kung nagkakita, kaya siya. Posible yung ipalayo sa pagiging kanan at sibling. Ang iyahan na lang kaya kaya huwag mag-apay sa sigurutuhan ng ibang lupa at huwag na ipalayo. Para dili na lang kung parang sili ang kita ng lumura at ang pakita ko sa importante sa sagilikan ng sa babae. Kung usap sa inyo pala sa una, huwag na umiwa. Na iday ko na yung inahan niya. Kung usap mo sa inyong pagpulit sa iyahan, bawion mo sa panahon nga na Asia. Bari mga pilipinan ba? Pati mo, tao ba? Mag-i-adjust ba ito? Pagpakitag maayos sa iyo. Kung sa, sige na yung yan ay, ang gini ka na lang, kapag sa iyo nga, ay, kung ito ito tayo pa. Ay, pwede ko na higa po lang tayo na patawat sa niya sa mga kita ng pagmayong tao sa dahil mo sana. Ano lang yung mga buhat ng dumi? Bukuan lang sa tarifan siya lang sa tunay. Ito yung nakapita man mo, pero dito, isip dito man, dito man niya panahipa, sa atin yung magpatakot. Kaya once na makita ang dumi mo, layag dito sa sakwa, dito yung isip, dito yung kita, ibuha din ha. Aga na lang po dumi, gusto niya ang ginikahan. Sagdaan lang sa'yo. Nalubo ka dito.
0: Ay nako. Naka-take note ka to si Kuan. Naka-take note ka ni si Dennis. Pag-take note Dennis ha. Ano ko na? Wala ko ni sapaw ni mo kay para makahuna pa. Ay.
3: Ako sa wala pang wala ito sa pagkauwaw sa ina. Pero ano ang mga tanong? Bawion na lang. Ano na yung batong bilis? Tumana lang sa ating bulo sa ibig kanan. Para tingin siya mawala ito ha. Kaya ano sa panahon ng
0: kaman mo? Correct. Aminor ya, Dennis.
3: O di. Patapunan lagi akong kapaya ginagawa niya. Ipaday kis na.
4: Patay yung mga
3: pupon. Di. Nana kay online. Tapa kay pub.
0: Klaro. Eh, klaro, anong yoy? Anyway.
3: Tamsi, mawala yung pupit.
0: Pero actually, too much is bad po ba yan, no? Kaya basig kuan na po, sobra na po si kuan eh. But healthy lang po siya nga pagkakuan mo. Ok na. Wala yung problema sa sizes. Ang problema mo na ang disiplina. Oo. Okay. Bisa pag may ingatagkuan, kung dili kayo, kaya nga, it's a matter of a health condition. Kung ang sobra, dili kayo, aw, dili na nindot.
4: Exciting!
0: Diba? Anyway, Marvin. Ay, sige, go. Go, go, go.
3: Shut up din kay ating baby ko ulit na is XFM. Kay Isa. Kay Umar, kay Rachel. Kay Bungan. Kalara, DJ IP.
0: Alright, thank you so much, Katropang Marvin. All the way from Tagum City, eh, Davao ni siya. Davao. Katropa mo,
3: Exciting!
0: Alas 2:38 sa Kabuntagon sa programang X-Rated Katropa, Tibuok, Visayas, Mindanao. Nara sa Corv Benigno, hello sender. Ang ako lang is deserve siguro nimo na ipalayo ang girl sa imo. Kay ginasaway ra nimo that time, dapat gani gilove and support nimo si girl. If tambo kay siya, maybe na problema sa iyang health or picos. Di kay sigilan nimo og saway. Pero if now nakafeel na kag love, pangitagwe nga makita sa parent ni girl na deserve ka para sa ilang anak. Gikan ni kay Teresa Carve Benigno. Ayan. Ipakita mo kung deserving ka. Ang itawag saktong trabaho, Dennis, murag need you kag dako-dako nga budget kay sige na magkaon si Ellie. Gikan kay Charlene. Ayong hapon, Doc JJ o DJRC. Chusi ka ayo ang lucky. Uy, okay na na. Busok, nindot. I always exciting. Ano daw si Kuana. Shout out ni from Bien Onido Bol. Salamat gikan kay Ariel Mermol Merlumontod. May pagpaminaw Jello di Magiba. Hello sa inyo ha. DJ request kung song kinabuhi by Jello and Dandan. Dili pa na ako na ma-play kay ngano wala na sa amo ang playlist sa karon ha sir. DJ Guapa maayong hapon. May pagpaminaw sa imo di Ma'am Nempha Delusa. May pagpaminaw sa inyo ha dira ko asa mo na minaw karong orasa. Yan. Maupay ang kulop, DJ Reyna. Shoutout and watching, listening from R.E. Glass. Kalubian, Leyte, exciting. Shoutout XFM Tacloban. Gikan kay Tabarera Edmond. Mayong hapon, DJ. Lambert Mangyaw, Angie Iremo, Roland Lascuna. Halo po, may pagpaminaw. Lowen Arnado, maying hapon DJ Chinita, shoutout ko sa akong mga kauban yung konsehal na sila Lorvik Maranga o Joey Peñas na always naminaw sa imong programa. Hello sa inyo ha, diha mga kagawad, may pagpaminaw. Excited na mi nga muari kag lapo-lapo kay makahaga na mi sa imuha. Hala, muhag sila. Sige, atangin ninyo ha. Parang umaabot Hunyo 19, alas 4, sa Charter Day sa Lapu-Lapu. Anadya ang Celebrity Basketball o Visaya Fest nga pangunahan sa Visaya Flix. Uban ang Lihok Films. Mag-promote mi din sa among upcoming film nga Pickleball, a Father's Day special movie nga gibidahan nila Kap Lodi og Tita Diwata. Kasi pangunta nag-asa sila na rin, naghimo na sa lima. Hello, may hapon!
5: Yes, mayong hapon.
0: Kinsa man niya ang akong kaistorya karon?
5: Ginay.
0: Taga-asa.
5: From Davao City.
0: Hello po. Ayan, from Davao City. Nakabukan taga Davao City nga nanawag diri. Ay, tulong na di ay kay Samal Davao maghihapon. May pagpaminaw din sa inyo sa Davao. Kumusta man ang linog diha? Wala pa mag-iuyog-uyog? Nawa. Nawa siya. Balik ko na ako ha, madunggan, makita nyo na kami karon diha sa Lapu-Lapu Hopes Dome sa Charter Day. Kauban ang Visaya Flix para sa ilang gipahigayon nga Visaya Fest o lahang Celebrity Basketball na Aldis sa Diego Loizaga, si Aldro Abrenica, si si Andrew Mulak. Yes, Andrew Mulak ba to? Yes, tama, Andrew Mulak. And then napodilapin mo para magkuan. Anami diya para magkuan kanang mag-apil-apil lang anak. Oh, shout out DJ nga Imal. Oh, grabe naman ni si Mots Imal Yamiado, oy. Angayon kay ka mag-artista sa Visaya Flex DJ. Hindi mo ko artista dito. Oh, di ko artista, di pa ko kapasa. Basta mo ito, tangi may dinakay. Naamay di akaw ba sila, kaplod yung Tita Diwata, mag-promote me sa amuang upcoming film. Supportahin niya, miha sa mga tagalapu-lapu nga, tigpaminawan ni ining programa o atong istasyon. At tangi ninyo ang Liok Films o ang Bisaya Flix. Labi na kay na sila ipahigayin niya charter day. Sa charter day, maong kalingawan. Ay, sila kalingawan niya, Celebrity Basketball o Bisaya Fest. O, kasi makaila na ako duol lang. Huwag mo kaila, ilam mong duol na inside mo. Mura d'yo ko correct. Good afternoon, DJ Chinita. Shoutout ko nila Carmelita Lawas, Francisca Capuno, Francis Magrete, o Brenda Saragosa, nga naminaw ni mo always. Naminaw ni mo, watching from Laray, Inayawan, Cebu. Ayan, salamat sa pagpaminaw sa inyo. Huwag naman ko igong oras mo na nga. Ako nang ihatag nga kong X-rated DJ's RC's advice. Sa imuha, Dennis, sa imong sitwasyon karon, nagpangayo ka na mong advice kay gibati na ka og gugma ngadto kay Ellie. Oy, bago na, shout out sa Buhol, sa may bodega, gikan kay Tiyob Gun Nonya, kung saan ipopronounce ano yung pangalan man. Matod pa nimo, gibati na kagugma ngadto kay Ellie. Pero ako dila, iba dyan ko mo advice, kaya diba ako mag-atik-atik. Ako yung sutian ka sinuod. Nga, really deserving ni Ellie nga ikaw yung makauban. Sa sugod pa lang, nagpakita na ka og dili na mo siya gusto. At doon na siya mga na-experience sa imuha nga dili niya deserve my experience upon. Gihatag niya ang chances tungod kay nahigugma siya. Dili deserve ni Ellie nga tratuhon sama sa imuhang pagtato. Labi na nga si Ellie, tinud-anay ang pagpati diha nimo. Pero kaingon pa nimo, gibati na kagugma niya. Aw, ambot lang, kung gugma ba na yung mong gibati o kahadlok lang amawa ang tao nga nahigugma nimo apan dili tinuod nga gugma imong gibati. Kung maumang galing, dili man ako, kung ano man ginako ni, mahog mga gijudge ta ka, but I apologize. Dili ko ma-apologize kay from the very beginning, mali yun ang imong gibuhat nito niya. Deserve ni Ellie ang tarungon o gigugmaon o respetuon. Sayang lang kay uso magiging ginatawag na to sa ulahi ang mga pagmahay. Og sure ko nga mao ka na ang imuhang gibati karon. Gibati ka og pagmahay.

0: ko na ngunta na kag-usay angay ni mong buhaton, e-let go si Ali. E-let go si Ali. Sakit no, paminawon, o nga na magbuot-buot ko, ana. The reason is, from the very beginning, feeling na ko, dili gugma na yung gibati. Wala ko'y karapatan, o nga mo ingon, ana, pero feeling na ko, di na gugma. Kahadlok na nimo nga mawa siya nimo. Pero wala kay gibating gugma nga to kay Ali. Oo, kung gusto kag kaayuhan, kayang gugma manggod, it's all about giving peace. Giving, taking, or taking care to your loved one. Pero the way ka musulti, bahay niya, it's not love. It's just you, mahadlo ka nga, mawad ang tao nga nahigugma nimo. Kung nagitago niya yung relasyon, kung dili ikaayo ang inyong relasyon o inyong panag-uban, kamong duha, buhiin na lang. Pero kung di mo yung ipamugos nga nahigugma na ka kang Ellie, ipakita sa iyang pamilya nga deserving ka, kung ipakita kay Ellie, nga deserving nga kang dawaton o mauban ka sa iyahang pag kinapuhi. Ang gugma, hatagan kasi ang gugma. Nagihatagan naman yung kasi ang gugma, dong. Parang wala man mo na-appreciate sa sugod. Naku kay kagpagkulang ni. Dilisan ako, maybe kay bawa ang ginikana sa imong ginapangbuhat kani adto, maong ka nang inana iyang pagtata. Apan kung galing man, kung maoman galing, aw, timay mo ay na. Pero kung gusto ginapakita ang gugma nimo, buhata. Buhata, buhata Dennis. Ayaw lang kutob istorya. Oo, kanan yung pagtago-tago, dilisan na maayo. Hindi ko pwede sangtod-sangtod nga magtago mo sa inyong gugma. Bahin sa pagpataasak na pagbusuok ni Ellie, kay bao si Ellie bahin ni Ana. Abi ninyo no mga katropa. Ano mga kita mo mga tao yung, uy, nanambok lagi ka. They know it already. Naman sila, isamin sila mga balay. Dili ni mo kinahanglang inong tambok sila. Huwag yun yung misconception sa mga tao. You don't have to say it to their faces. Sabi sa yapa, di nyo kinalang ingon sa ilang mga naong na nanambok sila because kabaw na sila nanambok sila. And it's not easy nga mo ingon mo nga pagpapayat. Kasi to yung sa pagpapayat, pwede na ikalibang taod-taod, okay, mamayat na. Process ka, trop. Sabi na ang lawa, kaya ang tipiko nga explanation, lahig reaction ng atong lawa. Pwedeng under stress ang lawas mo na maglisod po pa yan. Pwede ano na siya sakit nga picos. There could be a lot of possible or possibilities, Dennis. Ang imo nga diha, pakita ni mo nga suporta. Ipakita sa iyaha nga nahigugma ka niya o andam kang suportaan siya sa kaayuhan. Dili ka na imurang badlungon. Ang tinood nga gugmag yun, it shows respect. Okay na yung love just ain't enough katropa. Dili, muingong na kag nahigugma ka niya. Pasok na lang sa gugma kung ano na kay respeto. Igong oras mga katropa, dinhi na lang ko to mga programang X-Rated. Magdunga na ito ugma sa adlaw nga Biyernes mga katropa. Balik ko na ako at tangin minyo karong umaabot nga kuana sa June 19 diha sa may Hope's Dome Lapu-Lapu. At ayun yung programa nga sintado, kauban si Katropang Eric Ceres Manait, and of course, ato partner sa Pikes Lawa, Katropang Doc JJ. At sa ito mga kaubanan din sa istasyon, sa 88.3 XFM Cebu. Sa ito station manager, John Lim and Chavez by King, alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong Katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Di lang gyapon sa 88.3 XFM Cebu Katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting!

0: ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound ga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug manikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na gyud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
0: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
2: Ang kulpita sa patricycle driver, ang partner ko sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Duya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Nara ko'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold, tulo ka kapsul sa sakat. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo ang kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. The Secret of Health.
1: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog na mayinom og kape, nya hilig ka mayinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
0: The Secret of Health.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasa. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat imitin pang sa anumang uri ng sakit.
5: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes for Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Boss, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
7: O sige, lo.
6: Ibutang asin ako sa timbangan.
7: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Gugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato gud tawon. Mauna iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
9: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% ngadto sa 50% sa sinakong abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
0: Nagkaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kung dili, customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto o panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt o polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and caps, print and press, o daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugbo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! XFM time, it's 3 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa,

tropa sa XFM Davao Region. Alas 3 na mga katropa.

0: Katropa may hapon na sa peratong tanan ning adlaw na sab karon mga katropa. Nga Huwebes, alas 3 na sa hapon, resatong Express Balita sa hapon mga katropa.
1: Express Balita.
0: Alang sa ito ka balitang na lokal. Opisyal lang gilunsan karong adlaw. Adlaw Huwebes 11, Hunyo 11, tuig 2026. Aga paling QR sa Tagum City Public Market. Usa kini ka inisiyatiba na nagtumong sa pagpalambo sa cashless payment system sa digital na transaksyon sa syudad. Pinag-usab sa maoga programa, mahimong masayon, mas paspas o mas luwas ang pagbayad o pagdawat usab o bayad sa mga negosyante o konsumidor. Pinag-usab sa paggamit sa mga digital payment platform o e-wallet na services. Ang maong paglunsad, ipagunahan sa kini sa lokal nga panggamhanan sa Tagum City, pinagi sab sa City Information Communication Technology Management Office o sa City Economic Enterprise Office sa pagigtambayayong usab sa Banko Sentral ng Pilipinas. Mitambong usab sa kalihukan si BSP Mindanao Regional Office Acting Area Director Terence Villanueva o banusab ang mga partner sa e-wallet services o service providers. Sumala sa mga opisyal ang paling QR kabahin sa pili sa padayon nga paningkamot sa syudad sa pagpalapadusan sa digitalization o paghatag o moderno, efisiente o inklusibo nga serbisyo pinansyal alang kini sa tanang taguminyo. Gila uman nga makatabang usab kini sa pagpasayon sa mga transaksyon sulod mismo sa publiko nga merkado samtang gipaligon usab ang paggamit sa digital payments sa komunidad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3:05 samtang sa laing bahin sa balitang lokal. Malamposong gipaigayon ang seminar o orientation alang kini sa 39 kabaga research o beneficiaryo aron lamang mapalambo ang kahibalo o kahanas sa pagpamuhi o etik Pinas o Black Australorp yato ga Hunyo 10, 2026. Gipanguluhan ang maong kalihukan ni Mayor Margarita Y. Rovenos sa Municipality of Raulio E. Duhale, pinag-usab sa suporta sa Municipal Agriculture's Office personnel o sa mga inisiyatibo sab ni Mr. Larry Rovenos, Chief Executive Officer sa LYR Group of Companies. Atul sa mga seminar, gipasabot usab sa mga partisipante ang husto ng pamaagi sa pagpamuhi, pagdumala o kahimsog sa mga hayop o mga estratehiya aron lamang mapataas ang produksyon o kita usab sa ilahang panginabuhian. Sumala sa lokal nga panggamhanan ang maong programa kabahin sab kini sa padayon nila nga paningkamot sa pagpalig-on sa sektor sa agrikultura pinaagi sa paghatag og kahibalo og oportunidad sa mga mag-uma og livestock research sa nahisgotang lungsod. Gilauban usab nga pinaagi sa maoga seminar mas mapalambo ang produksyon sa itik Pinas og Black Autos

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil bumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lumang na binig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung daw niya. Mayo na kong tuyog. Magdamdo na sa buko. Kaya ito bili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung kopi dahil yung premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign na ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin niyo inom ning premium D3 coffee mix.
3: Premium D3 coffee mix.
5: Premium D3 coffee mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Igamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
7: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion ng heart health, makaubusap kay gayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalintano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Oh, what is a mood si mama pa? Paim nyo na tong Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
6: Ah, sige na. Pagpalit o gaghanana ha. Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacies sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kape. Puso at lisamo ba ay napakarami. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: sa face.
1: Opus Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handog. Sista pain lang ang hininom ko. Ngora mismo, balik trabaho ako dahil wala ng pain. Sista pain.
0: Sista pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Sista pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala ka na kukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Punta ka na, ano yata karoon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, ano yata na biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, ano may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Oh. Sinaong-taon ting ka sa bunga.
2: Ya, ano may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
3: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Wagamit ka mo Crop Gold.
2: Kaya na kami salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Ano may mong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
2: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
5: Gold? Dapog turog, dapog pamunga tungod sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa iyong suking agri-supply.
0: Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kagina mo soft drinks ka o nukparat. Sakit kayo mangihi o regular po lang ako menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Xanthan Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang ako menstruation. Ipiktibog yun ang Xanthan Plus Gold.
2: Xanthan Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Xanthan Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Xanthan Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo? Magtutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Xanthan Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Xanthan Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Xanthan. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo ang kombinasyon, pag-inom o Xanthan Plus Gold o Xanthan Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas ang pag-inom o Xanthan Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Xanthan Plus Gold, adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unong saang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Xanthan Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Xanthan Plus Gold o sa kailadong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Adunay usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Xanthan Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Xanthan Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Xanthan Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap na pananaw o ang mga samad na dugay maayo.
4: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung piliyon ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy na lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Xanthan Plus Coffee Mix. Palita og Xanthan Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kinisya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
4: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Xanthan Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Xanthan Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Xanthan Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga ako'y rayuma. Giin na ako og Xanthan Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
2: Xanthan Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
8: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Xanthan Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Xanthan Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Xanthan Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
9: Katropa, kung nangita mo o legalidad na garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative.
10: Sunrise Multipurpose Cooperative.
9: kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag order, masiguro ninyo ang high quality products, excellent craftsmanship ug customer satisfaction sa matag order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha, basta quality garments, Sunrise yun. Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable

0: ni ba to?
1: Matugod taon, maunay resulta o epekto kung mo spray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
0: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sina pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinakong abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Suyco Enterprises, o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
3: XFM time is 4 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa,

0: Exciting!
1: Sa Taunt Plus Gold User, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, dapat at malabalay. Ako yung dati nga pagtanakit sa akong pagkubo ay blog ng ko sa hawa pagyod. Matarapi ko grupong lipo. Ito nga, matadingog ko na radyo na ng podcast ko. Nga, sa tumakitaan na akong lula. Ito ni Tami ko, akong gitistingan, akong giminto na paharot yung blog ng stat. Akong nabantawa na nawala naman doon sa takit sa kusang kubo. Grupong lipo, magang salamat sa Santan Chasgol. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Santan Chasgol. Dasing pareha na ako, baangay sa buwani. Ako ba ay si Jonathan Layaw, Santan Chasgol user sa at malay-dalay
1: dito. Zantone Plus Gold, tatakyas to hell. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zantone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong bitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Permitude, magsakit na nga akong mata ug magluha-luha. Bisa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit nga akong mata. Makalahutay na, kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ako Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma. Katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kung pag-inom o Premium D3, ragida nakapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Sain.
3: Premium D3, ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, turma daw. Tingga makadto.
9: Turma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano naaw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo.
1: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Hangto mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Paige.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay mo siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Solid doctor. Ibilis sa mga butika.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Dunay gihambin nga balatian. Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Antibod, Kapa Maestra, Kapa Ulcer po. Visit ko ang sa'y maayo o migawas ni Ascenton Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana. Ako na yung kaayong kausmana, hindi na masakit ang akong kotokoto.
0: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Ascenton Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Ascenton Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Ascenton Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Ascenton Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Ascenton Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Ascenton Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Martin, isa ka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pag-wilde, medyo naan ako'y problema sa kong mga mata. Hindi na ko kaklaro o mga gagnang litra. Gamitan lang ako og antihos. Para maklaro, sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayong katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pareha sa una. Isang karoon, di na ko kinahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ako Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
3: Zafo Plus Coffin Mix user.
5: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos, naanak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan nini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Ascenton Plus Coffee Mix radyod ko niya. Hindi lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, hantod karo, wala na ko kakiang-kiang. Archie D.I. ni, taga-Panabo, office worker.
3: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Ascenton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pirti gyud kahilig mahinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Ascenton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
6: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
8: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige. Tanawanan bitaw na ito. Kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang yan na babayhana.
7: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
8: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo na. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, saka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos bagyod, dagan akong tambal na pistingan, pero wala ipik po. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO. O Moringa Oil.
11: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO. O Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasinsya na. Let ako uli. Kapano naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
12: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Food supplement from a himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakingan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo. Food supplement from a mapalit sa mga butika. Sounds on top.

0: Ngayon, hirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, ay konti-konti na bumaba ang aking timbang. Dahil sa Santon Gold Coffee Mix, sa mga sangkap nito, tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya, na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system para hindi tayo basta-basta kapitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Santon Gold Coffee Mix para sa healthy life. Mix nga pala, isang bindor.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige no, ibutang kasi na ko sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Huwag ata ba ni? Naani ba to?
2: Bato gold tawon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
1: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sina pagayod ang tipasi ini. Makamilos pagayod sa 30% 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises o maparit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time is 5 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa!

0: Yes, 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugong wakabaw, murag na kogoko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, na, minahinay na siya, magkanehinay siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadidabis na kinawala, magod, basta ka ako sa lagu, kumutis ng muna ninyo, ala nga, minut yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Settled Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpukong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit

o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos ng tao masayon o maandam sa maong adlaw. Buot siya ng tao mabaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao at pangaliya kaniya na wala man niya tuwi. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hindungi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo na kami mag-aalaga niya kaninyo, imugna ining

0: Catastrofa! Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sadihang, sugan naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka pati, pite? Hindi ka transpise? Ah, may pemuligin.
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Boy RJ. RJ.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa guna mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawa mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, Manoy.
0: Gano man?
1: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako. Mga katrupa, exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi niyo. Hindi siya sa Grineo Sigo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako kay hindi magkatulog dayo niya. Magkamatnon, tulugan na sa kagbalikatulog. Lima na din ka tuwid na din kung makatulog dayo ang daw niya. Maayo ako ang tulog. Magdanggo na gugro. Kanya to, bili man. Masa mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, baklan pa ka. Pero dalilagid bala. Tingin ka galit mabayad sa tuition mo?
1: Oo, galit. Diri yun.
2: Ay, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo.
4: I

0: ka nationwide.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bala nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
4: Exciting!

0: Exciting!
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako di ay si Robert Kamubulog Biro, Santa Lisa, Cebu. Na initubo nga na kumukulo ubag sa akong likod. Daga na doktor o galpulario na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang ako ang nasukayan og tumar. Pero sa akong nasukayan ang Santos Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og dulo ka beses sa usag adlaw. Sa sulod sa usag ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
1: Santos Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta o Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: The Secret of Health.
3: Tangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang tatak Yisto Health.
1: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
4: Ako si Karen, 23 anyos. Digin na ko masagyan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naaday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulog ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.

0: Plus Coffee Mix ay mabibina sa inyong mga sinting butika.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Usa ka law sa sulod sa prisuan ug dinhi karon lawa kamong tanan karon lawa naa na may mga bagong clip. Naalam mo yung mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanin na mong blip. Di ba exciting?
3: Exciting!

0: sa Manila. Apan, sa pagtabog niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Ang napali ang iyang paa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Doc?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang aking kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Rizon Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyo na ko ang magsakit sa akong mata, o niya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Basil, o mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Kitistingan ako, o niya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay wala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati nga sama na ko, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabato o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Sirving na sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali na sa pupalinturahon. Kaya sukad nga gatumar na ko, Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa firme kong tulog. Jubay tayo, sir. Pagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tornyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tornyo palangit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
10: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sulayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na katabang o boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag o kuso, o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. Kung
14: si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Narwa, tatlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ang namigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Sa mga tirada na to ni Apar, pakuratira ko lang imong kapitan ni Apar nga. Mudaga sa kapagkakapitan?
18: Mga katrupa, exciting!
8: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

basic citizen military course. Yun po. Basic citizen military course. Ayan po. So, ayan po ang inyong lingkod, your sexy angel. Ayan po. Nag-training po ng ganon para po may pakinabang tayo sa bansang Philippines. Ayan, maraming salamat po sa ating pakikinig ng ating sobrang gandang music. Opo, mga katropa. Opo, kaya sa ngayon nga maghinahinay na po tagsikasikas po. Oo, time check is 8:53. Opo, hanggang 9 o'clock lang po tayo. Enjoy po natin na lalabing oras. And then, thank you so much. Congratulations sa kay Cheche. Action, dera sa Dumalagdosa. Nanalo po siya ng GCash na 100 pesos. Ayan po. Isasend po natin sa kanya. Sa kanya naman ako nagsend ng GCash. Ayan po. See you po sa Sunday sa ating Live Talk with Angel Hill. Opo. 6 p.m. to 7 p.m. po. Then simultaneous po ng ating Tambayan sa Katropa. 7 p.m. to 9 p.m. Opo. Ayan. Marami tayong pag-uusapan po about po sa buhay-buhay, beauty, health, and wellness. Paano po tayo makikibaka sa buhay? Opo, tapatan natin yung mga insomnia, anxiety, depression po. Although it's not a joke, but paglabanan po natin mga katropa kasi wala pong ibang tutulong sa atin kundi yung sarili natin. If you feel love tonight, today, tomorrow, that's a choice. If loving a person, it's really a choice. Kung meron mang nagawa yung isang tao sa'yo na hindi karapat-dapat na supposedly, don't be too entitled na hindi dapat. So, pag mahal mo, pagbibigyan mo, pag another chance and another chance, pag pabalik-balik na lang, no chance at all. No chance at all. Ayan, maraming salamat mga katropa sa inyong pag-uban-uban sa atong programa sa Tambayan sa Katropa. This is your sexy DJ Angel ng TSK.

0: BSK, Tambayan sa Katropa.
1: BSK, Tambayan sa Katropa. BSK, Tambayan sa Katropa. BSK, Tambayan sa Katropa.
2: XFM 9.1.
3: Ingon ang pingan. Nganong kalit manggibyaan?
4: Paklarek sana!
5: Exciting!
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus user atong paminawon.
10: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya Permi Mabilar kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang magsakit sa akong mata unya mamular ba. Mao tong ana balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag duty nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pirming gasakit akong kalawasan, sir. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kuya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog. Jobert kayo, sir. Tagamatanaw.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
14: Para sa dynamis?
13: Para sa turnyo ni Mrs.
14: Tour?
13: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
14: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
13: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
14: Sige, sulayon ako na, miss.
11: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin. Itong sa mga
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Manamigin!
16: Santon Plus Herbal Soap.
19: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Hibaw ka ba?
0: Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag na phantom load nga nailhan sab na standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang pagpanta ng electronic devices na dili inagamit.
3: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
20: Kaklarik sana!
21: Exciting!
22: Exciting summer matakatrupa.
23: Sa
22: Tibuok XFM Network Philippines. Davao,
24: Kinihang
22: XFM 89.1. Ang inyong katropa.
21: Katropa.
25: Summer na. Katropa.
21: Kaklarek sana.
22: Exciting

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!

alam nga kanta oy kinang buak gid ka imong kasing-kasing bi baka nagung makadungog pa lang kasi ang mga lyrics murugi naman kakaginhawa oy. Sakit. Wala ingon diha abi nga nganong ni inter ka. So dili na gina ako na dili na gina ako na sala ha ko na sakitan ka din ha. No nindot kay ang iyang ko ano nindot kay ang iyang mensahe wa dulot. Dulot gid ka ayo. Mga gabi, bebe!

live usab sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Ingon man sa XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa official Facebook pages pod sa Radyo Amigo. Di lang ikaw, di lang ikaw, nagbabahala. Bito, oy, karong gabi una, no, kay mag-chismis lang yung gihapon kita. Although, dili na na tumasabta ng ato ang mga gipang bati-bati din, ha? Magulo na ba ang iyong utak? Wala ka na bang naiisip kundi siya na lang? Alo, oy. Bito, biha. Oo. Ayaw magkabala ka kay alive kita karon, buhi ang ato ang mga dugo tungod kay nagainom kita sa mga produkto sa Yes to Health, particularmente po sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kung need ninyo og pampaligon sa inyohang mga immune system diha, kanang perminti na lang mo galuya gani bi, o pangit kay na magsikag luya bitaw bi kasi tinuod lang makaapekto na siya sa imuhang pang-adlo-adlo nga pagpanginabuhi. Ayaw sugot nga ingon ana imong pagabation. Inom gyud og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, available na po sa mga duol nga XFM stations, ilabi na diri sa XFM Bukidnon. Mapalit na ninyo diri sa inyong mga suki o mga paboritong XFM stations sa tibuok Pilipinas. Para po sa tuang Sir BB question for tonight. La la la la la. I knew it. Dapat na sumpay, no? Ako na lang mo sumpay, oy, kay in respect sa music na naputol. Sumpayan na lang nato. Dobi, atong i-flash nga itong Sir Wee Wee question B. Unsa daw? Unsa daw? Unsa na? Unsa ni? Unsa daw ang mga tips? Aron, di... Unsa ni? Bibijaw. Tarungan ni imong kuan. Mga tips aron dili di masuko ang mga babae. Ang masukong man imong giingon, masukong. I-edit mo yarn. Unsa daw ang mga tips B? I-correct na lang gud pud. Sige, tapipis di pud mag-proofreading. Kuan, kwento siya. Unsa daw ang mga tips aron dili masuko or dili dayon masuko ang mga babae? Dobi. Iyong mga reaksyon, naku, pwede ninyo nang i-text sa 0975-474-9153 o pwede po sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Happy, happy birthday kay Tatay Bossing Ben. Happy birthday! Sorry tayo ha, wala dyan ko nakabisita din ha, wala dyan minakaanha din ha, kay Vesi Vesi. Nani mga kakulian sa kinabuhi ang imuhang ina-anak. Mary Jane Reganion, may gabi po si Henry Ugarte, maayong gabi. Thank you! Si Monski Aninyuan Quer po, may gabi din ha. Si akong manghon, na nagsilip ko rin sa toang Facebook Live, si L. Jane Adaya. Thank you! May gabi kay Mommy Jacqueline Labis, diya sa Hong Kong. May gabi ikabalo ko, maski wala ka nagsilip ron sa live, naminaw ka. No? Ingana nagka-powerful ang kaling aura na ko kang Mommy Jacqueline Labis. Pero hindi ka na siya nagasilip. Salamat kay Miha. Oy, Ate Ann! Ate Ann, char. Maka-Ate Ann, bagagnaw. FC, feeling close lang, Cinderella. Bitaw. Ma'am Ann, aba po. Hello, Disney Princess. Shout out pa yung gabi, Pilipinas. Oy, ang mga OFW nato sa Singapore. Mayang gabi din ha, sa inyo ha. Si Althea Batu Malaki, Pontilias, may gabi po. May gabi usab kang Mary Joy Alcocer, naminaw sa to ang programa karong ay may gabi, Veve. Thank you! Salamat kayo ha. Naka-yellow. Oh, naka-yellow si Cinderella karong gabi una. Tarong mag-pronounce di ha. Naka-yellow ko karon ha. Alams na pagkaon lang yun ang ihatag para maghilom ang mga pares. Ayaw, anak, friend. May gabi dia sa mga friend Nicolo Anitan Salvador. Sa kong inaanak na namino din ha akaroon. Mamino, nagiday na kong inaanak. Hawa pa man tao ni Buot. May gabi din ha. Si Hinay. Oh, lain na sa imong kuan. Uy. Naada sa Comsec ang link. Oh, dili lang ko mabasa sa imong pangalan, sir, ha?

0: Dan sa jud ayo kay murag murag ang imong pangalan pa lang sir kay murag maka-offend na gyud. Pasaylo agid gihapon ko sir ha. Christian Mermal, maayong gabi ido sa gwapa nga. Gwapa lang. Si Minayiga. Ang haba ng pangalan mo, be. Saan ka pagbasa ani BOA? Minayiga. Subaka Manali, asa ba? Unsa ra yung mga pangalan? Oy, ayo yung pag-ingon ani ba, pag-ingon pa lang katago mo sa utang. Ay nan, i-change yung mga pangalan. I miss you too, friend. I'll see you puhon-puhon. Oy, ang ako ang favorite Disney princess diya sa Maya. Oh, diya sa may kuan, Valderrama, Kabanglasan. May gabi, ikang Jewello, me. Oh, you're so pretty. Maka, ma'am? Yes, sigma, ma'am, diha, ati lang. May gabi, diha, nak. May gabi, ikang sa imuhang mama, nga paborito po na ako, nga Disney Queen. Oh, kang ate Darwinda Batulina, salamat kayo, te. I miss you so much. See you, puhon-puhon. Oy, besh, may gabi, besh. Besh Leonard. Manong mag-mam, gwapa, mangyun mo. Oy, ayaw, lagi mo pag-ingon, anak ba? Naalaan ra ba kung... Kalagong ang imuhang... Besh. Sagay, si sekreto ni mo, Besh. Hapit ako ma-offend. No? Kuan mo nang ta, kubay ka na... Ganin, alaan kong estudyante, luoy kay kubay. Sige na lang. Hangtod karon ka, naglain ako ang buot. Manggabiit na si mo Besh Leonard o sa mga kaubanan natong teachers din na sa may kaman sa elementary school diya sa may Asuncion, Davao del Norte. Manggabiit din na sa inyo ha. Paraygan ang girl, ating manon, kinahanglan sa'yo mood, gikan sa trabaho. O ingon si Monski, anin yun, queer po. Importante, good po nga. O, kami mga babaeng manggod, amot lang po sa uban, pero ako, to be honest with you, ang tinuod na ako, luuran gid ko. The only thing na imuhang mabuhat sa ko, aron di ko masuko, remit. Remit sweldo. O, niya, honest lang gid ka sa ko, Dapat wala kay itago sa ko, dapat tanan-tanan. Alam ko ang sikreto mo, alam ko ang lahat-lahat about sa'yo. Ikaw ang lahat sa akin. Ano ba? Dapat wala dyan mo itago sa mga mga kababaihan kay overthinker manggood me. So gamay nga lihok ni mo nga marag questionable kayo nga marag mga ala marag weird lagi akong bana ron. Weird lagi akong partner karon. Ay, higi na siya pwede. Ibahin mo kami. Hello kang Altea, Bato Malaki, Pontilla. Salamat kay sa pagpaminaw o pagsilip sa Facebook Live. May gabi din ha sa inyo. Gwapa na lagi ko. Uy! Sige na lang. 0975-474-9153. Isa po sa mga sikreto, biaron nga, dili dahil masuko ang mga kababaihan. Kinahanglan daw sa gabi, dili daw na sila dapat ginaskip. Wala ko kabalo, ana. Kamu'y nag-ingon, ana. Pero tinuod na siya. Kabalo ba mo nga kanyang mga kalalakihan, ang inyuhang pinakamain na obligasyon sa inyong mga asawa is dapat ginalambingid ninyo ang mga kababaihan. Kaya ang mga kababaihan daw, dili na, di ba, usually ang mga babae, labi na sa mga asawa, stressful manggit po na sila, maski kakabilin na sila sa balay, because they are also functioning 24/7. Di ba, manglaba, manghinlo, and all. Maka-stress na siya, makaguba na siya sa imong face eh. Pero kapag ka ang babae daw, lisod-jud ka, ayuning babae ta, correct. O, kurik yun na siya, besh mo, unang dapat diligid taga ka-stress at all times. No? Unang-una, financially, dapat naagid tayo mga extra sa to ang mga pitaka. Di, ginamawa. Muna ka mga bana, remit gid mo. Besh, ina imong bana mag-remit. John Miles Bato Balunos, hello kang buboy. Salamat kayo sir ha sa pagsilip sa Facebook Live. Pero tinuod na siya ha, dapat honest ka sa imong asawa, dapat dili ka mamakak sa imong asawa, dili ni mo binuangan imong asawa, mo remit ka sa imong asawa. Pag-abot sa satisfaction sa imong asawa, dili pwede nga imo siyang alang-alangon, dili pwede nga mag-una-una ka, dili pwede nga ikaw-ikaw lang. Dapat kung kulang ka sa kusog, paningkamot, nga makapalit ikaw sa pinakabarato po na enhancer, ang atong Turbo Men Enhancer. Oh, di ba? For as low as 75 pesos per capsule sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Oo, pila na ba karon? Nag-increase na to, mahal ang gasolina. Pila? 80? 80 na lang. 80 na lang, DIBB. 80 na, ah. Nag-increase na ta kaya, ang pag-deliver pa lang, ana. Isipin nyo, mahal ang gas ngayon. Uso may connection sa gasolina, Cinderella, o sa Turbo Man Enhancer. Dahil po, di na maabot rin sa bukid nun. Di na maabot rin sa bukid nun. Dili na to isa kayo ka ng, kuan, tarak-tarak, no? So, dahil mo. Muna nga, medyo ni Saka tagamay og 5 pesos, 80 pesos na lang. Very barato na siya, B. Ma-experience na nimo ang duha or tulo ka adlaw nga gahi kaayo og mas ligon gyud ang inyohang panag-uban sa imuhang partner. Once again, para dili ka makalimot, kinahanglan ibutang na nimo sa imong notepad ang ato ang Turbo Man Enhancer.
1: Turbo user, atong paminaw.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gumita kini 30 minutes sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos, isa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, danger na lim. Mataka sa iyo sa kadlawon, aron maka pamasahirog sa iyo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo, pag-turbo na mo para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Gold user atong paminawon.
1: Yon bilan noy ba?
2: Rock banana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C ug Santon Obimix.
2: Kay ako sa una na
1: bandugay na to,
2: ako ipian ha, nabukod ako na.
1: Siguro mar bulan na siguro sa kung lipot.
2: Tadong mako kay Sirin doon, matestingan daw.
1: Try na ko
2: inom ana
1: Santon Gold, pero Santon Gold lang.
2: Ma-state ako sa kasimana mo.
1: Teko ana.
2: Kasi isa lang ganito.
1: Na usa ka bulan,
2: gamay mga kung bukol.
1: Na ko isis pa
2: una, gamay kayo, munggos lang.
1: Ito nagkadako na siya mo rek ulin.
2: Pero ni gamay pod, naayo jud ako mga bukol sa lawas.
1: Ubag na ko diri sa likod, ubag na ko sa akong lagay na ko.
2: Kanyang produkto sa Yes Toil na kanyo, dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po ito niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terjom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tiyan yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kit. Uy, babe. Kising.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag-turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yung is galona, senior citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stone, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay,

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
1: Exciting!
2: Balik kita sa tuang programa kung gabi una ang putahe sa gabi i atong oras. Wala na siya oras. Wala mo siya oras sa imo. Dawata na lang lagi. Di na magkuan ha. Para di na ko mag-update kayo. Or mag-gihapon. O gi-update ka sa oras sa petsa karon. Wala na. Wala naman mong duha. So, life must go on. Bahalag, wala na siya oras sa imuha. Bahalag, dilit na ikaw ang kauban niya sa inyong monastery. Padayon nang gihapon sa to ang kinabuhi. Ug syempre kinahanglan kay wala naman kay jowa. Jowa? Wala naman kay partner, kina single naman ka. Paningkamot gid in taon din ha abi o. Kanang imong buhaton din ha magpagwapa, magpagwapo tag samot. Kinahanglan humot gihapon kita. Ug kapag ka basig ang problema din ha sa inyong relasyon nganong nagbulag mo kay nanimaho na kang ilok. Ay, ew! O, dapat gid nga, naligo ka, maligo gid ka all the time. Manglugod, maggamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Kini siya binga sabon, solusyon kapag ka ikaw manimaho o gilikili or manimaho ba imuhang tiil. Kini ang pinaka-nindot kaya nga solusyon. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Atong balikan na nga ito ang Sir BB question, mga tips daw aron dili dayon masuko ang mga babaji.
3: You're old.
2: Oh, di ba yung ko sa inyo ha? Paningkamot gid mo nga di mi masuko. Nanang po nag-ingon din ang aka muna lamang perminti ang mong ginahuna-huna. Kami bitaw mga lalaki, di man ninyo huna-huna on unfair. Dili man, kami bitaw mga babae, kamo gi-premi among ginahuna-huna, di ba? We gina-give up na mo amo ang sariling kalipay para lang sa inyo ha. Naghanan nag-react oi. Sorry, yeah, good. Ay, maayong gabi ikang Roland Yarob, Ma'am Cindy watching from live from UK. UK, unahan sa kalasungay? Unahan sa kalasungay. O may gabiin na sa mga taga UK. O unahan po sa USA. Unahan sa aglayan. Junlin Runs!
4: Thank you!
2: May gabiin. Uy, naras mami. O awa. Si mami Jacqueline Labis. Awa. Ingnantang muna. Lagi niya mo absent lagi. Ang attendance na ito. Puno. Gina permanente. Nagin na check mark. O ni mami Jacqueline Labis. May gabiin diha. Me. Uy, si Kuya Rafi. Rafi. Ay. Kuya Rafi. Abi na ko si Kuya Rafi nga kauban nato dito sa kuan. Kauban nato dito sa Jinsan. Si Kuan nga ini. Lods, may gabi, Lods. Ako ang, ay akong pads mo din, oh my God. Pads, so, ako yung kabawi sa kong inaanak pads pa sa iluagid pads. Nabisi ang imuhang maring. May gabi di ha, Lods. Rafi Pascual kang sa imuhang asawa na si, kalimutan ko sa pangalan, Ma'am Ninia ba to? Basi malahi ang pangalan ba niya, matingala siya. Hey, kisa mo na. Ninia ba to o Nina? Nalimot ko siyang pangalan oy. Basta si Mads, may gabi din ha sa kuang sa imuhang mga chikiting patrol. May gabi din ha si oh, oh si. May gabi ibongbong ng Buhol.
4: Thank you.
2: Ay ababong, nagkakagulo na ang Pilipinas. Bong, kumusta ka na? Bongbong ng Buhol ha. May si Bongbong ng Buhol, lahi ni ha sa inyong ginahuna-huna. Yung si Bongbong na yung nagkagubot ng Pilipinas, gahilom-hilom lang yapon. Diba Bong? Ah, tinood ba ni siya Bong? Diha sa may Buhol nga gahilom-hilom daw kuno ka? May gabi diha Bong. Salamat kay si Bong pagpamina. Oh, hi, sana all. Oh, social kay kong listener karon kasi Bongbong ng Buhol.
3: Ayaw!
2: May gabi, Ibon. Hi, baby. Dili ka hata magkaibag ani kung maoni magpiro sa ni? Dili kahata magkaibag ibag ibag ay bag ay bag guro ni o kung mao magpirmi kay lami kayo ko paminawon ano asusi no tips anak baby ayuhon mag ayuhon daw magbali-bali wa kay ko kasabot ani unsa nga bali-bali imong pasabot unsa na siya barbecue o kanang sugbang isda kwarta na may katapat anak bibi aron mawala ang sapot oy kurik. Very well said. Mao gid na ang katapat lang ha. Ang gubaing ito mga mukhang pira. Ito mahimo, mao gid na among kabalo ka, ang kalipay lang gid bitaw namo no. Sa ako alang ha, sa ko nga side karon. Ang kalipay na ako isip usa ka idaran nga babayi. House and lot. Savings nga balig million sa bangko. Mga bagong gamit sa kusina. Mga bagong gamit sa kusina. Tapos wala na ko, hindi na ko maibog ang mga salina, hindi na ko maibog ang mga makeup. Mga bagong gamit sa kusina, mga tanom. Mga tanom. O maura gid na akong kaibgan karon, mga bonsai. Mauna siya. Mauna yung pampawala sa kuang sapot. Oh, may gabi din ha, Marlo Orivelo.
3: Thank you!
2: Salamat po. Late ko in. Nabisi ko gamay sa panginabuhi. May gabi din ha, Mami Jack. Okay lang na, Mi. Makasabot yung ko, anak. Yung kabalaka. May gabi po kang Uncle Dars. Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Si Dudong Murillo ni Denise Alegria Compostela. Naka-remember ka na ko, naminaw ko ni mo karon, wala na jud ko ka-remember dong oy. Wala man ko'y pag-asa ni mo bibi, hatagi na lang kong textmate. Kamo ba? Ano kini yung mga style gani ba nga? Maminaw na lang mangayo mo, munguyab pa mo. Puyo ha? Papalita ko anang humot B from Felix. Felix, rent a car? Payagid kayo. Santon Plus Herbal Soap, pampahumot, gina siya sa imuang kilikili, bebe. Okay, para dili manimaho o ganang singot. Taon-taon, biya tanginin nyo nga to ang putahe confession. O sana po kabibi na to ang misalig sa to ang programa nga magpagawa sa iyang mga gipang bati karong gabi una. Pwede po mo nga mag-send sa kuwa o message sa itong official Facebook page. I-message lang ko sa 101.7 XFM Bukidnon. Pagbilin og number kibasin, pwede po nga matawagan ka na mo live sa Putahe Confession. Sa pagbalik unya sa ito ang programa, halak na! Sa pagbalik unya sa ito ang programa, at tanginin nyo ang ato ang Osaka Letter Sender. Paghuman lamang po sa pipila ka mga pahinumdom. Ako gihapon po inyong kauban. Hangtod unyang alas 11 sa kagabion. Cinderella po para sa Putahe sa gabi.

0: Gold user atong paminawon.
1: Santon Villanueva ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Anong Santon Gold,
2: Santon Vitamin C, o Santon Mobimix.
1: Kaya ako,
2: sa una na
1: pandugay na to,
2: na ako ipian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag-bula na siguro sa kong likod.
2: Nakadungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw.
1: I-try na ko,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-state ako sa kasimana mo.
1: Take ko, ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako isispa.
2: Una, gamay ka, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, marag ulin.
1: Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
2: Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Oil, na kanyang, dako kay katabang sa buha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Usa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tapak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, eh, miss na kit. Uy, babe, kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jute ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Alas G's sa gabi.
3: Time check brought to you by Zaton Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Zaton Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
12: Mga katropa, X

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Wala, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Pinoy! Kamalanding istorya.
4: Ganda yung pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwedeng imasin?
5: Pwede.
4: Uy, wag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapanugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan, Cinderella, live sa XFM.

0: Welcome po sa programang Putahe Confession. Kini siyang imuhang safe space or imuhang shout-out wall kung asa pwede ka nga maka-express sa imuhang mga sakit kay nga emosyon, mga kalipay, mga lessons sa kinabuhi. Pinaagi po sa ang programa sa Putahe sa Gabi sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi una, ang inyuhang tigsugilanot.
1: Sadaw?
0: Cinderella po, once again, para sa Putahe Confession sa mga ganahan gihapon nga magpadala sa ilahang mga kuan din ha, mga gusto ninyong ipampagawas ng mga kasakit sa inyong ginabuhi, mga kalipayon, i-message ko sa 101.7 XFM Bukidnon. Once again, may gabi po sa mga naagihapon sa Facebook Live. Hi kay Marlo Orivello. Thank you! Thank you kayo sa pagpaminog, pagtanaw sa tuang live garong gabi una. Kalami jud si mong tingong bibi, oy mura magbansikol si bansikol. Bansikol is isda. Isda ba ni siya? Bansikol? Bansikol. Mama siguro, gisukaan, gisilian. From Cebu, Felix, New Californian tourists. Oy, may gabi din ha. Grabe pod, oy, kamahal, ana. Sinador ay maka-afford, ana. Kay naa sa ilaha ang mga maleta. Ay, nako. Saan naman di nga. Muna giingon din ha ang mga cravings na to kay house and lots, bagong sakyanan, oh, savings na bonggang-bongga, status, unemployed. Charos. Muna giingon. Ay, nako. Isod ka ini mag-crave-crave ta, niya watay trabaho. Diba? Bitaw, B, oy, din ako maglangay pa ha, kaya nagpanikad na po nga to ang letter sender for tonight. Reminders, once again, B, ang atong programang Putahe sa Gabi or Putahe Confession is rated SPG. Hangyo ko sa mga gilikanan nga naminaw karon, especially nga walay klase siguro ugma or nabaw mo klase unsa ba inyong mga o unsa ba status sa inyuhang pag-eskwela ugma. O it's either na klase or wala kung naminaw inyo ang mga anak. Basing na yung mga words na dili nila magustuhan, palihog ko mga ayo migtabang sa inyo ha, biha. Kamunulay explain sa mga kabataan, kamunulay guide sa mga kabataan. Kaya wala ko din ha, para ako na mismo ang mag-istorya sa ilahang ingun-ani, ingun-ana na si Zach. Ha? Hangyo lang gid ko. Na ako maglangay pa, bihi, kaya basig masuko na niya itong letter sender, iyang bawion ng letter, iyan ang i-remove. Welcome once again sa programang Putahe Confession. Hatod ka na to sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
2: Ang musog na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
4: Kini nyawa. Haskang jawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
2: Sexual. Horror.
6: Bro! Sino yung kasama mo?
2: Untruga. Ngadili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi i Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa ngalang Inday. 6 months pa lang minggi kasal sa kumbana Cinderella. Pero feeling na ko, outsider ko sa ilahang panimalay. Temporary na minggi nakipuyo sa iyahag pamilya Cinderella. Nag-iipon pumig kwarta aron pag-abot sa panahon, makalahi na mi sa mong Pinoy-anan. Pero samtang nagkadugay, mas gika-feel na ako Cinderella nga wala na ko'y gana mo gawas sa among kwarto. Cinderella wala man ko ginaaway sa iyang pamilya directly. Sakit lang Cinderella kay hilom lang sila kanang ma-feel good ganit nimo nga dili ka welcome sa ilang pamilya. Kada buntag Cinderella mugreet ko good morning sa ko ang mother-in-law. Usahay Cinderella iyalang kung tutukan ug mudiretso na siya sa iyang trabahoon sa panimalay. Kapag ka na ay family lunch o na yung mga bisita, mura kong invisible Cinderella. Na ako dito physically pero wala'y nag-istorya sa ko ah. Unless kinahanglan ko istoryahon. Mas nagisod ko Cinderella. Tanang kauban na ko ang asawa sa ko ang younger brother. O younger brother sa ko ang bana. Grabe ka close nila sa kong ugangan, Cinderella. Wala ko magingon nga, nagaselos ko. Pero gakasakitan jug ko sa tinuod lang. The way siya ginatrato sa kong ugangan. The way siya ginatrato sa iyang pamilya. Na daw grabe ka importante nga parte sa ilahang kinabuhi. Nagakatawa, ginakumusta, ginaapil sa mga kwentuhan, perminti ginadaig. Samantalang ako Cinderella, narak ko sa kilid. Usahay gakahuna-huna anak ko, kung unsa kay maling akong gibuhat. Nga nung murag hit mangkay ko sa iyang pamilya. Gitry na ako Cinderella nga makisama sa ilaha. Nagaluto ko, nagatabang ko sa balay. Nagapalit kong pagkaon kapag ka na ako'y extra. Pero Cinderella, wala'y effect. Dili na ako kailangan unta simbahon sila Cinderella. Gusto na jug ko makafeel nga tao ko na nag-exist ko sa ilang panimalay. Usahay Cinderella pag uli sa kung ba nag-iken sa trabaho. Nag-pretend ko nga okay ra ko. Pero ang tinuod Cinderella, musulod ko sa CR. Dito ko magbako. Dito ko maghilak. Dili na ko maingon-ingon sa kung baan na kung unsa kong ginabati. Kung unsa kasakit. Ang akong gakaagyan karon sa ilang panimalay. Kay dili ko gusto nga ma-stress siya sa kuha. Dili ko gusto Cinderella nga ako ang dahilan nga magka-conflict siya sa iyang pamilya. Pero sa tinuod lang Cinderella, hurot na kay ko. Kaapoy na kay ko. Hurot na ko and emotionally drained na kay ko. Di mga kagabihon Cinderella, nga gusto na lang ko matulog nga kanang sayo. Di na ko manihapon. Para mahuman na unta ang adlaw Cinderella. Dili na ko nagasabay.

sa mga asawa din ha akaroon na same og struggle. Nako. I hope kaya ho ninyo. Dili angay nga makipuyo gid ta sa tong mga ugangan. Kay lisod na kayo. And I hope sa mga namino din ha karon, matagaan ko ninyo og tambag. Uunsay angay na akong buhaton. Wala pa jud mi enough nga kwarta sa Cinderella. Di pa mi makabalihin dai sa dayon-dayon. Pero gusto na kong muhawa diri sa Cinderella. Gusto na kong makabukod. Gusto na kong naa mi sariling space para pod maging malipayon na ang akong pamilya. Para sa Putahe Confession, Inday.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Tuntun Plus Gold Trade. Tumangdod, sir. Hindi igandong ako binuran nga dugo. Dugo na ako. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Tuntun Plus Gold. Sa akong kapsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lukmal ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o para

0: atong junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos. Taga Bukidnon. Saka mekaniko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Naapag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ni higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala dama. Nalibihan na nga akong gibati. Wala na itong paggabon-gabon. Magkatul-katul o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati. Sama ka nago. Pag Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kadaan log yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, katag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
8: Stone. Nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Brad,

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Bali kita sa itong programa ang putahe confession. Siyempre kina itong programa ha. Or kini nga programa hatod usab ka nato sa Turbo Men Enhancer. Bali ka nato ang ato ang letter sender for tonight nga si Inday. No? Isa sa pinakalisod ng parts sa usa ka mag-asawa, dili man kaning panaglalis sa kanang dili pagkasinabot sa mag-asawa, kundi dili ang pinakalisod gid nga part kanagong nga makipuyo ka sa imuhang mga in-laws tapos karang murag wala, dili ka na makita. Kung ano'y pinakasakit, no? Anyway, ang inyo ang mga tubag karong gabi una or mga tambag ninyo sa tuwang letter sender, importante gid kaayo. Kipara unta nga malinawan ng iyang panghuna-huna. Pwede mo nga manawag sa 0975-474-9153. Pwede po mo nga mag-text sa tua kaya ato na siyang ipaabot sa tuwang letter sender na si Inday. Pwede po mo nga mag-react sa itong official Facebook pages nga naka-live karon. Hi, Ken John Morley Parahinog.
1: Thank you!
0: Salamat po sa pagpaminaw. Tumaba ka. Hindi ko din hong alam. Oo, tumaba ba ako? Ay, sana all. Feeling ko nga din. O baka po tumaba lang ko kasi humaba po yung aking buhok. Magandang gabi po sa mga katropa, sa mga pinsan ko po, sa mga tito at tita ko po, dyan sa may Bacoor, Cavite. Nasa Bacoor, Cavite pa ba kayo? Ako hindi ko na alam. Mga kapatid po ng tatay ko, magandang gabi po kay Tito Sandy de la Cruz Castillo.
1: Thank you!
0: Maraming salamat po at nakasilip po kayo sa Facebook Live. Oo, talagang tumaba. Mamamayat na to, malapit na. Kasi busy na ako sa buhay. Pamihira naman. Sultiin mo hang, problema ni mo, magsika. Oo, kagets June. June, madyo ko kagyat sa imong text, June, ay mangutan na unta ako nimo o tagpila ang presyo sa Vision Next Plus o asa nga butika sa Cebu mapalit. Kana lang. Kaya wala. Layo magugod sa Cebu na. Magugod rin sa Bukidnon karo. Rin sa Mindanao. Pero I believe ang Vision Next Plus capsule at siha. Akong i-check rin ito ang prices. Lahi-lahi magugod tag price list. Good. Kay lahi-lahi. Good po ka nang sa tawag. Ay, natanaw na ako ha. Kung tagpila ka rin ang Vision Next Plus capsule sa mga pharmacies nationwide. Ako man itong gikuha na mong picture there. Wait lang ha. Gipin man ito na ako. Wait lang. Ano ra? Vision X Plus capsule nasa 1.5 per box. Nanala siya 100 capsule. So, maratag 15 ang isa ka kapsula. O, papalit na anak, bikay. Dinood kayo na siya sa mata pampatin. O, gid na siya. Makitaan gid ni mo ang mga dapat din mo, dili ni mo makitaan siya. Bito, oy, ang Vision X Plus capsule pampatin o gid na siya o mata. Tungod kayo na akin na siya lutein and zeaxanthin. Makapakuang gid siya ka ng tawag ana oy makapatinog siya sa imong pananaw ilabi na kung nagablur-blur na imong vision na siya lutein beta carotene na ay vitamin E mugid kina ang kinahanglan sa to ang mga mata ilabi na kung exposed ka sa sobrang radiation exposed ka sa sigilang og cellphone nindot kay na siya sa imuha biyang Vision X Plus capsule pwede usab niyo mapalit sa mga duol na Mercury drug stores nationwide available usab sa South Star Drug The Generics Pharmacy, Generica Nationwide. Kining programa ha usab ang atong putahe confession hatod ganato sa El Ilion Shell Mobility Station. Uy, B, kapag ka magpagasolina gali ka, pili agyod ang kanang pang-international ang kalidad, dili basta-basta o walay sagol nga mga makaguba sa imuang makina. Mostly sa mga gasolinahan karon matingala kabarato na lagi sila ay compared sa El Ilion Shell Mobility Station. O barato na sila tungod kaya ang mga gasolina sometimes ilang ginabutangan o tubig or di kaya mga mantika for the sake lang na managhan. Pero ang tinuod anak B, mas mahal ang maintenance imong sakinan kapag ka mag-introduce ka og mga gasolina nga na ay mga sagol nga kung unsa-unsa na lang din haa nga dili gyud dapat unta. Nindot gyud nga original ang gasolina pang long lasting gyud, long drive gyud ug maabot gyud ka sa imong destinasyon. Ang pinan pagyud ang imong makina. Mo nang dapat magpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita na siya sa tibuok kalibutan bi pero naapod kitay branches diri sa Bukidnon. We have branches in Maramag, naapod kita sa Valencia, and of course diri sa Malaybalay duha ni kabuok ha. Ang isa sa Polymedic ang isa-isa Malaybalay at bang sa Malaybalay City Hall o doon sa Michelle Kasisang. Ayaw kalimot kapag ka magpagasolina ka, magpa-change oil ka, present ni mo ang imuhang QR code katong Shell Asia app. Kay ka na siya, every transaction ni mo na kay equivalent na points na magamit ni mo kapag ka in the future magpagasolina ka or magpa-change oil ka. Tapos manawagan po ito sa mga POV drivers ha, kanang mga drive, mga multi-cab drivers diha, or basta POV drivers, katong na yung mga gas subsidy gikan sa government. Good news, Bic, eh, pwede na ninyong i-claim ang inyong mga subsidy sa mga duol na El Ilion Shell Mobility Station. At ito lang mo, oh, i-check lang nato ang inyong plate numbers. Kapag registered po siya sa ato ang system, automatic meron na po ikang gas subsidy gikan po sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang ganda ni Cinderella ngayon. Siyempre. Magpapangit ba na ito? Hindi ka na pwede. Mga yun to kong textmate Cinderella, tawagi ko ninyo kung ganahan mo og textmate, ha? Hi Cinderella, Songs by America. Ano ba to? Songs, magre-request ka, ayusin mo, ha? Sige na, baby, basa ako ang number. Dili gani ko, tawagi ko kay para basahon ako imong number. Ikaw mismo, mas lindod mangod bi kung ikaw mismo ang mag-announce sa imo ang number. I love you too, Tito Sandy Castillo.
1: Thank you!
0: Yaan mo kapag ka ako yung mamang babawi po ako sa inyo. Hindi pa ako mayaman ngayon. Wala tayong generational wealth. Wala rin tayong barangay funds. Ang hirap. Yaan mo kapag ka ako po ay manalo ng loto kahit hindi po ako tumataya. Yung tinataya ko kasi ay pag-ibig lang. Bitaw, uy. Hayaan niyo po kapag kaawaan po tayo ng Diyos. So, bigyan po tayo ng mga extra-extra na mga blessings. Bakit naman po hindi? Makakabawi rin po tayo sa mga pagkukulang natin sa isa't isa. Hugot yun. Mga pagkukulang, mga pagmamahal. Ito naman, humuhugot talaga. Si Tito Ernie, si Tita Angelina, magandang gabi po sa inyo diyan. I hope to see you very soon. Medyo matagal-tagal na rin tayo hindi nagkaka-bonding ano. Kasi nga ho, eh, habang tumatanda po talaga tayo, ano ba yan? Bakikaw? Ano ba yung Tagalog, Buday? Habang tumatagal kasi talaga, nagiging busy tayo. Hindi ko alam kung bakit nagiging busy tayo eh. Nagiging busy sa mga maling tao. Joke lang yun. Bitaw, 0975-474-9153. Text na lang mo ha. Kimurag, wala namang ginitay oras. Gamay lang itong oras, B.I. Sorry, jud kaayo. Ang tambag na ko, anak niya, Cinderella, maglahigid sila og balay. Og inkaso nga di pagid siya ka-afford nga magpatukod sa ilang balay, magrenta na lang o sa silang kwarto since wala pa man sila'y anak. Para sa tuwang letter sender for tonight na si Inday, tama bito ang giingon sa tuwang texter, no? Kung gusto dyan ka og peace of mind, mas gwapo gyud nga maglahi mo panimalay. Siguro, ang imuhang gusto gyud is makabukod gyud mo, but since di pa man gyud ta ka-afford, mahal ba yung magpatukod og balay karon? Even sa una, kung naakay, siguro kung naakay 5,000, 10,000, makapatukod na kag payag-payag. Malipay na ko na, payag lang, okay na gid kaayo. Pero karon pa lang, kung dili panday ang imuhang bana, kulang gid kay ng imuhang 30,000, 50,000, kulang gid kay na, B. No? Pero kung gusto dyan ka nga maglahi ka, makaipon-ipon ka, no, depende man asya sa imuhang way of gastos, pwede man nga magrenta na lang sa mong kwarto, o diba, kay kamura man duha sa imuhang bana, from there, you will have your peace of mind. You can, kumbaga, makaluto ka og sarili ninyo, maka-desisyon kag inyo, ha? Diba? Bisod mong kaay nang naakas sa panimalay sa usa ka balay nga dili imong balay. Tama ba akong giingon? Bisod kay nang ingon ana, kanang magka nang magkuan ka, maglihok-lihok ka nga, gusto unta kay nimo nga mananom, gusto nimo manilihay, pero di ka kapanilig kay maikog ka, kay ang ilang mga mata kay nara sa imuha permanente nga kanang murag ang laki-laki ng kasalanan mo, parang buong mundo pasan mo na. Mga ganyan. Request si Buboy og ay kunyo binuangi diha diyan maayo sa i-block tika karon diri. John Miles Bato Balunos. Sige, taro nga lang ninyo yung request ha, kay kabalungan mo nga dito nag-play og mga other songs. Nag-play gid ta og kanang mga kantang mga love songs kay kada gabi. Makalingaw jud ka bibi, pakinggan. Aba Tagalog tsaka Bisaya talaga tayo ngayon. Kanang iya ang problema gud Cinderella, pamilya sa iyang bana dili na niya iutong. Iya nang isulti sa iyang bana kay iyaha na, sige itong maora na hinungdan, mamatay na siya og mahutdan siya ng hangin. Grabe po di si Junjun. Uy, ikaw Jun ba kay ka ng harsh rapod kay ka? Mahutan daw kag hangin inday niya, maora daw na, unsa na, hangin patay na siya sa iyang problema. Ito pa siguro ko ka ng depression, pero mahutan og hangin, grabe po ka Jun, uy. Wala dyan kay ka ng konsiderasyon Jun ba? Jun, katuog na Jun ha? Kani si Junjun ng Cebu, kung si Unta mangin ka karoon, Jun, ay. No, ikaw, Junjun, ha? Mutambag na lang manggani ka, Jun. Pakutan pag hindi mo hangin, Jun. Bitaw? Dahil bitaw, isa ragin ako matambag, pero bitaw sa imo. Same sa gitambag sa itong mga letter sender, mga listener karong gabi una. Pwera lang sa tambag ni Junjun, ha? Abutin mo, Jun. Jun, lamik ikaw ka ng paliwatan, gali, Jun. No? Kami kaya kusi-kusiun, Jun ba? Kanong kusiun, gani ka na kong neeper, Jun? Junjun ng Cebu, si Texter 335, oh. Mahot na naghangin, agad-agad? Iba pwede makonsimisyon, usa? Ay, ha, mahot na naghangin? Habi si Junjun ba? Ito, Jun, may gabi idi ha, Jun, ha? Salamat kasi mong pagpaminaw sa toang programa. O sa mga taga Cebu, karong gabi una. Mayang gabi ipo sa inyong tanan. Pero bitaw, Dino, o maglahit na lang gid mo og balay, Dayan, since wala pa man Jun mo'y anak, mas maayod, bitaw, Day, nga magrenta na lang usap mo og kwarto. For that, okay, ang peace of mind, manggod, Day, kapag ka maguba, o magka-emotionally imbalanced ka, basigun niya, oroy, bitaw, og mugawas na lang ka nga, og ni Junjun, pawa na kay hangin. No? Lisod ka ayo, lisod ka ayo, Day. Wag, ayaw na ipugos imong kaugalingon sa mga taong dili ganahan sa ato. Kasi their silence means na dili kit sila ganahan sa imo. Kaya kung ganahan pa sila sa imo, ha? Technically speaking, ka ng mga ilang mga istorya din, ha? Mga chismis nila, dapat appeal ka. O, anak mo na. I remember. Dapat appeal ka sa mga chismis. Dapat part ba yan kasi ilang pamilya, whether they like it or not, ikaw mo nag-ipakaslan sa iyahang anak. So, wala naman siya yung mabuhat, Anna. Unsa pa mayon? Usually ba yun ang mga ingunaanang ogang, ano, dili ka move on kay ang kwarta sa anak. But anyway, Day, for your peace of mind, mas maayo nga, magbalhin na lang yun mo og balay, o magrenta na lang usap mo og kwarto, kay para naa kay peace of mind. And then from there, makalihok-lihok ka, makaipon ka. You don't really have to impress. You don't have to do anything para magpa-impress ka sa mga tao nga di ganahan sa imo. Di na ta mamugos. Oy, kung dili sila ganahan sa tua, dili. Kung dili sila makipan or mapansin sa tua, dili. Ngunong, do not please them. Mahurot ra ka. Kung imo pa na siya ng pangpugson, may pagka ng ano, iimo na lang nang ipahuway din ha. May mabuot sa imo, unsang orasa ka mamata. May mabuot sa imo, unsang mabuto. May mabuot sa imo, o kung mamansin ni mo sa di. Ha? So, Day, more gito, ako ang maingon sa imo, kaya wala namang gitay oras, no? But anyway, sa mga katropa nato nga naminaw karon, mga bibi nato, nga gaduka na, oh, nag-inom-inom pa og Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen sa mga nag-duty de kagabi ong dako. Uy, congratulations sa nakita na gini mo ang kape nga para sa imo. Kini nga kape bi, safe kay na siya sa imuha bi. Kay maskin pagkapulaw ka sa kagabi on, safe ang imuhang health tungod kay healthy ni siya nga kape. Plus naapagin siya glutathione and collagen, makapahayag sa imuhang cuties. Available na kini siya sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Og mapalit usab sa mga pinakaduol na XFM stations. Og diripod sa tuwa sa XFM Bukidnon. Available na po nga to ang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, Santon Vitamin C, og Turbo Men Enhancer. Sa ngalan na lamang positive book person sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init Baka ayo ang atong gabi ingay ako. Murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahes sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi. Sa

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: Yung galaw yun, taga-anong kurangado yun. Huwag kong kriyatin yung taas. Yung hindi, so kung pag-ihig, magputol. Ay, hindi yung hindi magputol.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kriyatin lang niya na tulog na kahit kung sa pag-ihig o tira kayo. Kaya orang kriyatin, yung 94 lang kung nakapaminaw sa tumigit ng multi-car. Kaya nakapalati, ang ilang tulayan na ang gusto sa history. Hindi kayo natabang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o sa ka-driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, di palit dayon ko. Bisan dark, ipakapi ng akong edad. Matahinay naman, nalawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Narwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Manamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Mga

0: pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag-apilyedo.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting! Summer man nagkatropa.
1: Ang saya-saya! Summer!
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, Kinihang XFM 89.1. 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa! Summer na! Katropa! Paklarek sana!
3: Exciting! Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Taklarik sana!
2: Exciting!

0: Ana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: exciting summer man na katropa.
1: Ang saya-saya.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa. Summer na. Katropa. Kaklare. Sana.
2: Exciting.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: exciting summer manaka tropa.
1: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa. Summer na. Katropa. Kaklaris. Anak.
1: Exciting.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Taklarik sana!
2: Exciting!

0: exciting sa pair man nakatropa.
1: Ang
2: saya-saya. Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na.
1: Katropa.
3: Kaklaris.
1: Sana.
2: Exciting.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: exciting summer man nakatropa.
1: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Summer na! Katropa! Kaklaris! Sana!
1: Exciting!

0: True ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: Eksana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM.
1: The planets are now
2: exciting.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdanggo na gugo. Kanya ito gili man. Masama yun sa Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Nilson Timpo,
8: taga Samal Island.
7: Ako dahi usaga trabahante sa Davao City Water District.
8: Ako na-assign sa field.
7: Ang akong trabaho, hago kayo.
8: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
7: copy daw nga
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nakamera kong trabaho,
8: kapo nyo kay pag-uli.
7: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit.
8: Ang akong kakapoy sa akong trabaho,
7: nawala.
8: Huwag ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
7: nawala sa
8: busa. Epektibo dining
7: coffee dining
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Sa mga kauban akong trabahante sa Water District,
8: nasa field na sign
7: nga ang atong lawas kapoy mong tayo paguli,
8: istingin yung inom

0: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
0: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
1: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno na pag Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dayon nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ah. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
1: Southern Gold Coffee Mix. Sister Payne.

0: lalaki nga seryoso. Nangita lang gid ka, gwapo.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Exciting. Sa pair man nakatropa.
1: Ang saya
3: sa Tibuok XFM Network.
4: Yes, nga pwede gayud ninyo bisitahon. Kung kamo gayud duol sa Mati, adon na kita'y branch din na mga katrapan ata sa A Square Building, Barangay Central. Ubos gayud sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Pwede mo ato din na, open na Sunday to Friday, alas 9 buntag hangtod alas 5 gayud sa hapon. Unya, kung kamo usab mga taga-Tagom or Dol Ramos Tagom, adun na po tayo clinic. Yes to Halt branch mga katropa. Ana sa M Central Building. No, tapad gayud sa Mr. DIY Public Market. Amo na ang ato ang address din na ha. Pwede kamo din na mo bisita. Alang gayud sa atong libreng check-up o libreng konsultasyon. Matag Merkules, Huwebes, Bernes o adlaw Domingo, mao ka na ang ato ang schedule. Apan kung buot ka mo nga diin mo avail sa ato agayong mga produkto and a very affordable price, abrido matag Domingo, hangtod Bernes, alas 7 buntag, hangtod alas 8 gayud sa gabi. Mao na atong schedule din higayud sa Dakbayan sa Tagom. Sa mga taga Davao, naapod tayo clinic branch din ha sa Yes to Hot mga katropa. Naagayod sa Matina, Davao City. No? Sa Cellpole Building. Tapad ta sa Tagom Cooperative at bang sa Durian World. Muna ang ato ang clinic address. Abrido sa Gapon, Sunday to Friday, alas 9 buntag, hangtod alas 5 sa hapon. Ang atong schedule for check-up and consultation, dinagayod sa Davao, matag adlang Lunes o adlang Martes gayod mga katropa. Kita-kita ta para gayod atong matulukan. Huwag malikayan gayod ang mga balatian ining atong panahon na mga katropa. Oras, alauna na mga katropa. Padayon kita nini atong programa. And sa mga nagapaminaw, pwede pa kamo muhabol o mupadala sa inyong mga mensahe. If you have a concern, just text your messages sa ato agad yung text line number 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. And then ato nang hatagan no pagtagad ato nang tubago no inyong mga gipadalang pautana. Unya gayud human sa ato ang health information. Oga sa mga nagatanaw usab sa ato ang live, pwede usab kamo mag-comment din ha no. Kung adun na kamo ibuot ipangutana. Atuwa nang basahon mga katropa. Comment lamang sa ato agayong Facebook Live. Atong ipadayon ang atong pagtuon, no? Gahapon mga katropa, atong natunan mahitungor gayon nining gitawag na tog hypertension or high blood. Atong nailhan gahapon kung unsa jud kining kondisyon nga gitawag na tog high blood. No, gani atong naisayran nga di ay kining high blood, dili gid dapat nato ni siya matawag nga sakit, kundi usa lamang kini ka kondisyon o resulta tungod kay adunay gitawag na tog problema sa blood circulation. No, kay kanato isip nga mga naturopad, kay kung atong tawgon nga sakit ang high blood, maunang di gid ta makaangkon og kaayuhan. Tama ra gid ta sa pag-inom og mga unsa pa nang inom nato para ma-maintainar lamang dili mo saka maayo ang pressure og dili mo hamtong gayud sa gitawag natog pag-atake, no? Pero kung ato gayong mailhan kung unsa jud kining gitawag natog high blood, sama sa atong natunan gahapon, pwede di ay matuldukan o makaangkon gayud o kayuhan mobalik sa nindot nga sirkulasyon ang dugo mga katropa. No, atong naisayran tungod kay kini usa ka circulatory issue, no, atong gi ato usab gitun-an kung unsay mga hinungdan niini. Number one is lifestyle and diet. Then ikaduha Possible if you have already medical conditions, underlying health conditions, sama na laman sa diabetes, thyroid problem, kidney problem, pwede sa gihapon ikaw magka high blood mga katropa. But most common form of high blood ato natunan gihapon, it is a primary or essential hypertension caused by lifestyle and diet factor mga katropa. Which is sadly maugin na mga panghitabo karon ha. Unsay pwede makaon hala? Unya hilabi nagduwagan pag bisyo. Inom din hi, inom din to. Sigarilyo pa jud. O mao na musugot ang sa dili, magka high blood jud ang usa ka tawo mga katropa, no? Apan luyo niya ng tanan, kung atong may sayran, mabalik tas pinakahinungdan ni ini, pwede jud matuldukan kining gitawag na itong high blood. Dili ta, dili na ito ang mindset. Nga muasa na lamang ta kung sa'y pwede na itong imnon hangtod buhi ta. Mga ginahiya realidad nga panghitabo mga katropa, no? But then again, ato ta solusyon. Atong hatagan og solusyon kining gitawag datog high blood. No, tungod kay gahapon nailhan man nato and I hope nga di nasabtan sa tanan hilabi na sa may mga may high blood nga kung unsa jud ang high blood nga condition mga katropa adto ta karon sa solusyon. Unsa may angay natong buhaton sa ato agayong mga high blood? Duna ba'y kaayuhan dok kining gitawag nato nga high blood? So ato ang tun-an karon mga katropa ha. Oy laing tubag ang ato ang mga health experts tungod kay ilang gituran pag-ayo kung unsa jud kining high blood. Therefore, aduna po'y gitawag nini solusyon no nga ilaha gayong gitun-an mga katropa. And they found out tungod kay usa ang pinaka common nga hinungdan gayud sa high blood is lifestyle and the diet factor. Una ang pinaka-advice gayud sa ato mga health experts para gayud maayo o mawagtang kining gitawag na tog high blood, kinahanglan ang tao nga din adunay high blood, aduna siya'y gitawag na tog diet modifications. Kung siya'y pasabot sa diet modifications, kung dati hilig kag parat, bawasi na na ang imuhang mga hilig sa mga parat mga katropa. Taasi ang potassium intake and then syempre aduna usab advice especially kining gitawag nato nga pagtuon no mahitungod gayud sa gitawag nato nga pagkahimsog sa kasing-kasing o kining gitawag nato nga dash diet ang mga katropa. Usa kini ka dietary approaches no to stop hypertension. Usa kini ka himsog nga pamaagi para gayud sa kasing-kasing mga katropa nga din gidisin nyo para gayud buubos ang pressure sa dugo. Unsay unsa mali nga mga diet? Gi-emphasize sa pagtuon na kini di ay nga diet naglangkob kini sa mga pagkaon nga diin sagana sa gulay, sagana sa prutas o lean na proteins. Unsa maning lean proteins? Dagang klase sa protina mga katropa nga pwede na itong makuha. Pinaagi gayud sa mga klase-klase usab nga mga pagkaon. Apan kung muiskot ganita galin proteins, it is not tawag ani dili na makuha nato sa mga pagkaon nga diin sagana gayud ang taba. Sama na lamang sa red meat, no? Nga din sagana o taas siya og protina mga katropa, apan ang problema, taas po siya gitawag na itong fats, no? Nga ang protein niya, taas po siya gitawag na itong hem iron. Although protina siya, pero aduna po siya ika daot gayod sa atuang lawas. Mauna ang pinaka-advice, pag misgutag lean proteins, a great source of lean proteins, kada gayong gitawag na itong mga gulay. Mga beans and nuts. And then syempre kining gitawag na to pinaka common karon ga grabe kataas og protein kining tofu or tokwa. Ay nindot kay na mga katropa na very good source of lean protein. And then syempre low fat dairy and then saturated fats and the sweets. Mao'y pinakanindot mga katropa. Kung mao na ato mahimong diet especially kung ikaw adunay high blood, dako kayo na og tabang. Ikaduha, exercise and lifestyle. No, kung dati dili kay kahilig magpasingot, o di kay kahilig maglihok-lihok, sugdi na karon, no? Okay, dako kay tabang o gikinahanglan nga madiin mahimong nindot ang circulation sa dugo. And syempre pinagi o dako kay tabang kining paglihok-lihok nato. No, bisag 30 minutos ragod kada adlaw paning kamuti makalakaw-lakaw man lang ka. No, unsa ba himo ni mo din ha, nga din makalihok-lihok? Paning kamuti mahimo ni mo na kada adlaw. No, tungod kay dako kay tabang ang pag-irsisyo para gayud mo kusog ang pagdagan sa dugo gayud ang mga katropa. No, aduna man goy vasodilation nga mahitabo during exercise or physical activity. Vasodilation mao ni mo pa-expand, mo padako sa ato agayong blood vessels. Kung atong balikon, usas pinakahinungdan nga nung adunay high blood, tungod kay ang ato ang blood vessels, ang atong mga ugat nga din diha gaagi ang dugo, nahimong piyungkot, nahimong ipit, no? Sa pabaylaing terms sa narrow and stiffens, no? Nahimong guot na kayo, o di na kayo makaagi ang dugo, mo nang nitaas ang pressure sa dugo, mga katropa. Apan, during physical activity, ehersisyo mga katropa, aduna di ay vasodilation ang mahitabo. Kining vasodilation mao ni amo pa expand, amo pa luag gayud sa agianan sa atong dugo mga katropa. Mao nang dako kay tabang, no, kining pag-ehersisyo sa gitawag gayud nato nga adunay may high blood, no, mga katropa. Ikatulo, herbal remedies. Uy, nindot ka ayon ni, no? Aduna day mga herbal remedies sa dok para gayud sa gitawag nato nga high blood. Yes po mga katropa, no, actually daghan kayo og mga herbal nga pwede natong gamiton para gayud sa gitawag nato nga high blood, no? Apan karon maghatag ra man tag usa, no, sa pinakailado nga din sa bisang dugay ng panahon, no, sinaunang panahon mga katropa, kini gayud ga herbal ginagamit na gayud, no, sa mga karaang tao mga katropa. Kining gitawag nato nga ahos. Ay, naku po ha, ang ahos mga katropa, gitud-an na sa atong mga eksperto, dako day kay siyag tabang para gayud muubos ang pressure, no, sa tao gayud nga din adunay high blood mga katropa. Nga naman dok, unsa man day naa sa ahos? Nga ang ahos, pangpalami raman na niluto. No, panglamas raman na, ubanan day bumbay. Duna di ay gitawag natog health benefits ang ahos. Yes po mga katropa, no, gani adunay usa ka researchers, no, usa ka health experts mga katropa, gitawag na siya garlic king. Tibay kayo, no, power kay itong nga tawag nini health experts mga katropa. Tungod kay iyang pagtuon, naka-focus ra jud sa ahos. Iyang gitud-an pag-ayo kung unsa jud mga health benefits ni ini, mga compound ni ini. Og iyang naisahiran nga daghan di ay kaayog matabangan ng ahos. Mao nang gibansagan siya og garlic king. No, asa ka na hari sa ahos. No, pero iyang naisahiran mga katropa, iyang mga research iya pong gi-share hangtod sa atong kapanahunan, og mauna ilado na kayo ang ahos mga katropa nga din dako day kay tabang kini. Dili lamang sa high blood kundi halos tanan gayud din nga balatian mga katropa. Okay nga naman, ang ahos aduna day siya gitawag gayud nato nga klase-klase nga mga sulfur compound og inana nga diin nahimo gayo nga powerful. No, kini gayong gitawag nato nga ahos mga katropa. Unsay naa sa ahos day dok? Ang ahos mga katropa hatagan tamog usa sa ang sulfur compound nga naa niini, kining gitawag nato nga allicin. Ang allicin mga katropa usa ni sa number one powerful compound nga naa gayud sa garlic or ahos. Unsay purpose sa allicin? Nindot kaayo mga katropa, especially if you have a high blood. Kani ang ahos, gibansagan ni siya og a balance herb. No, taga balancing herbal. Ababa kung ano na kay high sugar. Iyahang ginabalanse, ginabalik niya sa normal. Ado na kay high blood. Iyahang ginabalanse, ginapaubos gayod niya ang imuhang gitawag nato nga blood pressure. Dili lamang kana ang ahos, aduna pay gitawag nato ga polysulfides. usa ka another sulfur compound nga naagayod sa gitawag nato nga ahos nga sa dihang kining polysulfides musulod sa atong lawas ma-convert ni into hydrogen sulfides, and these hydrogen sulfides mo ni amutabang para gayod mo expand and mo dilate ang ato agayong blood vessels para gayod ma-regulate and ma-normalize ang blood pressure sa usa ka tao. Diba, isipon ni muna, pinaagira di ay sa ahos mga katropa. Pwede di ay, no, manormalize ang blood pressure sa usa ka tao. O, duwagan pa dyan nato, napay 1,2-vinylditin. Another form of a sulfur compound nga makuha gayod sa gitawag natog ahos. Unsa man ang 1,2-vinylditin, dako kay siyang tabang mahitungod gayod sa mga any kinds of inflammation. Tungod kay kini usa ka anti-inflammatory nga diin mutabang para gayod mukuyos ang mga naghubag, mga bukol-bukol sa lawas mga katropa. And take note ha, pag misgot ganito tag high blood, it is one of the example of inflammation. No, kung makita pala nato ang sulod sulod sa lawas sa mga taong adunay high blood, makita ni muna ang ilahang mga ugat sulod. Nako, grabe ng pangpanghubag tawon, no? Mga ugat sulod ng hubag na tungod sa grabe kabarado sa agianan sa dugo mga katropa. O inana kanindot ang paggamit sa ahos tungod kay aduna siya ay 1,2-vinylditin, usa ka powerful anti-inflammatory properties para gayod tanggalon ang mga nanghubag, mga bukol-bukol gayod, even sa sulod sa lawas mga katropa. O muna kung ikaw aduna gayod gitawag na itong arthritis, adunay gout, adunay mayuma, adunay mga piko sa atong mga kababaihan o mga prostate enlargement, no, sa atong mga kalalakihan, dako kayog tabang kining gitawag nato nga ahos. Kaya iyahan ng pakuyuson, no, kada gayong mga nanghubag or mga bukol gayod sa ato ang kalawasan. Ang problema lang sa garlic or sa ahos, ilabi na gamito ni Muni siya raw, butpasabot hilaw. Lisod po mo gamit ka ang dito po ni mo giluto sa imong humba, dito po ni mo giluto sa imong adobo. Dok, gamit mo kog ahos to, ah, daghan ka

tao mo ino mo rumkaon og ahos nga hilaw, mani maho po gyud ang iyahang lawas. Bahalag dili mo dikit kung kaya man lang nga. Sa imong konsensya nga di mo dikit ay imong asawa, di mo dikit ang imong amigo gamiga, hala pagkaog hilaw din ha, no? Importante di mo dikit ang balatian mga katropa. Inana ka gitawag nga isog, no? Kining gitawag na tong ahos mga katropa. Pero na ay good news. Okay, lisod po halimbawa labi na og kung gatrabaho ka og office, no? Or asa man ka gatrabaho nga professional jud kinahanglan, no? Labi na air condition ang kwarto unya kay gikan kani kaon og ahos, manimaho gyud mga katropa, no? Mao nang adunay good news, ha? Adunay good news mga katropa, manimaho man dita ani hilaw nga ahos. Unsaon nato paggamit ani Doc? Para makuha nato ang full potential. Ilabi na kung ikaw adunay gayo gitawag nato nga high blood. Good news mga katropa, tungod kay ang ahos, usa gayud kini ka compound or usa kini ka sangkap, no? Sa ato agayong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang ahos usa na sa ato agayong sangkap sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule kauban gayud sa mangosteen, ampalaya, malunggay, spirulina. Mao na grabe ka powerful. Grabe gayud ka effective kini ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule since 2011. Daghan na gayud ang natabangan nga adunay high blood. Inana ka powerful, no? Inana ka nindot kini ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mao na daghan ang nag-maintainer nini ato ang Santon Plus Gold. No? Tungod kay nasayod sila, ako jud kay tabang mahitungod gayud sa blood circulation. Mao na para sa may mga high blood. Kung hadlok mo mo gamit og hilaw nga ahos kay basig manimahaw ang inyong lawas, ilabi na kung aduna pag kay gastrointestinal problem, medyo elevated ang imong acid, kadalasan pag mukaon gayud og raw garlic, medyo mo hapdos ang ilang dughan, no? Mo hapdos ang ilang kuto-kuto, manginit ang ilang dughan, that is normal because kay grabe ka powerful, no? Ang sulfur compound nga naa sa ahos. Maunang ang atong gihimo, purely extract atong gikuha sa garlic, no? And then atong gibutang gayud sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pag muinom ka, way bahos lawas, pero ang pagka-powerful sa ahos, naagi hapon sa ato ang kapsula sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Maunang sa may mga high blood, suwayin, no? Paggamit ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, one of the best food supplement para gayud matuldukan kining gitawag na tog hypertension. Duwagan pa dyan nato og juicing therapy na atay combination of juices mga katropa for hypertension. Anong gikinahanglan ang juicing therapy para sa may mga high blood? Tungod kay atong balikon, hypertension or high blood is not really a disease but it is a condition caused by circulatory issue. Tungod kay ang high blood, usa ka kondisyon na pagka-problema sa agianan sa ato ang dugo, mao nang mas gikinahanglan ang juicing therapy. Unsa man ning juicing therapy? Sa kini ka combination sa mga gulay, mga prutas, nga atong ihalo-halo o himuon nato ni siyang juice through blender or juicer ba? Nga ang iyahang pure juice mo imno nato directly maabsorb o magamit gayon sa ato ang lawas, especially paingon sa ato ang dugo, mao nang mahinluan o dako kay tabang hilabi nagbarado ang imuhang dugo mga katropa. Mao nang for how many years, no? Sa ato ang Yes to Health Clinic, sa ato ang panirbisyo mga katropa, di gina nato ni malimtan kini ato ang juicing therapy. Unsay the best nga combination kung ikaw adunay high blood, unsay nindot nga kombinasyon sa mga juices? Number one, kining gitawag nato na pipino juice, no? Isa ko sa lang ka pipino mga katropa. And then duwagi day usa ka sayote. Ayan, and then usa ka ampalaya. Bisag ka ng tulura. No, i-combine din muna mga katropa. Kung doon na kay blender, mas maayo ang pipino, hugasi. O niya, paniti na lang, mas maayo. Kahit di na raba kayo safe, no? Kining ato ang mga gulay ron. Labi lang, pag-gunit pala ng mas pipino, medyo pag tanaw ni mo sa iyong kamot, gaputi-puti man. Niya, usahay, gadanlog-danlog. Pamaagi na lang po da para ma-preserve. Pero mas maayo, para mas matanggal ang chemical nga naas sa mga gulay nga atong gipalit, tanggalan na lang panit. Kung niya, panigurado pa dyan, ihumol na itong asin para mas matanggal dyan ang chemical mga katropa, ha? Balikta ang pipino, panitan, hugasan.

then slice, ibutang sa blender. Ay nagbutang yung tubig kay kaya na i-blend kay humok man. Pag na-blend na ang pipino, isunod na po ang sayote. Panitan, hugasan, then slice and blend. And then ang ampalaya, ayaw na paniti, hugasin nilang, kuaagayod ang liso, i-blend kaoban sa pipino o sayote. O, kanang tulo, i-blend together. Kunya, pag na-blend na, kuwag hinlo nga tela, ibutang dito, pug-ah. Ang pure nga duga, mga katropa, maoy imna, usa ka baso, alas 9 buntag, usa ka baso, alas 3 gayod sa hapon. Himuan na, sulod sa 15 kaadlaw, o bani pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung ikaw adunay high blood, atog clinic na, balitaay ko kung kamusta ang imuang high blood. Ba nawala ba? Or naunsa ba? Balita ay ta mga katropa na. Tungod kay kini nga mga kombinasyon, one of the best therapy para gayud sa may mga adunay gipantawag na to nga high blood, ha? And then of course, kung gusto gid mo og pinaspasay nga medikasyon, gusto mo og mga kombinasyon nga mga food supplement and herbal medicine, available usab. Aduna tay mga program ni ana nga ana sa Yes to Health Clinic. Within 15 days to 1 month pinakadugay natay mga pamaagi para gayud sa gitawag natog hypertension, especially kung dugay na kayo ang inyong high blood. Ya, gusto mong matabangan o makaangkon o kayuhan, atui ang Yes to Health Clinic. Doon na tayo mga pamaagi gayod para ni anak mga katropa. Oras na to, alauna 23 na. Bago tayo humaan gayod nining atong programa nga The Secret of Health. Ato sa katagan o pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sila mga mensahe, no? From 816, Dok, unsay maayo sa gahubag na tiil? Uy, ito ano, wadag palibak ang hubag at ito anong gitakil ganina sa may mga inflammation. One of the best ahos, no? Siyempre, tungod kaya doon na siya'y 1-2-vidil-ditin. O sa ka-powerful anti-inflammatory properties na anaagayod sa ahos, mga katropa. And then, kung dili kaya ang hilaw nga ahos, edi ato ka Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, nasa'y ahos, napadyo'y mangustin, napadyo'y malunggay, napadyo'y spirulina, grabe kanindot na para gayod sa may mga nang hubag asaman nga partis lawas. Silabi na kung sa tiil, no? Unya, mas maayo pag-amping, ha? Ilabi na sa ato ang texter. Kay kung ang hubag gani, naas tiil banda, mga katropa, ilabi na kung naas gayod sa wala, basic indication na sa imuang heart condition. Mas maayo magpa-check up gihapon, ha? Kung adunay panghubag din ha sa imuang tiil, hilabi na sa wala, usbon ko, magpa-check up dayo, no? Para gayod sa atong texter. Para panigurado, unsay mabalaan na to kung sa pinakahinungdan nga nung nanghubag na ang imuang tiil. Hilabi na sa wala. Nya, hilabi na kung inubanan o paglisod o ginhawa, ay naku po, basic dili na simple nga hubag, basic reaction na nga din aduna na kay problemas kasing-kasing. Ikaduha, basic aduna kay problemas kidney. Ikatulo, basic aduna kay problema gayud sa gitawag na tog sugar imbalance. So, mas maayog yapon, magpa-check up dito, ha? Unsay angay, himuon, hilabi na kung layo, layo ang imuang lugar sa mga patambalan, pangita o luya. Mas maayo katong luyang dilaw or turmeric sa English or dulaw sa Bisaya. Banggura ma, bangguro ni muna. Unya pag humagbanggod kuag hinlo nga tela ibutang dito unya puga ang pure nga duga sa luyang dilaw ibutang sa butanganan unya haluig usa ka pudyot nga paminta powder. Ihalo pag ayo unya imna kada alauna imedia sa hapon. Pwede nimo it twice a day. Para panigurado, dali mo kuyos ang hubag. Alas 9 buntag o alas 3 gayod sa hapon. Unya, inumida yon og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung doon ay mga pharmacy diha dool sa inyong lugar, so ay pangita ang Santon Plus Gold, ha? Unya, kung doon ay panahon, bisita sa atong Yes to Health Clinic para atong hatagan o pagtagad ka na imuhang problema. Last nga atong hatagan o pagtagad from 682. Ayong hapon, Dok, ang mangga, Dok, pwede ra ba na sa diabetes? Mangga, unsa man yung klase nga mangga, hilaw or hinog, no? Pero siguro hinog ang iyang pasabot. Ang diabetes, mga katropa, no? Wala na ito na gina-encourage, especially pag taas dyan siya ang level of sugar. Wala na ito gina-encourage, bisan pa man prutas na, natural sugar. Pero kung naadyod sa gitawag na ito kataasan ang sugar level, even na mango, kauban sa watermelon,
unsa pa ba nga mga tamis kayo nga mga prutas, orange. O, gina-discourage na to na ang paggamit o ang pagkaon gayod ni ini, no? Habang or samtang wala pa na neutralize, na normalize ang sugar level, bisan ang pagkaon sa mga simple nga mga tamis nga mga prutas, dili gid siya advisable, no? Okay, mudungag bansag pagtaas sa asukal sa lawas. Unang-una, ato asong tuldukan, ibalik na to sa normal ang blood sugar, and then, mas maayo, piliyo na dahil na to ang natural sugar nga naagayod sa prutas, no? So, para sa texter, okay ba ang mangga para gayon sa diabetes? Para kanako di sa maayo ang mangga nga hinog para gayon sa may mga diabetes. Ang safe kaunon nga mga prutas para gayon sa may diabetes, kining gitawag na tog avocado. Grabe kanindot ka na, no? Kining gitawag na tog avocado, mga katropa. Isang pag may diabetes ka, why problema, no? And then, syempre, para sa atong texter, atong usab invitahon, visit our Yes to Health Clinic para gayod atuan ng matagan pagtagad ang imuhang diabetes. Asa mang kakaroon nga lugar, kung dol ka sa Tagum, Davao, or Mati, bisitahan atong klinika para atuan na matagan o pagtagad ka na imuhang diabetes, okay? Dagan salamat, mga katropa! Dagan salamat sa mga newban! Ilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Wa naman tayo igong oras sa ato agay programang The Secret of Health. Ugma na usab, mo sa Gapon Stasyon, mo sa Gapon sa programang The Secret of Health. Kauban sa Gapon ang inyong health consultant, si CJ Nedruda. Wa naman tayo igong oras sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon ugma gapahinumdom. Ang pingi ang imong lawas. Huwag ang imong lawas sa mag-aamping kanimo. Maing adlaw sa tanan, and God bless us all.

0: Estás en Metropa 6 FM Dava Region a las 4:33. ¡No vais a comentagon!
1: Ya de Kakaron, Zagawas, Atron, Atokinin, Guaon, ang reaction sa katawan.
2: Nagtadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagbartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.

0: viernista por Jay Mangakatrapa. Grabe dalia sa adlaw, no? Ala, kumusta ba? May buntag na sa kanan tuntan ng mga kingsunan. Ibot na mga sadang, mga sadang! Abone kay Muhulo! Ang inib po! Ito, bagon na mga katropa. Gawin ka kay buntag na. Alas 4.30 city na sa kabuntagon, mga katropa. 437 Mauna inyong minti na, mga katropa. Sulod sa pulo, katuig, mga katropa. Ang 437 Siyara, mga katropa. Di mo mahutdag buhok. Ito, laing adlaw na subkarong mga tropa. Gabirnes, pizza, dosin na yun. Independence Day! Ala, Independence Day, manahiron mga katropa, no? Wala, giingon, tapagingog, Independence Day, mga kaigsonan. Ay, nako! Holiday! Holiday! Sakuan pa, mga tropa. Holiday na pa! Holiday, wa trabaho! May trabaho, mga tropa, na nerbaho sa gobyerno. Apa nagtrabaho, mga tropa, sa privado, sama na mo. Ang holiday na mo, Sabado lang. Sabado lang may trabaho. Kaya mao, may timpahuway po na mo, mga katropa. Ito, sayo, bitaw mo din na mga kaigsonan. Isayo lang na mga tropa, ang ato karong ng kabuntagon, mga kaigsonan. Aron, mahimo kita ang madasigon. Kalimte na mga problema, mga katropa, nga makapadepress na to. Ang depress ka, mga tropa, di ka kabalan sa isang mga trabahoon. Di ka kabalan sa isang mga hauna, mabuang ka na. Bago na, 99.1, Mati City, nagpaminaw. Good morning, kanatong tanan rin na pita, mga katropa. Morning, mga sanog, mga sanog!
1: Good morning!
0: Morning, mga lumon!
1: Good morning!
2: Pilipinas, magmata na ta!
0: Ako'y higala din, mga tropa, nga amot ka. Higala pa ba kami hantog karon? Amigo pa ba kami karon? Kay si Brother Lito Laber! Lito Labra, napitas mati, mga katropa. Kumusta mga Brother Lito Labra? Ito, kumusta mo karong abuntaga mga kaigsunan taga Mati City, Davao del Davao Oriental, dili del Norte. Ito, kumusta man mo karon? Labi na din mga tropa sa Tarragona. Kumusta ni kong iksoon rin taon mga tropa? Adriwis sa may Tarragona mga tropa nga natumbahan ng taon o kahoy o mangga, nakong mangga, puno as mangga ilang balay. Wapain taon makatukod mga katropa nga kapuyag balik. Naigyo pagkalos no siyang balay nga gawar po ito mga tropa sa light material pero dos indanas ba? Mga kahoy rin mga kuhan mga katropa. Taon-taon itong balaya niya po na ay gani kay wapas lang mga tulog mga tropa atong pizza uno yun. May yung pagkakuan mga tropa, may yung pagkalos no siyang balay. May balo po may ulahin na kami na balo. Sa 5 na mayroon na may balo. Agay mga pagsulay sa iskin na buhi. Laman ding ami din higang digoy nga birgara. Salamat po mga tropa. Kaya doon ay nagagagmang hinabang sa local government unit sa Kwan. Basis ko ni balo ang gikas pagmangkon. Gihatagan akong igso sa mga tropa, gihatagan na sila sin o kining plywood. So ang dako nga punuan sa mangga nga tumba, maura po ilang ipagabas mga katropa karon. Tinakuas mangga po, karaan ang ito mangga po nila eh. Atol po ng gabi ino, nga hapit sa mga tunog. May yung pagalos no mga katropa sa dos indanas. Pero okay lang mga tropa, at least mga tropa, way na angol. Way na disgrasya. Nakadagan man sila mga tropa, pag lagubo, magkaigsoon, dagas, kusina, kung igsoon. Kaya pong partner mga tropa, drima sila sa sala ko, no? Yung naganay po rin pa yung mga tropa sa gawas. Safety na, safety sila. Okay na, ang taod-taod ng Pinoyanan mga tropa, hindi na sila nakaputa pong pamilya. Gawa na. Los no, goodbye. Hoy, welcome mga tropa sa 108 na mga kaigsoonan. 108 na mga tropa ng mga tawag na tog subscribers sa YouTube na to sa XFM Tagum City. Kagahapon 99 matugapon 98. Murag 99 ha. Salamat to kay Dionay Nadugang. Akong gingong kagapon. Bisag 105 lang ugma. Makita na ko. Okay na ka. Lipay na ko. Ni 108 na mga katropa. Salamat yung tanan. Magampo sa tabay.

0: diri mga katropa sa ato pagpagdagoban, mga katropa, kaya wak man ta mangundang mga kaigsunan. Bitaw, ala, kumusta balik mga kaigsunan sa ato mga sukin, di pa minan, nagkapangapi na babaw, nagahigop-higop na babaw kapi din hi mga katropa. Ay kalimti ang kapi mga katropa nga atong naandan para makapadasi ka na ito mga katropa ng atong Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Collagen mga katropa. Okay ni ang kapi na dili lang humot, dili lang lami. Makapadasig pa kini kanimo, makapahayag pa kini simong kabuntagon, gikan sa tibok adlaw ng pagpinarbaho, umika na ining kapi mga katropa, mao kini ang makahatag siya kanimo kaayuhan. Wilma Joaquin, good morning, uban sa tibok membro sa pamilya. Asa man kayong dapita karon ma'am, good morning naman niya ma'am, uban sa tibok membro sa pamilya, hinaot ko nga madasigon sa pagkakaroon kabuntagon. Aran ining atong pagkadag-uban karoga panahuna nato sab kay Benedicto Pantonial. Good morning Benedicto Pantonial, Pantonial family. Good morning kanyang tanan Ruel Rimotin. Mato pa niya Bonghio Moro. Bonghio Moro. Good morning idol, watching from Italy. Ano rin siya mga tropa? Italy na name, Italy. Yan sa Italy, good morning kanyang tanan taga Italy. O gari usab mga katropa sa uban pa nato mga nagatanaw karun. At unahon nato mga viewers mga tropa nga naguna. Ay ang uban nagtikungkung pa. Labi nag-adunay nagtikangkang. Naapos sila din ha. Yan. Sila Dondon Gida mga katropa. Sila Leo Sumatra. Gari karun sa Mamakaw Kapalong Davao del Norte. Musta ba mudre? Gising na ba si Dondon? Idadidara na gani. Jaging-jaging na yan doon. Delikado na. Busigitag kuhan. Magsigitag gakos-gakos din na. Anay. Bita, maayang buntag ni mo diyan. Former kagawa Dondon Gida. O gikuman si Leo Sumatra. Ay, Leo mga tropa kay sa una, bataan-on pa niya. Mga aktibo kayo sa barangay. Kay Iski man eh. Mga kuan ni kanang hilig ay ni mga tropa patapok sa mga kabataonan kani ato kay basketball gina. Kaning hilig ni Leo sa una mano tong nahimo sang iski. Ay man leader sa iski mga katropa. Ya karon iski lang gyapon si Leo karon og si Dondon. Si Dondon no mao gyud naong siyang papa mga tropa anhing papa niya. Mga gida mga katropa dinhi sa Mamakaw. Mao gyud dagway mga tropa pagtanaw kun Dondon oh. Na ko ana gyud murag na purma ni dagway siyang amahan kani adto mga tropa. Meskot lang siya papa kaya kaliwan ng punta. Kaya una po magitong tatay mga tropa na huwagtang ni Kalibutana. Kaya may buntag tanan o kang Leo Sumatra mga tropa yung buntag niya Leo. O niya kang Lando Algabre at bang na sila si Leo Sumatra po mga tropa balay. At bang na sila. Alam may buntag o kang Kapitan Sami Kanonyo. Kap, good morning dia kap. Ipahibalo alam ko recap kung mag-groundbreaking mo din na sa inyong barangay. Kanusa masugdan. Ay akong gitanaw dito mga tropa ang sa may barangay kumpaon mga kaigsunan. Kanyang barangay kumpaon niya sa una, ang likod niya na mga tropa. Kuan na siya, tubigan na, lamakan ba? Nang basta magulan. Pero karon mga tropa, gitambakan na. Ubay-ubay na natambak mga tropa. Maunin wala masugdi na yun. Gumikan kay dako kay bakpilanan. So gitambakan. Ug mga yuta mga katropa, hangtod mga kaigsunan, graba na po, mga bato na po gitambak. Hantol kani mga tropa, ma-play na ni siya, ma-piso na siya, ma-plasta na nga dili na ma-uyog-uyog pa mga tropa. Masugdan na mga tropa, o gakuan kay mura gano na yung budgeting na mga tropa, kay giduaw na to dito sa mga staff o sa mga tropa ni Carlo Di Oyo. Carlo Oyo mga tropa, atong congressman sa 1st District ni Oyo. Bibisita na to dito mga tropa. Unya, gitanaw na mga katropa ang mga naisigutan ng area din na. Unya, na po yung nasyonal nga naga survey na po daw dito mga tropa para sa tawag na to road concreting gikan sa boundary sa Santo Tomas o gikan sa Tibal o gidaw Santo Tomas paingon diri sa Mamakaw. Pero the unang project ni mga tropa murag 1.5 kilometer pa lang gikan diha mga tropa sukuan murag diha pa nakutob sa Feeder Road 8 gikan sa Feeder Road 7 kaya naman sa Feeder Road 7 na ang kanang crossing sa Bulahan bitaw Feeder Road 7 ma diha. Naman din ha ang kutob ng simento gikan sa sentro sa Tibalog. So, kuha ba ta mga tropa? Ari pa ta sa tunga-tunga mga tropa sa Feeder Road 9. 1.5 man. So, murag yan napita mga katropa. Taas-taas pa. Di pa makaabot tayo rin mga katropa sa boundary region mga kaigsunan sa kwan. Makaabot sa boundary, kaya boundary sa Mamakaw o kwan. Na di naman sa Pili Road 10. Mamakaw o Tibalog. Pili Road 10 man yung mga katropang boundary. Yon. Ala, may buntag niyong tanan rin mga katropa. Naot ko nga okay lang mo. Kumusta ba si Edwin o Cecilia Ricto? Galagubo na ba ng kwan ni Edwin di ha? Kanang ihang radio din ha mga katropang kwan. Galagubo na din ha sa area ni Nung Boy Pirulino. Nung Boy, taon-taon mo tayo magkita Nung Boy Pirulino. Noon niya, nakita mi ni kuan na ito nakalabay ng adlaw. Nakita na ko, nakalaag ko, nakaagi ko rin sa ilahan ni Batusalim. Nakita mi Nung Dodong. Nung Dodong, magyapog dagway na eh, hantong garon. Sa una, mga trupa, Dodong na adaan. Dodong na adaan, mga trupa. Maabot na yung pidirotin sa una, eskwila pa may high school. Abot yung pidirotin sa una, kuyog nila ni Nung Boy. Kahit nag-abot dito, siya magdadato yung motor nga DT mga tropang karaan. Maabot na siya dito. Pag-aad to na ako mga tropo, Nung Dodong man yun eh. Hila kayo ng tatay sa una, kayo mainom po nagtuba at usanggutan ni tatay. Ito, may buntan yung tanan niya, kumusta man mo. Alright, sa tanan-tanan karo mga tropa nila ni Jose Leto kay Adil Argunza. Sila si Kisi. Morning Kisi. Huwag natusap nila ni Injat. Injat, good morning Injat. Yung ni siya, ay lagi ko anak papabong kay Gian lagi ko. Lagi, Gian lagi ka, Gian. Huwag natusap nila ni nila ni Toto. Morning niya to, huwag kang Dodong. Ang Inday nga niya across Davao. Huwag na rin sa mga tropa nila ni Sandra Langkaloy. Good morning, dali kaninyong hurot mga tropa kang Arnold Camilin. O gato sab kang Nung Boy Minsati. Nakita na po yung balik ni Nung Boy Minsati. Huwag ka matigulang Nung Boy. Huwag ka maidaran. Alaga lang yapo sa simbahan karon. Nung Boy Minsati din si Gisok. Taga Gisok, maayo gabuntag rin tayo ng mga Argenti family di ay. Kumusta ng mga Argenti family dali na pita? Nagtaod ang kukakakaan sa mga Argenti. Kinamay Argenti nga kung ano yun. Argenti dali mga tropa nga principal. Pero principal ni sa Santo Tomas Central Elementary School Speed Center, Argenti man eh. Ayan, may buntang yung tanan diri. Mga katropa ka nga Brad Ray Garbo Nadura. Good morning mga Brad. Ogi man ni Ma'am Jo Nadura. Ang ato nga teacher sa grade 5 diri mga katropa sa Santo Tomas Central Elementary School. May buntag din yung tanan. Nakabisita yung tao may dito. Ato nakalabay nga adlaw mga katropa. Nakabisita ko rin sa room ni Sir Edward. Ani Edward, Sir Ray Garbo Nadura. Salamat ka, Brad. Wa siya ka ma, wa may ka magsaba, Brad. Mari ka, Brad. Wala ko magsaba. Kamalo mo kung andam ka kanuna. Na kay bisita. Nabisi lang siya magtrupag andam sa preparasyon siya mga kwan kay parent orientation ni Anang Alauna. Yan, may buntag niya diha. Alright, mga katropa, balik tayo sa itong pagpanaguban. Mga igsona ni atong programag inyong tulumanoon, mga katropa. Mga hiskutan ng mga balita, mga tropa, inyong madugo karon rin sa itong pagpanaguban. Hatong ka na ito, mga tropa, gato sa mga produkto, mga tabang sa itong pagpanguma, ang Craft Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Basta maka-Craft Gold ka, sigurado ko, mga tropa, imong kinabukasan mag-gold-gold. Craft Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit kinis ng kanyang mga butika, ng kanyang mga agri-store, mga tropa, din sa inyong mga dapit, mga katropa, basta ka-Craft Gold. Kana ang tama kayong gamiton pang espresso sa inyo na kanyang mga klase, mga tanong, mga kaigsuunan. Oras alas 4.54 na bay!
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa pa ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon pa alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Maayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, paghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santol Plus Gold.
5: Si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og sumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate Iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na umadugo yan pagtutok sa computer. Magluha o magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Hingo ni kuya, akong mata daw ni kay Murag Action mapadupula, sir, diri sa ilalim. Moto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
1: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protect the retina.
1: The Secret of Health. Santon Plus.

0: Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunfone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunfone Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sunfone Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sunfone Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The secret of health.
1: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The secret of health.
1: Usbon ako mga higala, ang sikreto sa maayong paglawas, inom ta og Sunfone Plus Gold ubani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Sunfone Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: dan nationwide.
1: Ku meminum kah sa XFM.
2: Hoi Madi, ku mang laki ganika. Bayar dan bago cula. Exciting.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Exciting! Yes!
5: Alright, balik na rin mga katrupa sa ato pagpagpagpagpagpag magkakaisura samtang 1 minuto na milabay goras gato sa alas 5 mga katrupa. Alas 5-1 na magkakaisunan, hatol ka na ito mga katrupa. Gato sa mga produkto, magkatabang ka na ito mga katrupa. Malikayan ang diabetes, pinagi sa magtumar sa Sunsun Plus Gold kay dako kinig ikatabang sa pagpamino sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sunsun Plus Gold, mapalit kini sa nagkanihan mga butik at parmasya nationwide na mga katropa. Ayaw po kalimot magkaiksun na mga mag-uma ha. Ang atong Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga katropa, dako kini ikatabang para magkaiksunan na mahimo kitang madasigon, mahimo kitang successful sa pagpamuha. Ang atong Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. O sa inyo mga katropa, ang pagbiyay-biyahin na kinahanan ka mo mga sakyanan na pagarintahan, ayaw kalimti ang DM sa Renta Car din mga katropa sa Pioneer Street, Tagon City, Davao del Norte. Amugaway mga katropa ilang mga sakyanan nga inyo pagarkilahan, mga kagigsonan, makaabot kayo mo, makahumbis kayo mo, gumikan kay grabe mga katropa ka kondisyon ng ilang mga sakyanan. Tested and proven mga katropa nga to sa mga long distance mga katropa mga biyahe ninyo mga kagigsonan. Dari lang sa DM sa Renta Car sa Tagum City, particular sa Pioneer mga katropa, Pioneer Street, Tagum City mga katropa. Oy, katopong gusto magpatahi din na sa kadaiya mga uniform. Unsa mga katropa, mga company uniform, school uniform. Unsa pa yung mga gusto ni mga katropa ipatahi? Ari na mga katropa sa Sunrise Garments mga katropa. Dinhi ka na sa Tagum City mga kaigsunan. Mao ka na pinaka-importante mga katropa, mga Sunrise Garments ta. Ayos kayo ba? Kini among mga suot karon no? Sila mga tropang gako ano ni ga? Sila ang may sala aning among mga suot karon. Kanang kanggabs nga gisuot karon, o dili sila may sala ana ba? Murag hinumdog ka nang masuot imo gabs. Murag dito sa gawas nasod ka sa. Sabi tao. Lumana mga katropa. Sunrise Garments mga katropa. O ay ko cooperative. Cooperative na ni sila mga tropa no. Kanang mga trabahante kadto sa mga garments unya nagpabayad sa ilang pantrabahoan, nagputa po sila ilang kaugaling mong negosyo. O karon nidako na mga tropa ang Sunrise, naastago mga tropa, daghan na sila mga kliyente, mga ubang government agency mga tropa, din na magpatahi sa ilang mga uniform, mga school uniform, mga basketball uniform, kay nindot kayo sila mga tropa mutirada. Unya, burda, burda yung mga tropa, tirada, burda, burda po. Depende sa imuha mga tropa kung sa imuha request. Unya kay paburda, burda. Nindot kay mga katropa, gumikan kay duda sila mga eksperto din mga katropa ng mga trabahante mga igsoon na akaroon din sa Sunrise Garments mga katropa. Alright, palento mga katropa sa atong pagpanaguban, sa atong una mga katropa magbulyadas balita gumikan kay Karong Adlawa mga katropa mauman ang itawag na to mga katropa o kuan. Holiday mga katropa. Holiday, Independence Day maroon no? Kay sa Pizza 12 man karon mga katropa. Diripot sa Davao de Oro. Sayo pag-ayo mga katropa. Nagsugod na ang pag-abot mga katropa sa mga partisipante sa Sikad Kalayaan 2026 sa Ginintuang Paraiso sa probinsya sa Davao de Oro alang kini sa asimbliya o pagpanganda mga katropa sa dili pa formal nga sugdan ang ilahang programa karong buntaga. Sumala mga katropa sa Sports Development Office sa probinsya. Ipahimangnuan mga katropa ang tanang siklista nga magdala kini og igo mga katropa nga tubig aron lamang malikayan ang dehydration o gasigurohon mga kaigsoonan nga kumpleto usab ang ilahang safety gears sama na lamang sa helmet o uban pa mga katropa mga protective equipment aron lamang masiguro ang luwas nga pag-apil sa maong kalihukan. Ang Sikad Kalayaan 2026 kabahin kini sa selebrasyon sa Independence Day o magtinguha kini o nagtinguha kini sa pagpalambo sa kahimsog, disiplina sa dalan o panaghiusa sa komunidad pinag-usab sa pagbisiklita. Gilauman nga daghang mga cycling enthusiasts gikan mga tropa sa nagkadaiyang lungsod o barangay sa probinsya sa Davao de Oro ang muapil sa naisgutan o sa pagkalihukan isip pagsaulog sa kagawasan o pagdasig sa aktibong estilo mga katropa sa kinabuhi mga kaigsuunan. So karong kabuntagon mga katropa daghanak ayo lagad dasok na karon dito na pita nagparehistro nagay registration mga katropa nagay na sa bayad So ambo to pila kay bayad ni mga tropa kay kini usa sa parking kanis mga tropa sa sports. Unya ang sagad mga tropa ko adunay mangingani activity aduna pud mga tropa ay purpose. Kung unsa may purpose ni mga tropa sila ang nasayod ni mga tropa unsay proceeds ni ini mga igsoon. So, kini ang nindot mga tropa nga ato mga tropa ang makita ring dapita mga katropa. Oras mga tropa alas 5:06 na bayad gyapon sa atong pagpanguban. Samtang atong dalikyata mga tropang report ni katropang Lars Anyol, gumikan kay nag-standby na si katropang Lars, humani ang tungab-tungab sa Santon Gold Coffee Mix. Niya nakaroon siya sa linya kay eskulahan mga tropa sa Tagum City. Diin nakasulod ang nag-amok. Nag-hormentado mga tropang lalaki. Gikatakda nga magpahigayon kini og debriefing ngadto sa mga estudyante. Katropas balita, katropang Lars Anyol.
0: Gikatakdang ipadalom sa debriefing ang tanang estudyante, lakip na mga magtutudlo o mga stakeholder, kansang labing napituan, human sa paghormentaro sa usang kalalaki, bitbit ang sundang o nakasulod sa campus sa Magugpo Pilot Imelda Elementary School Speed Center sa Tagum City, nedong Hunyo 10 sa hapon. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang Ma'am Leonela C. Anunevo, School Principal 4, sa nasangtit ng eskulahan, human sa estudyante, gilayon sila ng himo o incident report, dungan sa pagigalayon sa botan sa mayor, ingon man kang School Division Superintendent of DepEd Tagum City, nga si Ma'am Aluna Uy, alang sa nasangpit kakatuyuan, aron mahimas-masan matod pa ang gibating trauma sa kabataang estudyanteng nakasinati sa mga panghitabo.
6: So, ang amo ways forward, Ana, is mag-conduct yun mi o debriefing sa atong mga kabataan.
7: Okay.
6: Kahapon pa lang after sa insidente, nakikoordinate na ko sa local government unit.
7: Mm-hmm.
6: And then our school division superintendent, nag-call up sa MUAC nga magkaroon tayo ng debriefing for those children affected, including the teachers and other stakeholders nga naadari during that time, no?
0: Matod ni Anyo Nuevo, dili lamang kabalaka ang ilang gibati atur sa mga panghitabo. Kung dili lagip na ang sobrang kahadlok, sanglit niya itong orasa, pasado alas 3 ang takla sa hapon. Aduna pa yung mga estudyante nga nagklase sulod sa ilang mga lawak. Kung din tungkol sa kahadlok sa mga magtutulo, ilang gi-safety ang mga bata sulod sa CR, ang uban usab sulod sa ilang opisina.
6: Ang kahadlok sa kabataan o sa mga teachers, kay labi na itong nagklase pa giyod, kay focus pa sa ilang klase.
7: Okay.
6: Na dili masukod, ang ilang kahadlok o nasyak yun sila.
0: Giklaro usab sa principal nga una pa man nakasulod sa eskulahan ang nag-amok kalalaki, ana-ana sa luwas nga nahimutangan ang tanang mga bata o walay natalang ang nasakitan. Human lang nabati ang warning shot sa kapulisan.
6: Okay. Okay. Kato pa lang pag warning shot, pagputok pa lang, wala pa gari ang tao, dito pa lang sa gawas, no? So secured na ang mga bata, gisecured na sa mga teacher.
0: Kahit lumlumang nga nagikan sa Ruas Public Market ang suspitsado, nga nailang si Alias Pupoy, hinggod ang pagidron, kansa nagwarawara sa kadalanan, gamit ang sundang, hangtod sa niabot og nakasulod sa nasangpit katuhan nga miagi sa gitrabahong gate og napusilan sa tail sa responding kapulisan. Sa pagkakaroon, mihang nyo ang maong eskulahan og dugang school guard aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante og magtutudlo. Mipasalig usab matod pa si Mayor Uy nga mag-provide og police personnel nga maghatag og seguridad sa maong eskulahan samtang nagpadayon pa ang konstruksyon sa ilahang gate.
6: And then nag-reply na gyud ayon ang atong city mayor nga mag-provide siya og police officer diri.
7: Adlaw-adlaw na gyud siya, ma'am.
6: Murag diha na gyud sila ma-station na gyud siya diha.
0: Para malami ang ngisi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa digayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
5: Ikisama sa katropang Lars Anyol, diha sa ibogar report ka na hipos, may kalabigitan ni Ana, mga tropa, importante ka na siya mga katropa, nga di maratul. No? Kaya ka na, nakasunod to mga tawahan ng mga tropa, kaya gitrabaho pa mong gate din, ha? Mga nga, di ba batay sa guard mga katropa? So, ni dagan ang dalag sundang diha mga kaiksunan, hubog po tao na yung tahanan. Niya, maya mo na ni mga tropa gawi din sa palingki, kay liburir man ni mga katropa din sa palingki, dili ba Marlo Flores? Marlo Flores, gali-ili po din niya. Oh, naawar. Katawar ba na yun? Bugo yan ni Marlo. Hindi na basta-basta Marlo, no? Kumusta mga ni Alois? Ang tanggi ka ni katropang Lars Anyol, atuon sa brato mga tropa si katropang Marvin Ibano, kay doon ay babae mga tropa sa Davao City, nadatugan kini og na-disgrasya mga tropa ga truck, samtang galuto mga kaiksun, og nagluto kini patay, diri na pitas tugbo kuwa po sa'yo. Ato sa iron kompleto ni Tali mga tropa, kompleto ni Tali si Marvin Ibano.
8: Live report. Live report. Patay ang usa ka babay samtang gubasab ang gipoy ani ining balay sa Purok Santo Niño, Barangay Mandug, Davao City. Human kini nadatugan sana disgrasyang truck bandang alas 9:30 sa buntag ning milabayng adlaw. Biktima giilang usa ka Jane Ayup Ayas, 23 anyos, ug sumala sa kapulisan. Nagluto ang biktima ni atong tungura dihang nahitabo ang insidente. Nasayran sa investigasyon nga nagsubay ang Fuso truck sa Mandug Kalyawa Road padulong sa Barangay Mahayag, Bunawan District. Dihang aligasyong ni palya ang brake niini pag-abot sa kurbada ug bakilig gabahin sa kalsada hinungdan sa pagkadisgrasya. Sa pikas bahin giingong gidali pagdala sa bana ang iyang naangol nga asawa sa ospital apan wala na kini natabang pa ug gideklarang dead on arrival alas 10:25 sa buntag. Padayon sab nga naka-confine sa ospital ang driver sa maong truck nga giilang si Denmark, 36 anyos, nga taga Marbel, Matalam, North Cotabato. Human usab kini naangol sa panghitabo. Padayon usab ang gihimong investigasyon sa kapulisan labot sa insidente ug pagsuta sa posibleng tulubagon sa driver sa maong truck. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
9: Tugbo ka kung kingon mandog mo na ito, kalimot ko na. Yon, kanang lugar din na mga tropa, nag-agian mag-yong ko din na samtang dito pag sa bukid, no? Kaya sa'yo, di ako muagi mga tropa, mag-kuan ko, dira ko muagi, harong dritso na sa kalinan. No, lapos ko sa linan, dira ko agi mga tropa na ng Kalyawa, ni Mandog. Di ako agi ni anang Mahayag, ba, Bunawan District, Davao City, pa yung gatungan. Listen ka ng dalan, di sumidaon kayo, pero simintos, ya. Pero kargado mo sa kanan, mga tropa, labi na ganyan mga yung klase mo sa kanan, truck ni karga, unya kula mga tropa sa power mga kaigsunan, sure yun ko mga tropa, maluros yun na din ha mga kaigsunan kung ugali magkinaon sa man. Unya na yung mga balay sa ubos. Kay mga kuang ko na din, mga farmer ko na din ha. So naagi mga balay sa ubos, kaya doon na sila mga yuta din nagipang tikal mga tropa, naapo na ilang mga uma din ha mga kaigsunan. Unya ang karsada naas babaw. Sa ibita makulbaan ko niya na mga tropa ngayon na na. Kaya ngunana biyagya po ng balay sa una. Dreamy sa kuan, dreamy sa nagpuyo mga tropa sa kuan rin sa may paraiso Barangay Kulusas sa Kibato District, Davao City. Kay ang karsada naas babaw sa mga yuta. Unya mo ang balay naas sa ubos mga tropa. Unya pang-pang mga kaigsunan naas babaw ang karsada. O hinon, laging-laging pato sa una diha. Lapad-lapad mga karsada kay laging. Niya katong adunay maligid nga sakyanan paingon gyud gatos mong balay paingon mga katropa. Kun ana mga igsudan nahitabo din mga ingani ka bukid-bukid nga bahin. Mana kung aduna gani mga tropa magabuhat og karsada nga naas babaw sa yuta paning kamote puno na nag yuta mga tropa nga makabalay mo din ha nang duol sa karsada siguro tapad. Aron na iwas disgrasya mga tropa. Ayla pud tapad kay basig baon ang puno ay mabanggaan. Samtang ano na kita mga katropa, 13 minuto sa milabay goras gato sa alas 5 sa buntag sa pikas bahin. Nasakpan usab sa mga kapulisan ang usa-usab ka 42 anyos nga babae. Atol kini sa gilunsad sa gilunsad nga hat Manhan Charlie operasyon sa Purok 17 Villarosa, Barangay New Visaya sa Panabo City, Davao del Norte. Alas 8:42 mga katropa sa buntag ato na kalabay usab nga adlaw. Ang nadakpan giila kini lamang sa pangalang apelyido nga Linda o Linda Minyo og nagatrabaho kini isip production manager. Ang operasyon gipahigayon sa pahiniusa ga puwersa usab sa Panabo City Police Station, Davao del Norte Intelligence and Investigation Management Unit og iuman sa Sikan, Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Nas gidakop ang nahisgutang suspitsado pinaagi sab kini sa warrant of arrest nga gipagula kini ni Executive Judge Jima Bitonio sa Regional Trial Court Branch 4, Panabo City, Davao del Norte niadto ga Mayo 4, 2026. Ubos kini sa criminal case number 412-2026. Ang kaso may kalabtangan kini o may kalabutan kini sa paglapas sa Section 18 o 19 nga adunay relasyon sa Section 28 open and close parenthesis EGOL o A sa Social Security Act of 1997 nga giusab pinaagi o gi-revise kini pinaagi sa Republic Act number 11199. Gitakda sa korte ang piyansa sa kantidad nga 72,000 kapesos alang kinis temporaryong kagawasan sa akusado. Human sa pagdakop, gidala kini sa nisgutang babae ngadto sa kustodiya sa Panabo City Police Station aron atubangon ang hustong legal nga proseso sa iyahang kaso. Padayon pa sab ang panawagan karon sa kapulisan ngadto sa mga individual nga adunay naglungtad karon nga mga kaso o pending warrant o pare sa korte nga mutuman kini sa balaod o nga mutubag kini sa mga legal na mga obligasyon aron lamang malikayan ang susama nga pagdakop. Kining kaso, mga tropa, sa Social Security Act, mga kaigsudan, kalabutan kini sa mga, kung ikaw, mga tropa, usaka ka pinilan, sinaligan o usaka ka agalon niya na kay mga trabahante o niya wani mo gerimit, mga katropa, ang mga SSS na imong gididak na to kanila. Kana, mga katropa, magatubag kagigidong kaso din ha, mga kaigsunan. Mao ni resulta sa uban, mga katropa, nga daghang tingakan, kung may nangadakpan ng mga kuan tungod sa kaso sa Social Security. Kay aktibo na kayo Social Security karon, mga katropa, tingala mga taga SSS, mga katropa, nga daghamang kuan karon mga trabahante, nga nung gamay raman nagnarimit, nga nung gamay raman taga kawatunon, ani? Na mga katropa, dumala. Kasagaran pang awaton, nanggot. Kawaton pagin sa amo, mga katropa, kaltasan pang trabahante, kawaton pagin mga katropa sa amo, unya, og i-remit po mga katropa, tuapod. At ito mo pa ingon mga katropa sa mga kurakot ang naan nagdumala sa gobyerno. Ako na lang yung panahon na mga kaigsunan. Samtang ano na kita mga katropa, 16 minutos na milabay. Ang oras nga ito sa alas 5 sa buntag. Samtang sa pikas bahin sa atong mga balita. Nasikop usap sa kapulisan sa Panabo City Police Station ang usa ka gituhuan nga street level individual atol kini sa gilusad nga bypass operasyon sa barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte. Alauna mga katropa ang taknas hapon ni atong nakalabay usab nga adlaw. Ang nadakpan giila lamang sa alias James 29 anyos, residente sa barangay Alihal, Carmen, Davao del Norte. Ang operasyon gipahigayon kini sa mga personahe sa Panabo City Police Station ubos pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas kauban usab ang Sikan, Davao del Norte Provincial Mobile Force Company sa koordinasyon usab sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Davao del Norte. Sumala pa mga katropa sa report na sikop aga suspect human kini mapalitan sa pusir buyer sa ugituhuan nga siyabok na recover gikan usab nato kaniya ang duha ka sasit o duha ka pakite nga adunay gisunod nga gituhuan nga siyabok nga mutimbag og hapit 2 gramos nga adunay standard market price na City Mail 300 kapesos. Gidala dayon sa kustodiya sa Panabo City Police Station ang suspect alang kini sa hustog na investigasyon o pagpasakong kasong kalapasan sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002 mga katropa nga riting kagol na karoga padahon. Alas 5.18 na bayad regapon sa atong pagparayon sa pagparaguban samtang sa pikas bahin. Nagapaligon usab sa ilahang panag-uban ang Bureau of Jail Management and Penology Regional Office 11 kon BGMP Pro 11 o National Food Authority Region 11 aron labang masiguro ang padayon usab nga suporta alang kini sa person deprived of liberty.

0: Angay nga lugar alang kini sa nagkanaiyang mga programa o serbisyo sa lokal nga kagamhanan sa barangay sa mga kabaranggayan mga katropa. Alas 5:24 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Dirita sa Island Samal, mga katropa Samal Island, nakadawat usab og pinansyal nga ayuda ang 40 ka mga indigenous solo parents sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Pinaagsab kini sa City Social Welfare and Development Office atol kini sa pag-release sa ikaduha nga quarter, mga katropa, nga subsidy nga gihimo kini sa City Hall Atrium niadto ga Hunyo 2026. Gani matag beneficiaryo, mga katropa, nakadawat kini og 3,000 ka pesos nga naglangkob sa kini sa tulo ka mga bulan nga tabang pinansyal aron lamang makatabang kini sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan og pag-atiman usab sa ilang mga pamilya. Ang maong nga programa gihimo subay sa kini sa resolution number 2057 series of 2024 din gisagop usab sa City Government sa Island Garden City of Samal ang mga provision sa Republic Act number 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act. Tumong usab nini ang paghatag usab og dugang na suporta og masayon nga pag-access sa mga serbisyo sa social welfare alang kini sa mga solo parents sa naisgutang syudad, mga kaigsoon. Size katapusang bahin sa atong balita. Malampuson usab nga gipaygayon sa local government unit sa Carmen, Davao del Norte ang serbisyo karaban sa barangay Tuganay. Yato ga Hunyo 2026 isip kabahin sa selebrasyon sa ika-58 nga araw ng Carmen. Ubusan kin sa liderato ni Mayor Leonie Bahagi o sa pakigtabayayong usab sa nagkalain-lain ng ahensya sa gobyerno o mga partner agencies. Yato mga tropa ang nagkadaiya mga serbisyo ngadto sa mga lumulupyo sa nisguta ga barangay aron lamang mapadool ang serbisyo publiko sa komunidad. Sumala sa LGU Carmen, kinatibuk ang 789 ka mga residente ang nakabenepisyo sa maong kalihukan, pinagi usab sa libre nga serbisyo o ayuda nga adunay kinatibuk ang kantidad nga 473,000 kapisos o 473,633 pesos mga katroba. Katong katropa naglangkob sa atong balita gikan sa Davao Region, mga kaigsoonan, hatol kanato gadto sa mga produkto makatabang kanato, mga katropa, premium D3 mga katropa ang anti-cancer nga kape. Mag premium D3 na para sa anti-cancer, mga katropa. Ug siyempre sa Kraft Gold 3-in-1 foliar fertilizer para sa mga kaigsoonan mga mag-uma nga problema nga sugar kadiato, pirmi lang mga katropa nga kaginan siya. Mag Kraft Gold mapalit kini sa kanhi mga agri store sa inyong lugar. Oras alas 5:27 na.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Punta kenta ani at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ani at nga biglan unan nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Sinaong daw tingga sa bunga.
2: Ya, unsa may makasuriya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
2: Kaya daghan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa harvest? Ako kong harvest tungod sa Crop Gold.
2: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
5: Gold. Gabog turog, gabog kamunga tungod sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
8: Okay, kung pasalamat ang Santon Plus Gold, tumanggod, sir. Hindi, kung akong dinulan niya, dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o glucose up. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
7: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon o para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus

0: manog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuo pamilya ga Santong Blas Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Blas Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Blas Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong pamitawan.
3: Okay, si Jimmy Torres. 34 anyos. Tagabukit nun. Sa kamikaniko. Okay, naday ko na problema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ni higala. Namang sulay o Vision X Plus Capsule. O ipalit tapos i-maintain. Sa wala dam ha. Nalibihan ang akong gibati. Wala na tong pagabon-gabon. Katol-katol. O pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati. Sama ka nago. Ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kadaan lang yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
1: Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes!
1: Turbo, may maka at clavuwaska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at magsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas at kapas. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, katag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Yes, to help!
9: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kalakuhan ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
1: Sista Pain, hanggan ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
1: Relief sa mga butika.
11: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
13: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, saan mo ni imong sinakulo? Bukata ba ani? Nani ba?

0: Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimbas G Foliar Fertilizer. Kompleto sa tanang elemento. Nga mapabugat sa humay. Og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busag gamay ang gasto. Dako ang abot. Ang Latimbas G Foliar Fertilizer. Pwede usang gamiton sa ubang tanom. Sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises. Ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
3: Gusto niyo mag isali-sali pa niya sa kapilya?
4: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
3: Gusto? Oh! Ano naman ako pangaran rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
4: Problema ba day na? Hindi. Akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
5: Exciting!
6: Exciting!
1: Alright, balik tayo mga tropa sa ato pagpanaguban. Sometimes sa 34 minutos sa milabay ko ras gato sa alas 5 sa buntag. Good morning, sabi ay mga tropa karon sa Marian Bulaluan. Morning na Marian Bulaluan. Karong kabuntaga mga katropa. Lagubo na pa to signal rin. Kaya Boss Balong rin. Hala, good morning dia Boss Balong. Tanggaro o gato sa kong Maring Marian. Tanggaro, good morning. Marian Bulaluan lang. Pagkalaot mga tropa sa Sabaw, sa Bulalo. Mga tropa, o gigong magato sa mga... Basta lang. Miss na namo mga tropang Sabaw ni Mohan ni Maring Maria. Good morning ang tanan din ha mga katropa. Alright, good morning. Bilitin happy birthday ni kagahapong adlawan ni Sir Jong Jangpon. Oy, bilitin happy birthday sir. O happy birthday sa nag-birthday karong adlawan.

0: undangan mo na to. Kaya wala nang imbita, mga tropa. Wala nang imbita. Alright, alright. Padaling tayo mga tropa sa Tupgurguban. Ngari ka, Ma'am Lia Manalaysay. Good morning, Ma'am Lia. Ngari usap ka nga Randy Santisas. Mato pa, Ma'am Lia. Good morning, Sir Bong. Naabot na gyud ang atleta. Justice for him and accountability. Correct, correct. Dapat manubag ang angay, manubag kung unay kakulangan mga katropa. Taas kayo pangandro in town, mga kaisunang bata, mga bata. Kang Sir John Jampon, good morning. O garisab kang Rodel Opinaldo, mga katropa, dali sa Bisayan Village, good morning. O basti pong miuros pamilya. O gabro Milan Ulo, good morning. Dari sa Bisayahan, himutangan karo mga katropa sa Mais Asuncion. Dato Jerry Sisbino, good morning. Morning sa mga tropa, dari mga katropa kay Chris Araneta Namuk. Ayong buntag usab kang Elvin Idkela o kang Wilma Joaquin. Dari sa Pikas mga katropa daw aton Leon Redapita mga katropa, tin sa kabani dinhi. Okay, ako sang tibawaso ni mga katropa mga nagli-li dinhi. Maki Villapro, Villaflor Umaki. Long, kumusta di along? Bato pa po mga katropa kang kuan na Alfredo Hikale, maayo ga buntag agawbong. Magturbo na ta sayo sa buntag. Magdudam punta ni mo. Matsalam kaayo agabong. Salamat po niya kang sa Sydney, Australia, ka Alfredo Hikale. Yon ang atong mga suki din ha. Kumusta ba itong masukin si Kabibsya? Little Tulis Birsano. Good morning, Sam Tulis Birsano. Good morning, my brother. O gari sa mga tropa kang Ma'am Wilma Disoyo. Dari karon sa may kuwit. Good morning, ato pa niya. Good morning, sa tanan. Happy Araw ng Kalayaan. Yon, happy araw ng kalayaan gud karon mga katropa. Alright, ang ato mga katropa ang subscriber karon ni abot ang ato sa 108. I hope nga karong Domingo pon sa pagliili nato nini mga katropa sa atong program abot ta pud ni og 115 atong subscriber sa atong XFM Tagum City YouTube. YouTube nato XFM Tagum City. I hope makaabot ta nini mga katropa ngadto sa 115. Karong Domingo ni tan-aw nako mga katropa pagbalik mag-live ta karong Domingo mga katropa na sab. Sa atong programang Bullseye Weekend. Yon. Alright, mga tropa, di na maglangan kay Bulawanon, matagtak na, gumikan kay ang ato mga reports ka nakalap sa ato mga kabanan karo mga tropa sa XFM Mindanao reports na kuwan pa, kisi-kisi kay labas kayo. Ato na mga tropa, naligyatan ang mga reports sa ato mga kabanan kay Adunay Army Reserves. Eh, kao ba na ito na eh? Army Reserves mga katropa nga nag-viral sa pasangil nga kawatan apan bayani di ay mga tropa, Monis Jinsan. Naghatag kini og leksyon sa netizens. Katropa mas balita, Ivan Pulonan. Katropang Ivan, kumpleto ni Tali. XFM Mindanao
1: Reports. Imong leksyon karon sa usa ka 59 anyos nga construction worker og army reservist ang nahitabong sayop nga pag-akusar kaniya sa internet human siya mi viral isip usa ka kawatan taliwala sa nahitabong magnitude 7.8 nga linog sa General Santos City. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM Jansan, gipadayag ni Tatay Ramon Kapulong, usa ka construction worker og miyembro sa Philippine Army Reserve Force, ang iyang kasubo sa diyang nakit-an ang mga post nga nagdaot sa iyang pagkatao. Una nang mi-viral sa social media ang iyang ulagway, din gipasanginlan siya nga nangawat sa usa ka nagubang branch sa usa ka fast food chain apan ang tinuod dinalianday niyang gisulod ang maong kananan gamit ang iyang military training aron luwason og bitbiton pagawas ang usa ka natrap nga idaran og usa ka service crew. Bisan pa man sa dakong kadaot nga nahimo sa iyang dungog og pamilya, gipili sa gyapon ni Tatay Mo nga pasayloon ang mga nagpakatag sa maong fake news.
2: Oo, kuna pasaylo ko na sila kay tungod sa mga nagingon nga dili lang kayang Ginoo nga kapasaylo. Ang ma-advise ko sa iya, pag-ampo na lang siya sa Ginoo. Kanang tinising kasi nga pangayag pasaylo. Dili nga nga sa istorya lang. Basing may tabo na pagkutro nga dili pa rin sa ko ha. Mahimo na po di mo nga masilni mo tungod sa imong vlogger ka, imong follower. Ayaw agdan ang follower. Kano sa nimo ang imo ha? Kay kung sakali na hindi man kuan, kung sa imo may tabo, siguro, mas hindi ka kapasaylo na mo sa ilang kaso.
1: Hinoon, naghatag kini og bugat nga paimangno ngadto sa mga vloggers og netizens nga huna-unaon-una ang kamaturan sa dili pa mag-post sa social media aron dili makaguba sa kinabuhi sa mga tawo nga ang bugtong tinguha. Maulamang ang pagtabang nga walay bayad.
2: Kanan diha nga nag-tik sa kuha o dili maayo. Akong advice sa inyo ha. putruhanan niyo, ayon yung nagbuhatan ko to. Mm-hmm. Kay makadaot mo sa akong mga anak, mm-hmm. sa akong mga kaparintihan, na ako sa galaga sa Ginoo, tapos makita ninyo na isyuhan ko nga sa kasuhatan. Mm-hmm. So, dili mayo. Mm-hmm. So, akong ma-advise sa inyo, ayaw na lang yun mo o pataka o tics. Mm-hmm. Kay isod ka ayaw, madagayan yung masakitan. Kamu, inyo ha, naglagot mo nga huwag mo kabaloon sa inungtan. Mm-hmm. Samtang ako nga nagtabang, nakakita sa inyo mga content, sakit para sa kwa.
1: Para sa atong bagong bayani, deserve ninyo nga makaangkon og maing panglawas para ninyo magsuplemento og Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
0: Yon mga katropa, so nakita po na ito mga katropa nga naapoy ni sulod dito mga kaigsunan nga bisag unsa og pagbagwas ng mga rescuer mga katropa. Naa dito sa sulod mga tropa ang nagkalo, di gisa mong gawas mga tropa. So katong mo ito gidampot mga eksonang gidala dito kay di man daw siya rescuer unya yang tumawag dito ni sulod naman daw siya dito kay nasa gitanaw. So wak masipin nga ni ari ko dito kay muluwas kong tao. So ba ito giguyod mga eksonang gibagawas katong siya mga tropa na ripahan gito nga na ito mong mga tropa nga magkapangawat po dito. Pero kaning kuan, kaning unani mga tropa nga kuan magod kanang wak siya maka-uniform. So, di po pwede mga tropa nga ikaw nakakita din ha, mupus din kang kawatan eh. Huwag ganit ka mga tropa masuitog unsa gyud ang tinuod mga tropa sa mga hitabo, mga igsoon. Yan. Leksyong moral sa mga gusto mga tropa mo sikat mga tropa silang content mga tropa, labi ito mga content creator ng mga vlogger mga tropa. Leksyong moral ka na, alang diha kaninyo mga igsoon kay to, tinuod na ang naka-income mo. Apa nakaguba mo mga tropa ang digdidad ngadto sa ubang katawhan mga katropa. Lam samtang ganoon kita mga tropa, 42 minutos na labay gato sa alas 5 sa buntag, di tamagdangan mga katropa. Lain pag-report, pedestrian lango kini sa Ilbinong Makahubog. Nabanggaan sa bus mga tropa sa Maramag Bukidnon. Ato ng sayron kompleto ni Tali, manukad gikan ni katropang Rostom Villafranca.
3: XFM Mindanao reports.
4: Aksidenteng nabanggaan sa Pampasahero ang bus. Ang usa ka pedestrian gabiin ni itong Miyerkules Hunyo G sa may Sari Highway Purok 1 Tubigon Maramag Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Eduardo 40 anyos. Samtang ang bus gimaneho ni alias Ryan 47 anyos. Sa investigasyon na saran nga samtang patabok ang pedestrian sa Sari Highway, aksidente kining nabanggaan sa bus nga nagsubay sa fast lane gikan sa Maramag ug paingon sa Valencia City. Tungod sa impact, nahagba ang pedestrian sa kalsada nga may resulta sa iyang pagkaangol. Gituuhan nga ubos sa impluensya sa alkohol ang pedestrian kinsa daling gidala sa rescue team nga to sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod. Samtang voluntaryong nitahan usab sa kapulisan ang driver sa bus o ganana karon sa kustodiya sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, kape bang healthy mong ipangita? Mag-Santol Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
0: Thank you so much, katropa ka Rostom Villafranca. Sa detalye sa mga balita, mga katropa, samtang sa Picas, Bahin San Miguel, PNP Chief. Sa Surigao Sur, Gipasidunggan, human mga katropa, badakpan ang usa ka top wanted sa kaso ng rape. At sa erong kompleto ni Dali, manukar gikan mga katropa ni katropang Alay Vicente. Katropang Alay!
3: XFM Mindanao Reports.
5: Gipasidunggan sa Surigao del Sur Provincial Police Office si Police Major Jumel L. Makiling, ang Chief of Police sa San Miguel Municipal Police Station, tungod sa iyahang talagsaong liderato sa kampanya batok sa kriminalidad. Nadawat ni Police Major Makiling ang maong pasidungog human niya. Gipangunahan ang usa ka malampusong operasyon nga misangpod sa pagkasikop sa usa ka suspitsado nga giila isip top 5 regional level o top 3 provincial level most wanted person. Ang nadakpan nga suspect dugay nang gipangita sa balaod og nagatubang sa mga seryosong kaso nga rape by sexual assault o qualified rape of a minor kon pagpanglugos sa usa ka minor de edad. Kini nga operasyon kabayan sa serye sa padayon nga kampanya sa kapulisan sa probinsya batok sa mga wanted person nga nagtago sa balaod. Ubos sa liderato ni Police Major Makiling, mas gipakusgan pa sa San Miguel Municipal Police Station ang ilang mga operasyon nga may resulta sa sunod-sunod nga pagkasikop sa mga tao nga dunay outstanding warrant of arrest. Nakusab ang pasalamat sa mga opisyal nga do sa publiko. Sumala niya ang suporta o kooperasyon sa komunidad, mao'y usa sa sa mga nag-unang yawi sa kalampusan sa ilang mga operasyon. Sa pagkakaroon, ang San Miguel Municipal Police Station padayon nga nag-double time sa maong pagpaningkamot sa pagmintinar sa kalinaw o kahapsay pinaagi sa aktibong pakiguban sa komunidad o tiunay nga serbisyo publiko. Katropa, aron malikayan ang mga bukol-bukol pag Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFL News.
0: Kasama sa katropag Ale Vicente sa detalye sa mga report, may buntag din ka mamili Rilampagos Kapala. Good morning niya ma'am, ubas tibok membro sa pamilya Ma'am Mele. Samtang sa laing bahin mga katropa, kapin nga to sa 2.5 milyones ka pisos na donasyon gikan kini sa mga senador, gitunol sa Jinsan o Sarangani Province. Katropas balita, katropag Philip Oligario.
3: XFM Mindanao Reports.
6: Itutol nila Senator Win Gatchalian, Senator Rafi Tulfo, Senator JV Ejercito o Senator Mig Zubiri ang 1.5 million pesos alang sa Sarangani Province, samtang 1 million pesos ang gihatag sa General Santos City dungan sa ilang pagbisita sa mga labing naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Kagahapon sa buntag, unang gibisita sa mga nasampit ang malapatan sa Sarangani Province kundi in ilang nasaksihan ang kahimtang sa mga nahugno nga establishmento na buak ng mga dalan o mga apektadong pamilya. Sa hapon, gisugat sila ni Governor Ruel Pacquiao sa ilang pagbisita sa provincial capital, kundiin gihatag ang mga sinako sa bugas o relief goods gikan sa mga nakolektang hinabang sa mga partner agencies sa Senado. Ingon man ang nasampit ka donasyon nga matod pag itungatungaan sa 12 ka mga senador sa ilang usakabulan nga sweldo. Gisundan kini sa ilang paglibot suroy sa mga apektadong lugar sa Jansan, dayon gitunol ang susamang hinabang sa lokal na panggamhanan. Sumala ni Senator Win Gatchalian, higayon nga nahibalan ang epekto sa linog sa SOC Sergeant, dali sila nag-inisyatibong magpaabot o hinabang.
7: Nalilingan natin kung ano yung mga available funds para magamit kagad sa reconstruction at ilagay rin sa 2027 budget kasi papasok na rin yung budget.
6: Samtang si Senator JV Ejercito, paningkamutan nga madugangan ang tabang sa mga nasampit nga lugar.
8: Mas importante para sa atin yung rehabilitation phase. Lalo na nabanggitan natin active president yung rehabilitation mga basic infrastructure. Kaya akin usap na sila governor, sila mayor, lalo na yung mga tulay na
6: gusto sub-siro ni Senator Rafi Tulfo sa DPWH ang quality sa pagtukod sa mga dalan o gambalay.
9: Ang Senate po will have to review yung quality. Yeah. Kasi pinag-uusapan po rito na hanggang anong intensity ba kakayanin ang infrastructure.
6: Hinoon, gipasalamatan ni Mayor Lorely Pacquiao o Governor Ruel Pacquiao ang upat ka senador tungod sa wala matudpay politika sa hiskutan ng paghatag o hinabang. Naniguro usab ang mga opisyales na mahatag sa daling higayon ang mga ayuda. Mga katropa, lihok na puno sa kumpiyansa, kusog og aksyon kada adlaw. Kung aktibo ang kinabuhi, dapat andam pirmi. Mag-turbo man enhancer na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
0: Kasama sa katropa ka Philip Oligario sa detalye sa mga report samtang sa Picas Bahin, truck na disgrasya, tulo ka sakay angul. Katropas balita, katropag Jonathan Soriano.
10: Kulos gipandara sa tambalanan sa Davao City. Ag driver og duha ka pahinanti human na disgrasya ang ilang gisakyang truck pasado alas 8 sa gabi itong Hunyo 9 nga nahitabo sa Sayre Highway Purok 1 Barangay Loriga Kitaw-Taw Bukidnon. Aga truck kagimanyo ni alias Mario 32 anyos uban ang duha ka pahinanti nga nailaga si alias Badoy o alias Buyak sa anasa hingkod aga edad. Base sa report nga ang truck kakargadog bugas sa gikan sa Davao City og paingon sa Bukidnon. Pag-abot sa lugar, partikular sa bahada o kurbadang bahin sa dalad, giingong ang driver daw ano control sa gamanyong truck tungod sa brake failure. Tungod ni ini, niliko ang truck sa pikas sa linya o aksidenteng nibangga sa konkretong poste sa kuryente. Hinungdan sa ilang pagkangol, giikatausab sa Kitaw-Taw PNP nga ang lugar na itabuan sa aksidente at doon ilayong 95 kilometros gikan sa ilang gabuhatan. Mga katrupa, mag-amping kanunay sa pagpadagan sa dalanan, ginahanan na ito ng tinaw kanunay at pananaw, mag-inom og Vicious Plus Subdual Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
0: Kisama sa katropa ng Jonathan Lee Soriano sa detalye sa mga report katapos ang gabahin mga katropa report Agusan del Sur o Agusan del Norte. Dugan ko na mga katropa ang gideklara ang ubos kini sa State of Internal Peace and Security Status. Katropa sa balita, katropa ng John J. Lebrias.
3: XFM Mindanao Reports.
11: Usa ka makasaysayong lakang padulong sa hingpit nga kalinaw ang nakabuot human sa dungan nga gideklara sa probinsya sa Agusan del Sur o Agusan del Norte ubos sa stable internal peace and security status ang maong opisyal nga deklarasyon gihimo pinaagi sa tagsatag sa mga provincial peace and order a council sa duha ka lalawigan na hitabo ang deklarasyon human ang tanang munisipyo og syudad sa Agusan del Sur o Agusan del Norte nagahiusa og nagmando sa pagpasar og resolusyon aron ipaubos sa SIPS status ang tibuok dapit sa duha ka probinsya. Kini nagpasabot nga hapsay og kontrolado na sa panggamhanan ang seguridad og wala nay dagkong hulga sa armadong grupo sa baoga bagadapit. Nasayran nga nagsumikad ang maong deklarasyon human sa malampusong operasyon sa kasandaluhan ubos sa 4 Officers Infantry Brigade Philippine Army sa pagdumala ni Colonel Glenn Joy Aynera. Milampu ang military sa pagpukan o pagbungkag sa Northeastern Regional Committee ang giila ng labing dako o influential nga grupo sa Rebuilding New People's Army kon NPA nga naglihok sa rehiyon Skaraga tungod niini nga kalampusan na nakatakda usab nga ideklara ang tibok rehiyon Skaraga isip insurgency free kini nagdala og dakong kadasig sa mga lumulupyo tungod kay opisyal nang luwas ang rehiyon gikan sa armadong pakigbisog nga gilaumang mas mulambo pa ang ekonomiya o turismo sa maong dapit. Mga katropa, ligonon ta ag atong panglawas, adlaw-adlaw natong imnon ang Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
0: Isama sa katropa ng Junji Lebrias sa detalye sa mga report sa mga doon kita ay 5 minutos milabay kuras gato sa alas 5 sa buntag.
3: Exciting Pilipinas! Weather update.
0: Sa sunggay dir update mga katropa, dinding adlaw ang tibok Davao Region, gilauman kini mga kaigsoonan nga makasinati o partly cloudy ngadto na sab sa usahay mga katropa, murag medyo mabadag-umon nga kalangitan mga katropa. Inubanan kini sa adunay kalat-kalat usab nga pagulan o thunderstorms labi na sa hapon o gabi. Tungod kini mga katropa sa padayon usab nga easterlies o lokal nga thunderstorms activity. Posible usab mga kaigsoonan nga ang kusog nga ulan sulod mismo sa mubo nga panahon sa ubang nga lugar usab nga mahimong hinungdan usab sa localized flooding o landslide sa mga lugar nga delikado niini mga katropa. Ang temperatura sa Davao Region nagkataas mga katropa, pinakataas niini 32 degrees Celsius ngadto sa 33 degrees Celsius. Ang pinakaubos 25 degrees Celsius mga katropa ngadto sa 26 degrees Celsius. Ang hangin sa gikan sa bagatan ngadto na sa mga katropa sa bagatan kasadpan o south to southwest mga katropa. Ang hinay ngadto sa kasarangan usab nga hangin lamang ato masinati karon mga katropa. Hintang sa kadagatan usab islight ngadto usab sa moderate aga balod. Luwas gihapon kini alang sa magagmayng mga sakayan apan gikinahanglan pagyapon nga magmatngon ilabi na kon adunay thunderstorms. Samtang ang adlaw misubang alas 5:20 sa buntag mosalop sab kini ngadto sa alas 5:50 sa hapon. Di modo ang gitason sa kahayag sa kaadlaw karon mga katropa 12 oras o 30 minuto mga katropa. Mahimang no, alang nga to sa mga motorista. Ang pag-amuma mga katropa o labi na nga to sa mga mag-uma. Gitambagan ka mo nga magdalagyod o mga payong o rain gear tungod kini mga tropa sa kalit usab nga pang pag-ulan sa hapon. So ang mga mangingisda o mga mananagat mga tropa o magpalaod man kini siya usab tropa kinahanglan nga magbantay sa kalit usab nga tropa nga thunderstorm sa kadagatan mga igsoon. Okay ni ang atong lakat sa panahon ni ining adlaw mga katropa.
3: XFM weather update. Exciting Pilipinas.
0: Wayo wala tayo kong oras mga tropa ang pareho sa unang magandang tabir sa itong pagpagawin mo. Sunod na ang express balita sa buntag na makauban ni sa XFM Mate 99.1 si katropang Kenz Acevedo o sa XFM 107.1 inyong makauban si katropang Lars Sanyon. Kaabang ta sa Master Control katropang Gabs. Huwag sa gitimon sa pita sa ato Station Manager katropang Arnel Cortez o sa ato General Manager Sir Edwin Garing. Alang si usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Nagasalamat. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
12: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
13: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
14: Iya, Sakel Humawan. Kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, hindi ko katulong ko. Dili mo nga nga akong baba.
12: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
15: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
16: Ah, sakit kaya akong diyan, Lula.
15: Nano man?
16: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
15: Mali na nga kape.

0: mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sampung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sampung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sampung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: on XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabong, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM,
0: XFM
1: Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Exciting time, alas 6.

sa mga headlines at mga balita karong adlaw. Headlines. Sa Makati City, laing gigatahapang durugista sikop sa syudad. Headlines. Elta pag firearms registration karaman gidala dool sa mga oriental nga Dabawen News. Headlines. 20 kilos pesos kabuga sa rice project alang sa vulnerable sector sa Makati ilusad karong adlaw. Headlines. Sa mga headlines sa mga balitang regional. Headlines. Ulahing biktima sa nahugno nga supermarket na recover na. Death toll sa Jensan Misaka. Headlines. Usa ka pamilya sa Aurora sa Buangga del Sur kaupat na sunugan. Headlines. Sa headlines sa balitang national. Headlines. Kanhing Ilocos Sur Governor Chavit Singson gidakop tungod sa kasong cyber libel. Headlines. Sa balitang international, Strait of Hormuz gisiradaan sa Iran human sa pag-atake sa US. Headlines. Sa balitang sports, Knicks nakabawi gikan sa 29 point na deficit, gipildi ang Spurs aron makakuha og 3-1 nga series lead. Headlines. Sa headlines sa balitang showbiz. Headlines. Vice ganda may alma sa mga nagpakatag og peking balita para sa umabot na konsyerto sa BTS sa Pilipinas. Headlines. Kakatropa mga itong mga headlines itong mga balita karong adlaw nga gihatod kanato sa Santon Plus Herbal Oil.

0: Pati City. Ini ada mga balita sulod di kawasan nasod. Mga tropa, adlaw kita karon nga Biyernes, June 12, 2026. Ika 128 nga Independence Day sa Pilipinas, mga katropa. Welcome sa itong tulumanon ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pangalan sa tunuray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines, ako yung tigbalita karong adlaw. Ako kini si katropang Ken Acevedo. Mga katropa, live kita karon nga madungog sa itong opinya sa itong higanting sibihanan sa radyo. Ang 99.1 XFM, Mati City, Davao Oriental. Katropa, standby kay mo sunod na mga detalye sa itong mga balita karong adlaw.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa unang angang sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Kay hatod ganato sa Santon Plus Gold, katropa, aduna kini bawang o ahos nga makatabang sa pagpaubos sa cholesterol level sa atong lawas ngadto sa 10 to 15%. Katropa, pag Santon Plus Gold, pakusgi pa ang imong immune system pag Santon Plus Gold, mapalit sa mga suking butika nationwide.

0: Nasa pod sa mga otoridad ang usa ka notadong drogista atol sa bypass preparation nga gilusad sa Doña Rosa 1 Barangay Central Mati City bandang alas 8 sa gabi atong Hunyo 10 2026. Ang dinakpan giilang si alias Leng 46 anyos og residente sa Barangay Central Mati City. Sa pagrikisa sa mong dinakpan, nakuha mismo sa iyang posisyon ang gituhang Cebu na doon ay street value nga gibanabanang nagkantilad o 2,040 kapesos na recover usab ang Vibas money o guban pang personal nga kagamitan. Kaso paglapas Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon karon ni alias Leng. Among katikaran pinagi sa inuusang operasyon sa Mati City Police Station, DOPPO, Provincial Intelligence Unit 1103 Digital Mobile Force Battalion 11 o Philippine Drug Enforcement Agency Confidea Davao Oriental. Ang Mati City Police Station nagpadayon sa pagpalingon sa kabanya batok sa illegal nga droga pinaagi sa koordinado o intelihenteng operasyon aron mapreserbar ang kalinaw galawasan sa komunidad. Parayon sa mga giawag sa kapulisan ang publiko sa paghatag og impormasyon o pakigtabayayong aron mas epektibo ang kabanya batok sa kriminalidad o ilegal nga droga sa siyudad sa Mati.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang sa itong mga balitang lokal, mas napadali o napadool sa mga oriental nga nabawin nyo sa ang serbisyo sa pagkuha o pag-renew sa license to own and possess firearms gun LTOP. O pagparehistro sa armas, pinaagi sa LTOP o firearms registration caravan nga gipahigayon karong ani at tumilabing adlaw Hunyo 10 sa Capitol Gymnasium, Capitol Hills, Mati City. Ang kalihukan gipangunahan mismo sa Philippine National Police Firearms and Explosive Office Region 11 o sa Davao Oriental Police Provincial Office DOPPO uban suporta sa provincial nga pagamanan sa Davao Oriental aron matagan og basayon nga access ang mga aplikante sa lain-laing serbisyo sama sa bagong aplikasyon og renewal sa LTAF firearms registration ug uban pa mga transaksyon nga may kalabutan sa illegal nga pagpanag-iya sa armas. Gigihan usab sa ang mga partisipante sa proseso sa online registration pagsumiti sa mga kinanglanong dokumento, pag-comply sa mga requirements sa guban pang lakang na gikinhanglan aron makompleto ang ilang aplikasyon. Pinaagi sa mga kalihukan na padayon ang tumong sa gobyerno nga mahimong mas accessible, efisyente o responsive ang mga serbisyo publiko alang sa tanang oriental nga dabawin nyo.
1: Express Balita.
0: Express Balita. Alas 11 atong oras mga tropa sa dugang hanay sa itong mga balitang lokal. 20 kilos o tag 20 kilos nga bugas rice project alang sa vulnerable sector sa Mati. Ilusad karong adlawa. Sa report, hanukad mismo din sa XFM Mati City, katropang Vicente Pichon Report.
1: XFM Live Report.
2: Ilusad na sa siyudad sa Mati ang 20 peso rice project alang sa mga vulnerable sectors. Kadungan sa ika-28 nga Independence Day Celebration, karong adlawa sa pagkikinabi sa XFM News. Kang Mati City Agriculturist Mr. Romel Masangit Abanse, giklaro ni ini kung anong dili tanan makapalit sa maong 20 peso rice project o kinigumikan matod pa. Kaya doon ay probisyon nga kinahanglang sundon o subay ni ini ang sektor sa labaw ng inahanglan ang mahatagan o prioridad nga makapalit sa maong baratong bugas. Gidugang pa ni Agriculturist Tabanse nga usa sa hinungdan nga gipili lamang ang maka-avail sa maong baratong por kilo nga bugas aron dili kini mabusar og maapod-apod gayon para sa tanang labaw nang inahanglan. Ang maong programa kabahin sa paningkamot sa People's Administration ni Mati City Mayor Joel Bayusi Almario aron nga mahatagan gayon og higayon ang katawhang Matinyans nga makapahimulos sa baratong nga kilo sa bugas alang sa panginahanglan sa ilang pamilya. Dugang paniini ang 20 peso kilo rice project pagadumalahan sa City Agriculture Office sa City of Mati uban sa pagigalayon sa National Food Authority o Food Terminal Incorporated o kon FTI. Gibot siyang paniabanse nga naa sa 500 kasakong nga bugas ang ipang apod-apod o pwedeng mapalit sa matag benepisyaryo karong adlawa o gilaumang anaa sa 10 hangtod 30 ka kilo nga bugas ang mapalit sa mga benepisyaryo nga nagdepende kung asa sila nga sektor na hisakop. Ang mga naglangkob sa sektor nga makapalit sa maong baratong bugas mao ang mga senior citizens, solo parents, persons with disabilities, mga miyembro sa 4-piece, farmers o farm workers, mga mananagat, mga tricycle o jeepney drivers, minimum wage earners, o mga magtutudlo o non-teaching staff sa Department of Education. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa naghihusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon the 4th, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat katropang Vicente Pichon the 4th sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Eskwelahan sa Tagum City, diin nakasulod ang naghuramintadong lalaki gikataktang magpahigayon og debriefing sa mga estudyante. Sa report ni katropang Lars Sanyol.
1: XFM Live Report.
3: Gikatakdang ipadalom sa debriefing ang tanang estudyante, lakip na mga magtutudlo o mga stakeholder, kansang labing napituan, human sa paghurumintado sa kalalaki, bitbit ang sundang o nakasulod sa campus sa Magugpo Pilot Imelda Elementary School Speed Center sa Tagum City, netong Hunyo 10 hapon. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang Ma'am Leonela C. Anunievo, School Principal 4, sa nasang pitnya eskwilahan, human sa estudyante, gilayon sila naghimo og incident report, dungan sa pagigalayon sa botan sa mayor, ingon man kang School Division Superintendent of DepEd Tagum City, nga si Ma'am Aluna Uy, alang sa nasangpit ka katuyuan, aro mahimas-masan matod pa ang gibating trauma sa kabataang estudyanteng nakasinati sa mga panghitabo.
4: So ang among ways forward, Ana, is mag-conduct yun yung debriefing sa atong mga kabataan.
5: Okay.
4: Kahapon pa lang after sa insidente, nakikoordinate na ko sa local government unit.
5: Mm-hmm.
4: And then our school division superintendent, nag-call up sa MUAC nga magkaroon tayo ng debriefing for those children affected, including the teachers and other stakeholders nga naadari during the time, no?
3: Matod ni Anyo Nuevo, dili lamang kabalaka ang ilang dibati atol sa mga panghitabo, kung dili lakip na ang sobrang kahadlok sa ngliti atong orasa, pasado alas 3 ang takla sa hapon, at na pa mga estudyante nga nagklase sulod sa ilang mga lawak, kundi tungod sa kahadlok sa mga magtutudlo, ilang gisifty ang mga bata sulod sa CR, ang upanusab sulod sa ilang opisina.
4: Ang kahadlok sa kabataan o sa mga teachers kay ilabi na itong nagklase pag yun, kay focus pa sa ilahang klase.
5: Okay.
4: Na dili masukod, ang ilahang kahadlok o nasyak yun sila.
3: Giklaro usab sa principal nga una pa man nakasulod sa eskwelahan ang nag-amok kalalaki ana-ana sa luwas nga nahimutangan ang tanang mga bata o wala natalang ang nasakitan. Humanla nabati ang warning shot sa kapulisan.
4: Okay. Kato pa lang pag warning shot, pagputok pa lang, wala pa gari ang tao dito pa lang sa gawas, no? So secure na ang mga bata, gisecure na sa mga teacher.
3: Kahit lumluman nga nagikan sa ruwas public market ang suspitsado nga nailang si Alias Pupoy, hinggod na pagidron kansa nagwara-wara sa kadalanan gamit ang sundang hangtod sa niabot og nakasulod sa nasangpit nga tuhan nga miagi sa gitrabahong gate og napusilan sa tiil sa responding kapulisan. Sa pagkakaroon, mihang nyo ang maong eskwelahan og dugang school guard aro masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante og magtutulo. Mi pasalig usab matod pa si Mayor Uy nga mag-provide og police personnel nga maghatag og seguridad sa maong eskwelahan samtang nagbarayon pa ang construction sa ilahang gate.
4: And then nag-reply na gyud ayon ang atong city mayor nga mag-provide siya og police officer diri
5: adlaw-adlaw na gyud siya, ma'am.
4: Murag diha na gyud sila ma-station na gyud siya diha.
3: Para malami ang ngisi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa Digayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Lars Sanyol sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Babae sa Davao City, nadatugan og nadisgrasyang truck samtang nagluto patay. Sa report ni katropang Marvin Ibano.
1: XFM Live Report.
6: Patay ang usa ka babay samtang gubasab ang gipuy-an ining balay sa Purok Santo Niño, Barangay Mandug, Davao City. Human kini nadatugan sa nadisgrasyang truck bandang alas 9:30 sa buntag ning milabayng adlaw. Biktima gilang usa ka Jane Ayup Eyas, 23 anyos, ug sumala sa kapulisan. Nagluto ang biktima ni atong tungura dihang nahitabo ang insidente. Nasayran sa imbestigasyon nga nagsubay ang Fuso truck sa Mandug Kalyawa Road padulong sa Barangay Mahayag, Bunawan District dihang aligasyon kung nipalya ang brake niini pag-abot sa kurbada o bakilid gabahin sa kalsada hinungdan sa pagkadisgrasya. Sa pikas bahin, giingong gidali pagdala sa bana ang iyang naangol nga asawa sa ospital apan wala na kininatabang pa o gideklarang dead on arrival alas 10:25 sa buntag. Padayon sab nga naka-confine sa ospital ang driver sa maong truck nga gilang si Denmark 36 anyos nga taga Marbel Matalam North Cotabato human usab kini naangol sa panghitabo. Padayon usab ang gihimong investigasyon sa kapulisan labot sa insidente ug pagsuta sa posibleng tulubagon sa driver sa maong truck. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Marvin Ebano sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita.
0: Alas 6:19 itong oras mga katropa sa itong mga balitang regional. Ang balitang regional ihatod kanato sa Santod Vitamin C. Mutabang nato ron sa pagbalambo sa itong immune system aron ang pamilya dili dali magkasakit ug magbalipayon katropa. Inom na og Santod Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C, ang Santon Vitamin C mabalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita.
0: Ulahing biktima sa nahugno nga supermarket na recover na sa Jensan. Dethol Misaka. Sa report anukad sa XFM Jensan ni katropang Philip Oligario.
1: XFM Live Report.

0: supermarket. Gitapos na sa incident commander ang operasyon sa supermarket. Apan nagpadayon gihapon ang pagpangita sa 10 anyos nga nalumos sa usa ka resort sa Barangay Bawing, ingon man ang missing sa Barangay San Jose. Tungod niini, anaa sa duha ang napabining missing, 17 ang patay, 94 ang injured admitted, og 6,724 ang affected families. Mga katropa, ayaw hulatang ang magluya ang panglawas. Paligo na ang imong resistensya, inubanan sa pagtumar og Santone Vitamin C. Alang sa nagkay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: XFM Report. Dagang salamat katropang Philip Olegario sa detalye sa maong balita.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Usa ka pamilya sa Aurora, Zamboanga del Sur, kaupat na sunugan sa report ni katropang Genmar Escalante na dukad sa XFM Pagadian City.
2: XFM Live Report. Report.
3: Nagkatubang karon og dakong kalisod ang pamilya Cuevas sa Barangay Tagulalo, Aurora, Zamboanga del Sur. Human sila makasinati og upat ka insidente sa sunog-sunod sa upat ka tuig. Basis sa impormasyon nga tunakalap sa mong dapit mga katropa, nasunog ang ilang landahan kaniadtong 2023. Gisundan kinis pagkasunog silang balay kaniadtong 2024 o kaniadtong 2025 mga katropa, nasunog na usab ang ilang landahan og dinhing bulan sa Hunyo, tuig 2026. Nasunog pag-usab ang ilang Pinoy anan. Ang pamilya mga katropa gilangkuban sa magtiayon nga sila si Iris og Pilasio Cuevas. Lakip na ang ilang anak nga usa ka PW. Tuod sunod-sunod nga trahedya mga katropa, nanginahanglan sila karon og tabang aron makabangon og makasugod pag-usab sa ilang kinabuhi. Katropa mo sa XFM 89.5 Pagadian, alang sa nikayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jenny Scalante, XFM News.
2: XFM Report.
1: Salamat katropang Genmar Escalante sa detalye sa mga balita.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Pinistrian nga lango sa ilimno makahubog at nabanggaan sa bus. Sa report anukad sa XFM Bukidnon, katropang Rostom Villafranca.
2: XFM Live Report.
4: Aksidenteng nabanggaan sa pampasahero ang bus. Ang usa ka pedestrian gabi ini itong Miyerkules, Hunyo G, sa may Sari Highway, Purok 1, Tibigon, Maramag, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Eduardo, 40 anyos. Samtang ang bus gimaneho ni alias Ryan, 47 anyos. Sa investigasyon na saran, nga samtang patabok ang pedestrian sa Sari Highway, aksidente kining nabanggaan sa bus nga nagsubay sa fast lane, gikan sa Maramag o paingon sa Valencia City. Tungod sa impact, nahagba ang pedestrian sa kalsada nga may resulta sa iyang pagkaangol. Gituuhan nga ubos sa impluensya sa alkohol ang pedestrian kinsa daling gitala sa rescue team nga to sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod. Samtang voluntaryong nitahan usab sa kapulisan ang driver sa bus o ganaan karon sa kustodiya sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, kape bang healthy imong gipangita? Mag-Santol Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Pinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
2: XFM Report.
1: Salamat katropang Rostom Villafranca sa detalye sa maong balita.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:24 tong oras mga katropa.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa.

0: Ang Express Balita sa Buntag, yung madungog sa atong higanting sibihanan sa radyo sa 99.1 XFM Mati City. Dabo rin talaga, katropa. Pakifollow itong official Facebook page sa XFM 99.1 Mati City. Ingon man sa itong YouTube channel, pakisubscribe sa XFM Mati Official.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa itong balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: May hatod ka na ito sa Santon Plus Coffee Max. Kini mga tabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit. Ngay hinungdan sa pagkawala sa memorya. Pakusgon ang cognitive function sa utog ka mga hinungdan sa pagkawala sa memorya. Huwag ka ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing. Huwag mo pakalma sa nervous system. Tungod kay

0: Plus Coffee Max. Wala kini caffeine mga katropa pag Santon Plus Coffee Max. Nangapina ka, nanambal pa dyan ka sa Santon Plus Coffee Max.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Yidakop sa mga operatiba sa Quezon City Police District kon QCPD si Kanhing Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Natong adlong Webes, Hunyo 11, 2025, man giselibhan kini og warto pa rest batok sa kasong kalabot sa cyber libel. Nakagawas ra dayon si Singson human nakapiansa og kantidad nga 60,000 ka pesos sa mismong adlaw sa iyang pagkasikob. Giaprubahan dayon sa korte ang maong cash bond inundan nga gitugutan ang iyang provisional release o temporaryong kagawasan samtang padayon ang ginungog o nagpabiling pending ang maong kaso.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pigas bahin, nagpagawas og subpoena ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group batok ang Ateneo de Manila University Head Coach Tab Baldwin. Uban ang uban pang coaches o players nga may appeal sa training session. Appeal sa ipatawag ang tanang miyembro sa grupo na nakadungan sa mga training isip kabayo sa investigasyon sa inatabo sa mga insidente. Isusi karon sa mga investigador ang posibleng paglapas sa Republic Act number 11053 o Anti-Hazing Act of 2018 may kalabutan sa maong kaso. Padayon ang investigasyon sa CIDG aron matino ang dinuod nga kahimtang o posibleng responsibilidad sa mga nahilambigit sa maong kalihukan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:27 itong oras mga katromba sa Balitang International.
1: Balita sa International. Balita sa International.
0: Ang Balitang International ihatod kanato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus gito yung paghimo alang sa bata na dunay piktibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga magkatabang aron maligayan nga makabaton og glaucoma, katarata ug uban pang balatian sa bata. Pag Vision X Plus katropa kung dunay balatian sa mata. Pag Vision X Plus.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ipaibalo ka ron sa Iran nga subli nilang gisirada ng Strait of Hormuz alang sa mga oil tankers o commercial ships human sa bagong airstrikes nga gihimo sa United States. Sumala sa Iran bisan unsang barko nga musulay og sulod sa maong rota, posibleng pusilon isip kabahin sa ilang pasidaan o pulisiya sa seguridad. Apan giingon sa Estados Unidos nga padayon gihapon ang normal nga agi sa mga commercial ships sa Strait of Hormuz ug walay kalabutan ang naval vessel sa US nga napagan sa insidente. Sukway sa giingon sa state media sa Iran nga giatake kini og missile ug drone. Tungod sa tensyon ni uswaw dayon ang presyo sa lana sa kalibutan ug giabot sa halos $2 kada barrels ang pagtaas. Parain ang parain nagbantayan sa mga merkado ang international nga mga otoridad ang sitwasyon sa Strait of Hormuz nga usak sa pinakaimportanteng oil shipping route sa kalibutan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:29 atong oras mga katropa sa atong balitang sports karong adlaw.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ang balita sa sports yatod kanato sa Turbo for Men announcer katropa. Basig bitin ka sa performance. Pag Turbo for Men announcer, bahalag bang halang basta di lang gyud maalang-alang si misis. Hala i-Turbo dietary supplement mo na yan. Pangalan pa lang, Turbo na.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nahimo oga o naghimo o makasaysaya nung pagbalik ang New York Knicks uman makabawi ang 29 puntos na kalainan aron mapildi ang San Antonio Spurs sa score ng 107-106 sa Game 4 sa NBA Finals og makakuha og 3-1 nga abante sa Best of 7 Championship Series uman maulahi pag-ayo sa unang bahin sa duwa kusog nga mibalik ang Knicks sa ikaduhang bahin pinagi sa ilang depensa og sunod-sunod ng mga puntos aron mapapas ang dakong laraw o labaw sa Spurs. ang New York na kontrol sa katapusan mga minuto sa duwa o nakapugong sa ulahing pagsulay sa San Antonio Sports nga mabawi ang kadaugan. Among kadaugan nagbutang sa next sa Osaka lamang kakadaugan aron makuha ang ilang o ang ilang unang NBA championship sulod sa kanaghanang katuigan. Samtang napugos ang Spurs nga mudaog sa sunod nga duwa aron magpabilin nga buhi sa serye.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:31 atong oras makatropa sa atong balitang Showbiz Marites.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Sa atong Showbiz Balita, ihatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap katropa. Basig medyo pugis-pugis na imong pamanit. Ay kalibot nga doon na kita ay Clear Skin Herbal Soap. Mutabang ni mo aron muhamis ay mong pamanit ka tropa. Clear Skin Herbal Soap. Naroon na sa mga suking butika. O doon ay tatak na yes to health ang Clear Skin ay mong pagapaliton. Best mode ang phenomenal box office star nga si Vice Ganda. Tungod sa pagpakailap sa fake news, bahin sa maabot nga concert sa BTS sa Pilipinas. Mi Alma, si TV host comedian Vice Ganda, nga nipalit siya og 50 katiket para sa maabot nga concert sa sikat nga South Korean boy group. Ang duha kaadlaw nga konsyerto sa BTS sa nasud, mahitabo karong maabot nga Marso 2027 sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Sa iyang ex kaning Twitter account, ugot nga gihimakak ni Vice Ganda ang maong balita ug gisaway ang mga nagpakatag og fake news. Dagang mga depensa og midapik kang Vice ug misaway sa netizen nga nagpakatap sa fake news ingon man sa mga mito uniini. Gawas kang Vice ang content creator sab nga si Zena Baraki na biktima usab sa susamang fake news.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:32 ng oras baka tropa makatotong balitang showbiz karong adlaw. Good morning guys at mga katropa karong adlaw. May buntag, may pagpaminaw. Holiday day karon ha kay June 12 ika 128 na kasumaran sa Independence Day sa Pilipinas. Daghang opisina karon sa pampubliko kay trabaho katropa. Okay, syempre kita kay namat sa pribado. Kani magung radio no holiday in broadcast mga tagawas og dunay burnout sa radio. Pero kung naman lang galing kay cellphone, wala gihapon kay damang ipatay balita sa itong mga social media, right? Good morning sa mga katropa, di karon sa palengke, di sa mga bugasan, karnihan, sa mga gabiyahe, karong orasa, good morning, Biyernes karon ha? June 12! Uy, fiesta di sa mga karon. Dito sa Tagum City, na yung nagpiesta ng barangay dito. Basta June 12. By the way, katropa, mikatab karon ng isyo, dalikyata lang ako ni bisag di runting bullseye. Doon ang magiging ikatap nga balita kanyang bugas bitaw ipanghatag si Jen Chan. Bitaw nga bugas nga pwede ibunal sa ulo katong sinulod o karton ba ng mga canned goods na mga kanang rinituluto o ba nga mga sudan. Manbutangan dito 5 kilos nga bugas nga pertinggahi ah. Kahit gina siya katropa sa experience ako na o matayin mo naglaban ta sa administrasyon o kwantan lang kanang wala ta kauyon silang pamaagi. Pero kanik kakita jud ko ni katropa kana bitong gahi kay nga bugas kanang 5 kilos nga nasa karton gahi gina siya tinuod. Pero kung abrihan nimong cellophane muhumok siya matod ba gi vacuum daw na inanang style eh gi vacuum siya para mo fit jud siya sa karton tapos baka ingid jud ka gahi kay wa pa man nimo abrihi pero abrihan nimo siya gisiun nimong cellophane muhumok siya. Sa ako na experience katropa kay nakakita jud ko na katropa pero I don't know dito na itabo sa do na magay politiko nga nang tunol og bugas ito sa Jensen og nagpost nitong usa ka netizen kahit kunong bugas ipanghatag talaga yung gikan sa DSWD man agikan nga gahi kayo murag dos murag unsa na kabaga, murag dos 2 inches siguro kabaga, man square gaya ginan siya. Pero sa akong experience lagi ay doon to sa inyo ha, nag-abre na humok siya. And by the way, walay klase karon sa Bang Tulunghaan and kuratong ni tabo katropa dito sa Tagum City. Balik ko na ko sa report ni katropa Larsa Nyo lay tabo ni katumiaging adlaw amalag itong gingon ito gapon na adyo ni trauma ang mga estudyante di adapita. Kaya ako mismo di haman dito nag-eskwela sa Magugpo Pilot Imelda Elementary School. Elementary. Medyo na otro manggod ni ang gate niya kay goot yun ang dalan di akatropa. So giotro gitabangan sa city government nga mapalapad. So maotong medyo na ay portion dito nga pwede rason lang tao pero doon ay gwardya. Pwede to asang gwardya itong panahon ha. Sa pagsulod ato naghurumentado, nagdagsundang. Sirada gina diya ang gate katropa. Kato lang higayon kay girepair lang gina diya para dili ma-traffic ba kay tingklas eh. Traffic yun na diya dapita katropa. One lane gina diya basa buntag o hapon. One lane gina diya dapita o udto. Udto? I think morning o afternoon. One lane na diya. Tungkol lagi sa ka-traffic. Kaya gamay dalan. So ang gibungat, ipatrasan ang Mount Pader. So gitrabaho ng Pader katropa. Padong nag-yun mahuman. Nakasulot yung nagbitbit o glagaraw. Kita ito sa video nada sa itong Facebook page nga nagbitbit yung town o glagaraw o katong mga bata. Samtang ang katong nagbitbit o sundang sa kuning nakita ha. Nasa gawa sa gate, napatusampuan ka ng umbawanan. Baka ito magsilip-silip pa. Sa balay pa na, tiris. Pero sa diyang pagsulod na sa nagbitbit o sundang, ang mga bata nakasulod na yun sa mga room. Isrado. Dakong trauma to kay mga bata mahadlok na makadungog o butos pusil. Kaya kita po mga ginika na hadlokon po biyan na mga bata nga ako ha di personal dili na ako nabuhat. Labit ang hadlokon na itong anak nga yun halaka na ipulis diha. So katong panahon na doon ay mga bata nga na trauma. So karon na doon ay betabo dito nga debriefing sa mga estudyante o mga teachers. We hope nga mahitabok po na dere sa kuan sa Makati City nga gwardyado na ang mga gate bitaw kay kasagaran gate 3 open. Doon lagi ko magyan, di lang ko musulti ng school ha. Nga open lagi kay ang gate. Pwede rasudlan bisag si Kinsa diha. Yup, nga matagaan ng action sa city government mga katropa. Hangyo rapod na. Alas 6:38 itong oras. Doon ko ito naglangkob, mga hagpat yung mabalita, garong adlawan, nagpagalan mismo sa produktong ginama sa Yeso Health. Sama na lang Santon Vitamin C, Premium D3 Copper Max, Santon Plus Gold, Santon Plus Copper Max, Santon Vitamin C, Santon Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Vision X Plus, Oga Turbo for Men Enhancer. Katropa! Sa ngalan sa tunuray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines, inubadan sa paglubala sa itong station manager, Katropang Arnel Cortez. Ex-standby dyan alas 7 kay musunod ang programang bursa ni katropang Vicente Pichon Deport. O gatangin po katropa ang bisita o niya sa itong programang bursa ay di na ito pangunahan basta surprise na katropa dyan alas 7. Ang atangin katropa kay doon ay importanteng bisita na usaw-usab kay importanteng tao din sa Makati City sa Davao Oriental makauban sa programang bursa ni katropang Vicente Pichon Deport. Alas sa nag-iusam Pilipino para sa Pilipinas. Ako kinisi katropang Ken Acevedo, XFM News, Madayon Adlaw, Davao Oriental.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita. Balita sa Bundag. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatin sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: XFM 99.9

0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Naku, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3, ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon pa man, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino, dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bacteria, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladalang akong mayuma. Salamat po sa mga amiga na nagpasulay na akong painom ni Amy. Karon, wala na dyan ang bukol. Natulaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Ating paminawan.
6: Lamig akong kwansahan ng kopi, Santol Kopi Mix, kay sa unang mga kopi. At doon sa kong tiyan, pero nakuha na, mayo kayo ba? Kaya ganing buntag, Santol magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat ganit ko na nakadungagwa ni sa doktor sa Yesto. Na panyan, dako kay katabang sa kuha. John Villanoy ba? Sa puro, banana, magkilam.
5: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Pero mi good gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision Lex, slay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Cooks ay magsige og duka gud sa klase. Higyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka sukad na dunggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko batiyon og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, naglooming ko. Ipla sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble. Ang kalipay.
11: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ning turbo ah.
13: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo. Woo! Food supplement from eh. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan. Ug kababainhan, ug hatag og kusog, ug resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga-Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
17: Sister Pain, ako na si Randy, taga-Sibu, Saka-Selster. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog kay gabinuhan akong kiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, sislipin, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang sislipin.
18: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
19: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
20: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take na Santon Plus kasi effective siya.
21: Iya, Sakel Humawan. Kaning akong council 1976 kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Okay na ko kana sa una gyud ko katulong ko. Dili mo nga na akong baba.
19: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
22: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
23: Ah, oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
22: Nano man?
23: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
22: Mali na nga kape.

0: Yes to Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C, the

0: Connection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malebelay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabunlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kundi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
5: Dili na lagi.
4: Karit man lang nausa bagi mo muna-una, oy. Dili man na maong ato sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Kaya kung inangawa ka, gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Usa man gid.
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Ako si Dawn, saka maestra, maka-ulcer ko.
7: Nag-research ko ulitay maayo, nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, nagawa ka si Mana. Ako naging kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Martin, isa ka welding. Kapon kayo ang trabaho. Kasagaran, matutuhan akong kasulod sa 5 katuig na kong pang-welding. Medyo na ako'y problema sa kong hindi na ko kaklaro og mga gagnay litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang kumuta. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. May maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makaraton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
11: Xanthone Plus Coffee Mix User.
12: Ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD kung kusa ang kape nga mahinungdan ini sa kadagang kape nga ako nga tilawa Xanthone Plus Coffee Mixer jud ko niya dili lang acid reflux yang natambalan pati akong arthritis Xanthone karo wala na ko gakiang kia RCDI ni taga-Panabo office worker.
11: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede muinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthone Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

Parehong Davao Oriental, good morning City of Mad. Ang ka mga higala dari karon sa atong Biyernes ka edisyon. Pizza.

Kumusta nga ito mga kaigsuuna na ito mga katropa? Ining atong Independence Day Day mga adlaw sa kagawasan sa nasong Pilipina, nasod Pilipinas karong adlaw mga higala ng atong paghandura ug pagsaulog. Sa atong sinto ika 28 mga higala. Hindi tama sayo ba? 128 mga higala ang celebration. Sa Independence Day sa atong nasod Pilipinas mga higala, ang kadaiya ang atong aktibidades karong buntaga mga igsuon. Dari ganun sa atong siyudad mga higala, nagsugod na kagaina mga katropa ang atong imbukada nga parada mga katropa. Pangalan gihapon mga igsuon si Bugbanay Hanay ug puwersa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Pangalan mga igala sa atong pinalangga ug tinahod nga President and CEO nga si Dr. Remilito Uy. Pangalan mga katropa sa atong pinalangga ug tinahod nga Vice President Ma'am Olivine Uy. Pangalan po mga higala sa pagdumalahan sa atong General Manager Sir Edwin Garing. Pangalan po mga higala sa atong Station Manager Katropang Arnel Cortez. Kinikihapon mga katropa ang inyong anchorman, ang inyong Mr. Bullseye mga higala. Ini si katropang Vicente Pichon IV. Pinabagan ta mga higala sa atong mga technical partner engineer sa technical side karong buntaga. Tauban nato mga katropa ang atong mga engineers. Nga sila si Engineer Ken Acevedo nga bago labang ninyo manadunggan usab mga katropa. Sa iyang paghatod mga higala sa labang-labas ng mga impormasyon o balita mga higala pinagi sa Express Balita sa Buntag. Ang si katropang Virgil Picong Ordinesa mga higala.

0: 7:16 in the morning, mga higala, dali karon sa atong pagpangalagad, mga katropa. Sa alas 9 sa iyong kabuntagon, mga igsoon ko yung ikon ninyo. Sunod sa duha ka oras, mga higala, sa pagkatod ka ninyo sa labang labas, ang mga impormasyon, katikaran, aksyon, mga panghitabo o balita. Ang mga nagkong hiskutanan o isyo, mga higala, dali ka nato sa City of Mati. Provincia sa Davao Oriental, kapupuntaan sa Mindanao. Huwag sa Tibok Nasod, Pilipinas, mga higala. Pero pasensya, gihapon mga higala, kaya nga itong tingog, wapag yun, bubalik sa normal. Grabe gining kinibitaw nga itong gining allergic rhinitis, mga higala. Kaya ang imong tingog, ang iyang birahon, mga igsuot. Ang imong ginini ang paginhawa, mga higala. So muna, mga igsuon nga, kalma lang. Hinay lang sa atong programa karon, mga higala. Basta lang kay makatibawas ta, mga igsuon. Ninyo, mga katropa, ang atong mga gibit-bit gihanay ng mga dagkong hiskutanan karong buntag. Yabong alas sa 8, mga higala, paingon sa alas 9 sa kabuntag. Nakaupa nato, mga katropa, ang atong mga kawanis sa kapulisan. Karon sa Mati City Police Station, mga higala. Regular, mga katropa, ang pag kighidab sa atong Deputy Chief of Police sa Mati City Police Station. Si Police Captain Ariel A. Esmael, mga igsuon. Yan na pong mga aktibidades karong buntaga, mga higala. Karon sa atong opening usap sa 19th Cityhood, mga higala, sa Mati City. O ika-23 nga Buhada May Festival, mga igsuon. Idungan, mga higala, karon sa Independence Day Parade. Ang opening, mga higala, sa atong 19th Cityhood o 23rd Buhada May Festival, mga igsuon. Sa meaning a month-long celebration, mga higala. Report sa ato, mga higala, sa araw ng Davao Oriental, mga igsuon. Nag-i-presentar na, mga higala, ang nindot og daghan nga mga gininiang aktibidades, mga igsoon. Kinaagi pod sa press conference kagahapong adlaw, mga katropa. Nag-ipahigayon, mga igsoon, sa atong City Tourism Officer o Public Information Officer. Dirigaron sa atong probinsya sa Davao Oriental, mga igsoon. Mga kanindot ani, mga higala, kaya karon nga bulan, mga katropa, daghan kitag lauban, mga igsuon. Kay kini pong 59th anniversary sa araw ng Davao Oriental. Gilunsar ni kagahapong adlaw, mga higala, ang media launching ni ini. And then ang tema karon, mga higala, sa atong 59th Davao Oriental, mao ang duyog sa pagbangon, kusog sa paglambo, mga igsuon. O, mabundi ang tema karon, mga katropa, sa ika-59 nga araw ng Davao Oriental, mga igsuon. Muni ang gilunsar kagahapong adlaw, mga higala, o pasabot, mga igsuon, dito, mga higala, ni Attorney Lovella Faye Takder, mga igsuon, kining mga nagkadaiya nga aktibidades nga iya ug angay bantayan sa atong katilingban, mga katropa, aron, mga higala, nga makasalmot kita ug mahimo nato, mga katropa, kining pakigambit ug pakigduyog, mga igsuon, sa atong kining mga aktibidades sa atong probinsya, mga katropa. Seven 20 in the morning, mga igsoon. Commercial break sa ato, mga higala, ibukada sa atong Biyernes edisyon sa 12, mga katropas, bulan sa Hunyo, tuig 2026. Balik, mga katropa, ang programa ang Bullseye, yung si katropa ang Vicente Pichon the 4. Uban sa mga pahibalo, standby.
1: Mga isyong pinag-uusapan ngayon dito'y sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye.

0: Sali mo gi-sali-sali mo sa pelya.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
0: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko sukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Hindi na kasi ni Ilo. Dili sa sangling ni Ilo. Mayo ang Santon Plus. Mayo ba akong tulog? Ako kayo. Dili magkatulog o dayo. Niyag magkamatmong tulugan na sa kasbalik katulog. Luma na din ka tuwid na din kung makatulog dayo ang baw niya. Mayo akong tulog. Magdanggo na gubro. Kaniyato dili man. Masama din

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Iintagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Ahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, Osaka Radio Personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na

0: ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.
4: Exciting!

panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

7:29 in the morning, mga katropa. Welcome back, mga igsoon. Ligaron sa ato pag pangalagad, mga igala, sa programang Bullseye. Bullseye! Bullseye! Sinigatong Independence Day Celebration Edition, mga igala. Bullseye! Bullseye! 8:28, mga igala, kakatuigan. Bullseye!

Welcome na mga higala dari karon sa atong pagpangalaga sa programang Bullseye mga katropa. Kagaina mga higala sa iyo pa lamang sa Kabuntagon, nagpahigayo na og socio-civic parade mga higala ang atong dakbayan sa Mati mga igsuon. Ang itabugan mismo personal mga higala ni Mati City Mayor Joel Mayuzi Almario ang atong socio-civic parade. Dining ika-28 mga higala nga Independence Day dungan sa mga higalas pag-abli sa 19th cityhood of Mati mga higala o kining 23rd Puhada Festival. Ang maong kalikhukan mga higala gipangunahan sa atong halangdong mayor mga katropa sa atong People's Administration mga katropa diri karon sa atong syudad sa Mati mga igsuon. Hindi na ito makita mga higala ang pag-showcase sa atong mga nagkadayang ahensya sa law enforcement mga higala, disaster response, local government unit, socio-civic organizations mga higala, mga business establishments, akadema mga igsuon nga nag-parade kagaina mga higala diri karon sa atong kadalanan mga igsuon sa main busy streets sa Mati City mga katropa. Makita na to mga higala diri ang kapreparado mga higala sa atong syudad mga igsuon og pag-showcase mga higala kung unsa nga mga assets ang aduna kita mga katropa. Nindot kayo kagaina mga higala ang presentasyon ha. Og kinini ang kuan mga katropa, kinini ang kuan unsa naman ni atong monitor? Ay lang yun.

Anyway, mga higala, kining atong 19th Cityhood celebration og 23rd Puada Bay celebration, mga higala, pangandaman kini sa atong People's Administration, mga higala, kay tungod pinakauna kini mga igsoon nga celebration, mga higala, nga si Mati City Mayor Joel Mayo si El Mario nga siya ang mayor sa atong syudad, mga higala. Murang ingunani, mga katropa, kadaghan, mga igsoon, ang nakahanay, mga higala, nga mga programa andri karon sa atong syudad sa Mati, mga igsoon, and at the same time kining mga programa, mga higala, para sa atong katawhan, mga igsoon. Daghan ni mga higala karon pong adlawa, mga higala, ang kuan pod ang kinini ang pag-distribute niining 20 peso rice project, mga igsoon, alang sa ato mga vulnerable sector. Gidungan pod ni mga igala sa karon nga selebrasyon sa atong ika-128 nga Independence Day celebration o kinini ang Cityhood of Mati celebration, mga igala, the 19th Cityhood opening, mga igsoon, sa atong syudad. Na umatod pa, mga igala, ni Mati City Agriculturist Mr. Romel Masangid Abanse, giklaro ni ini, mga igala, kung anong dili tanan makapalit niining 20 peso rice project, mga igsoon. Kinigumikan, mga higala, kay matod pa adunay provision karon sa nasyonal nga pangabahanan nga kinahanglang sundon sa atong lokal nga pagdumalahan, mga higala, ug subay niini, mga katropa, ang sektor sa labaw panginahanglan ang pahatagan og prioridad nga pagkapalit sa maong baratong bugas, mga igsoon. Ginugang pa ni agriculturist Abanse, mga higala, nga usa sa hinungdan matod pa nga gipili lamang ang maka-avail, mga katropa, sa maong baratong por kilo nga bugas aron dili kina maabusar, mga higala, ug maapod-abod gayod para sa tanan. Okay, the past mangod, mga higala, there had been instances nga sa ubang dapit, mga higala, nga ang katong mga pipila ka mga negosyante po sa ilang lokalidad, moro po yung ipakyaw sa bugas, mga higala. Na instead, muadto dito sa mga vulnerableng sektor gayod, mga higala, para mga katropa nga mapahimuslan sa katawhan, wala, mga higala, matuman o madayon tungod, mga higala, kay monopolya. Murag napakyaw, mga higala, ang naisgutan nga barato nga bugas. So this time, kuan gayod, mga higala, sakto gayod, mga igsoon, ang pagplastar ni ini karon o ang mga langkob, mga katropa, sa mga sektor nga makapalit sa maong 20 peso kilo rice project, per kilo rice project, mga higala. Ang mga naglangkob nga sektor nga makapalit ni ini mao ang mga senior citizens, solo parents, mga katropa, person with disabilities,

0: persons with disabilities, mga igala, solo parents, mga igsoon, mga miyembro sa ginaniang labang pobreng pamilya, mga igala, kon four piece, mga farmers, mga igala, o mga farm workers, mga mananagat, mga tricycle o jeepney drivers, mga minimum wage earners, mga igala, o kining mga magtutudlo o non-teaching staff sa Department of Education, mga igsoon. Anaa sa 500 kasako nga bugas ang pwedeng ipamaliton o mapalit karon, mga higala, ha? The range, mga igsoon, sa napulo paingon sa 30 ka kilo. Depende kung asa ka na sektor na bilong, mga higala. Depende kung asa ka na sektor na bilong, mga igsoon. Kining ato mga senior citizen, mga higala, David Judako-dako ning ilang allocation. Tungod kay anaa mga katropa sa kuan sa minimum 30 kilos or maximum 30 kilos, mga higala. Ha? Ang maximum allocation per month o maximum volume per purchase na ilang mapalit, mga higala, ha? So 30 kilos ang maximum allocation per month, pero pwede rin, mga higala, mapalit hangtod sa maximum o 10 kilos kada palit, mga higala, hangtod mahurot kining maximum allocation per month sa ato mga senior citizen. Maupod, mga higala, para sa atong solo parents, persons with disability o indigent, mga higala, nga pamilya or households, kining mga four-piece beneficiaries o katong dunay sertifikasyon gikan sa DSWD nga sila indigent, mga higala. The rest, mga igsoon, kining mga farmers and farm workers, ato mga mananagat, fisher folks, jeepney drivers, tricycle drivers, minimum wage earners, o DepEd teachers and non-teaching staff, 10 kilos, mga higala, ang ilang monthly allocation, ang allocation per month, o magihapon 10 kilos per kada purchase, mga higala, ang maximum volume. Ato-ato mga kaigsunan, gumabante diha karon, mga higala, sa atong City Agriculture's Office, maximum of 10 kilos, mga higala, ang atong mapalit mga katrop. 7:39 in the morning, mga higala, imbukada sa atong pagpangalagad sa programang Bullseye. Sensya lang, mga higala, medyo di kayo takabuelo karon, mga igsuon, tungod kay may nalay nabilin sa atong tingog, mga higala. Pabalik, mga katropa, ang programang Bullseye. Ang Vicente Pichon IV, human sa mga pahibalo, standby.
1: Sari-saring balita, balita, expose, expose at kontrobersya, kontrobersya, tututukan sa Bullseye. Bullseye.
2: Urak! Asa maning bataan eh? Urak! Marika, marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
3: Okay, sige.
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige.
2: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Exciting!
1: Ako si Jubilee. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka ug nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natubangan.
5: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud eh, kay epektibo sa Vision X Plus capsule sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision X, sila'y ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Dili ko ganahan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig naaydan lang ang virus ba. Kung permitted ko na tumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Jenny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ko din.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolitz, 50 anyos, isa ka tricycle driver. Kapuy kaayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Punsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kong bati. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ako sa balay, maklatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Ulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, gugmaan ang alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
2: Samsung Plus Herbal.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Dung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix, isiwayan ako kung sa kanil kalami. Napaginom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Kilminti, active akong lawasan. Himsog kayo kung kainom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, kilminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
4: Mga butika. Claire Skin Beauty

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sunfo Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sunfo Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.

0: vitamins. Okay, nama kah?
1: Satan, Petanase, Hala, Hibutko.
0: Petan saha, ya kuah, okay? Ya, loh. Nya, kedal sekedup tubik daan. Inna, ayo vitamins, isi lo tubik, okay?
1: Bi! Ah, mana ku hinom?
0: Next time, ayaw gin kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
2: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain.
4: Si

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o kuti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko XFM saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Ini ka banti pite? Ay, ini ka atras pise? Ah, may pemuligin.
3: Exciting!

tao nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 7:50 in the morning, mga katropa, alas 7:50 na. Sa iyong kabuntagon, mga ikson, dinikaroon sa ato padayin kapag pangalagas sa programa Bullseye. Pinsa 12, mga igalas, bulan sa Hunyo, tuig 2026 ka edisyon. 128 Independence Day celebration, mga igalas, sa Nasod, Pilipinas, karong adlawa, mga katropa. 128 ka katuigan, mga higala, na atong gipahimuslan, i-enjoy ang atong pagka magawsanon, mga higala, kontra mga igsuon sa atong mga mananakop nga banyagang Nasod, mga igsuon. Ang kuan, mga higala, ang gininiang mensahe karon sa palasyo sa Malacañang sa atong ikasinto 28 na Independence Day celebration. Matod pa, mga katropa, ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat og angay kuno nato, mga higala, nga himuong inspirasyon ang atong mga bayani, mga higala. Ang giruwatan nga pamahayag, mga igsoon, ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. atol sa iyang pagkuhan, mga higala, pagduaw sa monumento sa atong national hero nga si Dr. Jose Rizal. Kung sa diin, mga higala, nanawagan kini mga igsoon og panaghiusa, mga higala, og dapat ato kuno kuhaan og inspirasyon ang ato mga national heroes, mga higala. Sayang mensahe gihatagan, mga higala, pag-ila o pagpagad ni President Marcos Jr., mga higala, ang ato mga bayani na maugayod, mga higala, ang dinubdan sa atong kagawasan sa atong Nasod, mga higala, o sa tanan, mga higala, ang mga Filipinos kaniadtong unang panahon na ilang isakripisyo, mga higala, ang ilang kinabuhi for the common good, mga higala, and for our precious independence, mga igso. Atun pa ni Marcos, mga higala, na kining Declaration of Independence sa Kawit, Cavite, atong milabay nga Hunyo 12, 1898. Kuni, mga higala, ang landmark chapter sa atong Philippine history, mga igso. Nagpadayag usab, mga higalag, paglaom si Marcos Jr., mga igso, nga ang karon nga okasyon, mga higala, kining Independence Day celebration, maghatag, mga higalag, mas laom pa nga pagsabot sa katawhang Pilipino sa paningkamot o sakripisyo, mga higalag, nga gihatag sa ato mga bayani sa tanang Pilipino, mga higalag, nga nihatag sa ilang ultimate sacrifice sa pagpanalipod, mga higala, sa kagawasan sa atong Nasod, Pilipinas. Arong panahon na, mga higala, sa inyo pagpangtanaw, buhi pa ang patriotism, mga higala, sa Nasod, Pilipinas. Ha, sa mayorya, mga higala, ng katawang Pilipino, naa pa ba, mga igsoon? Kining atong mga kuan, mga higala, pagka mapinanggaon, mga katropa, sa atong Nasod, Pilipinas o sa kagawasan, mga higala, nga atong ipahimuslan karong panahon na, mga igsoon? Ha, kuan pa ba, mga higala? Kining kaya pa ba, mga higala, nato karong panalipdan, mga igsoon? Pananglitan, mga higala, sa kupunta, mga igsoon, karon sa atong Nasod, kining mga banyaga, mga higala. Bago lang po, mga higala, ang atong, Armed Forces of the Philippines o Malaysian Army, mga higala, natapos, mga higala, kinang ilang bilateral military exercises. Kining atong Philippine military ug ang Malaysian Army, mga higala, malampuson nga gihuman kining training activity land malfi, mga higala, Malaysian Philippines 24-2026. Kung sa diin gipahigayon ang closing ceremony niini sa headquarters, iya karon sa 10th Infantry Aguila Division sa Maykam General Manuel Tiab Sr. sa Mawab, Davao de Oro, mga higala. Now, ang 12-day bilateral exercises, mga igsoon. Yatod kini, mga higala, sa ato mga military personnel sa Nasud, Pilipinas, mga higala. O Malaysia, pinaagi mga igsoon ining daghang professional engagements para mga higala sa tumong mga igsoon nga mas mapanindot pa ang interoperability. Kung mas mapanindot mga higala kining operational planning. Operational planning tali sa atong kasundaluhan sa nasod mga higala. Diri sa atong Rion 11 mga igsoon ug apil na ang kasundaluhan gikan sa Lasud, Malaysia mga higala. Kung mas mapalig-on ang kining gitawag na defense cooperation tali sa atong Philippine Army ug Malaysian Army mga higala. Ang mao seremonya mga higala gitambungan sa mga senior military leaders mga higala sa duha ka mga nasod. Apil diri mga katropa si Major General Alvin Viluson, ang commander mga higala sa 10th Infantry Aguila Division, o si Brigadier General Muhammad Husi bin Sulaiman, ang commander sa 6th Malaysian Infantry Brigade, o si Brigadier General Dato Norasman bin Ismail, Director mga higala sa General Training Army Headquarters sa Kunji 7 sa Malaysian Army. Sa iyang closing message mga katropa, gibutsyag ni General Luzon. Na importante mga higala ang maong training activity land sa Malaysia o Pilipinas. Kinig TA Land Malfi 24-2026. Para mas mapanindot pa ang interoperability, paligo ng professional military competence o mas mapalao mga higala ang long-standing partnerships between the Philippine Army and Malaysian Army. Matod pa mga higala ni Luzon nga true engagement such as the TA Land Malfi 24-2026. We enhance our professional military competence, strengthen bilateral cooperation, and reinforce our shared commitment to regional peace, stability, and security. Imutsa gusab ni Major General Luzon, mga higala, na siya napapasalamaton, mga higala, kang Lieutenant General Antonio Navarrete, ang atong commanding general sa Philippine Army, pinagi sa iyang nindot nga liderato, mga higala, ug sa iyang padayon nga suporta sa pagpalambo sa mga initiative na mas magpaligon sa military cooperation ug kining atong gitawag nga Asian Regional Partnership sa atong mga kasigbit nga mga kalungsuran. Ang maong seremonya mga higala na human pinagi sa usa ka symbolic removal of exercise caps and armbands nga girepresentar sa atong Philippine Army mga higala og sa atong counterpart nga Malaysian Army mga igsoon. Kining atong gitawag at TA Land Malfi, ginahimo kini sa matag tuig mga higala og kini nagpabilin usa ka importante nga bilateral engagement nga magpalig-on mga higala sa interoperability, professional military exchanges and defense cooperation tali sa Philippine Army og Malaysian Army mga higala. Congratulations sa atong 10th Infantry Aguila Division sa atong commander mga higala si Major General Alvin B. Luzon. Ining malampuson mga higala ya training activity land Malfi 24-2026. Sa kamalampuson mga higala nga paghuman o pagtapos sa maong bilateral military exercises sa nasod Pilipinas o nasod Malaysia, mga iga. Impunto alas 8 na sa iyong kabuntagon, mga igsoon. Ganoon sa atong patayin nga pagpangalagad sa programang Bulsa. Balikan nato, mga iga, lang dagan pa nato mga isikutanan. O kang posible, mga iga, lang ato makauban nga bisita karong buntaga. Ang atong Deputy Chief of Police sa Makati City Police Station, si Police Captain Ariel A. Ismael. Sa mga dagkong isikutanan, usap mga igalas paningkamot sa atong kapulisan dali sa syudad. Human sa mga pahibalo, mga higalo, balik ang programang Bullseye o si katropang Vicente Pichon IV. Human sa mga pahibalo, standby.
1: Mga isong pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye. Bullseye. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong